0: MyTC. 1 cup soap 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabasa sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabasa sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambasin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Playtime.

0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:02 ang oras, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix.
0: K5 News FM, top of the hour.
2: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balida sa sininga oras. Ang mga balida nga ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics, kaginadulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang My Disease Zero. Gin-confine na sa Philippine General Hospital o kon PGH sa Manila si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sabado nga adlaw ginpaidalom na sa Independent Medical Examination ang Anay House Speaker. Sang tinalikdan nga Lunes, gindala si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center nga isa ka pribado nga ospital sa San Juan City. Martes nga adlaw ginserbe ang mandamiento de aresto sa sulod mismo sang hospital room ni Romualdez. Suno sa mga doktor sang Anay House Speaker, hindi pa mabalhin sa presuhan ng ila pasyente bangod posible ini nga atakihon sa kurason. Gin-insister naman sa mga prosecutor sa ombudsman nga may ikasarang man ang mga doktor sang gobyerno sa pagbulong sang ginabatsag ni Romualdez. Kasunod sini ginmando sang Sandigan Bayan nga ibalhin si Romualdez sa pampubliko nga ospital. Nagapangatubang sang kaso nga plunder si Romualdez nga wala sang piyansa kag natalana nga ibilanggo sa Quezon City Jail sa Barangay Payata sa Quezon City. Para sa dugang pa nga mga balita, padayon nga nagabuga sang abo ang duha ka mga bulkan o kon mga aktibo nga bulkan sa Pilipinas. Apang nagapabilin sa gihapon sa level 2 ang alert level sang bulkan Canlaon kag mayon volcano sininga Domingo, Setyembre 13. Sulo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLC, nagbuga na naman sang abo kag aso ang bulkan Canlaon lasa isang aga sininga Domingo. Sa sulod sang 24 oras, nagdangat na sa 9 kabeses ang na-record nga mga volcanic earthquake sa Mount Canlaon sa isla sang Negros. Padayon nga nagapahanumdum ang ahensya sa publiko nga likawan ang pagtiner sa 4-kilometer danger zone sa bulkan Canlaon. Pasado la sa isang aga, sininga Domingo nakitaan man ang pagbugas ang plume sa bulkan mayon sa probinsya naman sang Albay. Ginpanugyan sang FIVOC sa mga pumuluyo nga likawan ng 6-kilometer radius permanent danger zone sa Mount Mayon. Sa nakaligad nga 24 oras, na record man ang 24 kabeses nga volcanic earthquakes ukon mga pagtayog sa nasambit nga bulkan. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix, kag Mighty C Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika. Hey!

0: magbigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad. Sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sa kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Or
3: hapo.
4: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma, makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
5: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko may ari kasi ni, pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
3: Oh, no?
4: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyog. Para mag hindi lang magpagiyog di ka papugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy ginom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-urug ka, Permi.
5: Gakurug ka, hindi makontrol lang
3: gusto yung mga... Gusto naman na mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
6: Oo.
4: Lecture pa. Lecture.
6: Amen. Oh. Amen.
5: Tis ang yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sa ang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa iyong gallic acid, Sir Boy.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
6: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boys, ang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pinsaron mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
4: cloudy decision
6: so cloudy doga hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang ibong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid, but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
1: D3
9: Bio. Ako si Maria. Basta as bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11:01 ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang MyDC Capsule.
1: K5 News FM, top of the hour.
11: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Subong man sang MyDC Zero. Nag-abot na sa probinsya sang Balawan ang mga himata sang mga nagkalamatay nga pasahero sa nasunog nga MV June Aster. Nagbiyahe gikan sa Manila ang mga himata sang mga biktima kag nag-abot sa Coron Domingo sang aga Setyembre 13. Miyerkules sang gabi Setyembre 9 nasunog ang barko nga ginasakyan sang 134 ka mga pasahero kag crew. Apang duha sa mga pasahero ang kumpirmado nga wala makaupod sa biyahe gikan sa Manila padulong sa probinsya sang Balawan. Base sa report sang Philippine Coast Guard o kon PCG, Domingo sang aga nagsaka na sa 76 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa trahedya. 43 naman ang na-rescue kag may 13 pa nga missing. Kalakip na dere ang kapitan sang barko. Isa man kaido ang nakitaan nga wala na sang kabuhi sa nasunog nga MV June Aster. Wala pa sang report ang PCG angot sa gintunaan sang kalayo sa nasambit nga barko samtang nagalayag ini sa vicinity sang barangay Turda sa Coron, Palawan. Para sa dugang pa nga mga balita, padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang kapitan sang nasunog nga barko sa Palawan nga MV June Aster. Nagapati ang mga otoridad nga buhi pa ang kapitan Bangod wala ini malakip sa 43 ka mga survivors. Nasunog ang nasambit nga passenger vessel sang tinanikdan nga Miyerkules, Setyembre 9, samtang nagalayag sa kadagatan sang Barangay Turda sa Coron, Palawan, gikan sa Pantalan sa Baseco, Manila. Base sa records ng Philippine Coast Guard o kon PCG, sininga Domingo, Setyembre 13, nagsaka na sa 76 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa trahedya. Antes ang insidente na batian ang lupok sa cargo deck sang barko na posible gintunaan sang galayo. Padayon pa nga ginaimbestigahan ang insidente. Para sa dugang pa nga mga balita, nakabalik na sa Pungsod, Pilipinas, sanday Senator Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano Sabado sang tungang gabi gikan sa Singapore. Sulo kay Senator Pia, isa ka produktibo nga trip o kon biyahe ang ilagin patigayon. Miyerkules nga adlaw, Setyembre 9, nagbiyahe pagwa sa pungso na mag-utod nga senador. Nalakip si Senator Alan Peter Cayetano sa mga matagas nga opisyal sang gobyerno nga ginaimbestigahan sang National Bureau of Investigation o kon NBI bangod sang ginaaligar irregularidad sa hosting sang Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang Extend Food Supplement kag Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Oh, yeah.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3

0: Kiriko sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon na wong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
4: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
12: Mabibili sa mga butika.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi jumi nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
2: Ang isa sa mga most notable nga effect atuloy sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagkadula sang hyperacidity. Ang hyperacidity nga ginatawag man nga gastritis kag acid reflux, amo ang pag-inflame sang stomach lining, no? Gahubag imo sining tiyan. Kung kaisa, ini ang bangod sa bacterial infection. Pwede man nga lifestyle issues, kaangay sa pag-inom sang alcohol, sobra nga kape. Manami ang combination ang DTX 500 kag Mighty C, bangod ini ang nagapadula sang inflammation. May anti-inflammatory benefits. Lifestyle man o bacterial infection ang ginhalinan sa pagtaas sang imong stomach acids, ini ang ginatapna sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Bisan pa kaugaw, Sir JP, ang halinan sang hyperacidity, hindi nakaluwas ang kan, boosted niya immune system. Bangod kay nga man, nagainom kaya Mighty C, siyempre alkaline nga vitamin C, hindi ya kapurmang kagaw, especially ang H. pylori bacteria. Kag ang mataas nga antioxidant sang DTX 500, ang magaprotekta sang selula, agod ini malayo sa mga inflammations. So kung pabalik-balik ang imo hyperacidity, inom kagid sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
4: So isa man sa health benefit nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, ang tanan nga higko no nga ginadala sang aton nga dugo pagadto sa aton atay, sa aton mga kidney, sa aton nga spleen, agud dinhi ma tinluan, no? Amo na ang rason kon nga kung nagainom kita sa DTX sa 500 kag Mighty C, nagkaputi ang aton nga panit. Oo. Kung nagatumbar kita permis sa DTX sa 500 kag Mighty C,
3: good news na sa mga kwan, mga higko dugo.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
5: Gusto, Doc Sam, munang rason nga ang mga may balatian sa kidneys naton nagaitom ang ilang panit. Bangod ang aton nga kidneys, wala na sang kakayahan magpagwa sang
3: ang panit na mapagwa
5: sang skin pigmentation nga ginatawag nga urochrome. So muna sa madeposito sa aton panit, tungod wala na pigaw ng aton nga kidney, pigaw ng pagtinlo sang aton dugo. So makabulig gid ang aton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Kag hindi ini makapaguba sang aton nga kidneys.
2: Pusto.
5: In fact, nami naganami gani ang function sang aton kidneys, bangod ginasuportahan sini ang pagtinlo niya sang aton nga dugo.
3: So, imagine ba, no? Mas maguba ang kidney mo ya kung hindi ka mag-inom DTX 500 kag Mighty C nga. Hindi makontrol imo nga diabetes. Taas imo blood sugar, taas imo blood pressure. Hindi magpati ang mga inom herbal makaguba kidney. Ang hindi mag-inom herbal, hindi maguba ang kidney. Mga food supplement lang na iya, no?
2: Ang lodos, sobra kang kanto na maguba.
3: Ang wala pag ininom tubig eh, guba kidney mo niya. Kag dapat ya makontrol imo blood pressure kag blood sugar. So isa sa makabulig da DTX 500 kag Mighty C. Di kumpararon mo blood sugar GP ang gastomos pag dialysis. Kung lala nga sige-sige ang dialysis 3 times a week.
2: Ay, mga 10,000 ko semana.
3: May ara ka na? Oh. Amo na nga lantaon mo kung gagasto ka DTX 500 kag Mighty C 160 pesos lang a week, bisan pa mag 300 ka pa. Ha, kaysa magasto kaya 10,000. Amo na sir Kevin, mas barato gid ya ang prevention kaysa magbulong ka.
2: Correct.
3: Life is an investment. Kung ga-invest ka sa bayo mo, mas mag-invest ka sa health mo. Ika mahal na sa mga bayo na ton. Di, daon nugunan ka bakal dito X500 kag Mighty C, no? So, invest ka. Kainon mo na ang bayo mo kung patay lawas mo. Di mo ang postlan niya. Sa DTX 500 kag Mighty C, no? Daw kaangay lang ang ginadugangan mo kabuhay mo kada inom mo. Imagine la, lipay kaya ma-extend mo life for 5 to 10 years. Paano? Supplementation. DTX 500 kag Mighty C, amo na ang permi na to, ginabalik-balik nga hambal sa inyo.
0: Para sa matinlo nga dugo, DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay,
6: DTX 500.
0: Masaligan,
6: epektibo,
0: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ba, daw may condition ta priyaw?
8: Ah, oo gid pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy. No squalene capsule, may ara ini squalene omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy squalene capsule, mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And seven
14: consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti ka. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.
11: isang pala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3Bio. Para sa ilan at sipon na tubo, mag D3Bio. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino. Councilor Gles Gonzalez Paulian. Councilor Celia Flor. Councilor Cesar Distrito. And Councilor M.I.
0: 1.5 K5 News.
8: This song is brought to you by D3Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika. And we-

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yumay Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
2: Mabuti ka. Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio? With your boy, Sulweta.
3: Damo ka makita sa ospital, gagaling niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no katakano ka maskulado. Basta appendicitis
4: sa gani,
3: gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigin ang D3 Bio sang una, hindi tani ko makuhan mo. Malupkan ka akoan.
2: Do I pa to be D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
2: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
2: Ano laman ang untog, Rodok? Man, no?
5: Layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
2: Ah, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
2: wala man lang may imo
5: pa sa imo. Ang imong tiyan.
2: Yan din sakit, oh. Muni,
5: oh. Yan sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
5: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid. Parang ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kwan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
5: So, wala blockage pupo, nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi na kundi ko ni kilala.
2: Mm-hmm.
5: Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
2: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mga butka!
5: Ti, ang iba na nga wala pa mga appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang garlic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
2: Mm-hmm.
5: So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara ito yung sa D3 Bio.
5: Apat na. Tihatag si mo.
3: Atag si mo.
0: D3 Bio.
3: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID. Hadlo ko sa viruses. That's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
3: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
6: Economy,
5: kampi
6: no.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yumay Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

Con un rol malvado.

0: Sampai Agustus kami mohon lah siapa school.
1: We join this contest to take opportunities man, kag ma-showcase man ang mga talents.
0: We are still alaga sa man for developing our skills, makita man sa pride din sa Bicentennial.
1: Interested din ko sa aming mga field. And also, I want to improve my skills in radio broadcasting.
2: We believe in each other's capabilities and our team's overall dynamic. Big opportunity din siya para sa amon. And we also want to challenge ourselves and improve our skills even more. We hope and pray that, of course, we will win this competition.
1: In the Bicentennial spirit, proud of you, wishing you all the best. Congratulations.
0: Bicentennial,
3: good luck to our group number one, Dr. Vicente Agostino Memorial National High School. Your timer starts now.
4: Timer start.
5: Check.
6: Mic check.
7: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa
6: ako.
8: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
6: Tatlo, dalawa, isa, pagsubok sa mic.
9: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. 1 minute. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
3: Oras!
9: Oras, hatid sa inyo. Isa, dalawa, tatlo.
7: Magandang araw, lungsod sang Bacolod.
9: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
7: Magandang araw, lungsod sang Bacolod. Ako si Alexandra Dalido.
8: At ako naman si Janice Olyan.
7: Parang may kilig sa hangin ngayong hapon, ha?
8: God, balita muna tayo.
7: Nandito lang kami para ihatid ang mga kwentong dapat mong malaman. K-5 News Abab!
8: Days of the Bell!
10: Aray mo! Ako po, ang inyong driver, Lay Palomar.
9: Ako. Ako naman ang inyong ratsada, Nathaniel Espinosa.
11: Kaling pa sa loob ng sansinukob, ako si Carlisle Alob.
10: At sa ngala ng aming technical director na grabe, Althea Mirabe.
5: 1C3, mic check.
9: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikro.
4: 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on it.
11: Oras sa DVFG 87 kHz Philippines, ganap ng alas 3 ng hapon.
9: Oras sa tid sa inyo ng SM City Bacolod. All for you. Ito ang
5: DVFG 87 kHz. Ang samut-saring nangyayari sa kaliwat kanang bahagi ng Negros Island Region nagpapatunay na bawat kislap ng mga kaganapan may kwento at balitang dapat malaman.
9: Sa mundong kuno ng pangangamba, mahalagang manatiling mapagmatyag at may alam. At sa panahong tulad nito,
5: manatiling naka-alerto. Sa himpilan ng kampiyon na istasyon, DVFG 87 kHz, championing the lives of the Filipino.
9: Umaabot sa bawat sulok ng perlas ng silanganan.
5: Magbiyahe na ang DVFG 87 kHz. Sa ratsada ng mga nagbabagang balita,
9: Mayor Bading Salvador Escalante Jr. isusulong ang mapisang pamamahala.
5: Negrosanon leaders kasama sa Good Governance Summit.
9: Alos 3 milyong food packs na ipabot ng DSWD sa mga apektadong pamilya ng bagyo.
5: DepEd, todo kontra sa bullying.
9: Department of Migrant Workers nag-anunsyo ayon sa mga nasabing Pinoy sa Nepal.
5: Alexandra Ayala, umarriba sa US Open third round.
9: Rhea Morez nakipagkulab ulit sa kanyang ex-boyfriend.
12: Frank, parang pagod ako araw-araw.
8: Uy, baga ma-open pag ganyan.
12: Anong gagawin, Frank?

0: vitamin sa katawan, vitamin C ay kulang, resistance sa lakas. Feel so healthy with my ATC, parang naninibago. Can't wait to get stronger, so my ATC na tayo.
1: Magandang araw sa ating mga listeners mula Luzon,
2: Visayas,
1: at Mindanao.
2: Noong ikalabing tatlo ng Setyembre, 2026, rumarat sa David with ang katotohanan ng buong mundo, Nathaniel Espinosa.
1: At walang preno-preno at pumapatrol, Lay Palomar.
3: Lay,
1: simulan natin ang balitaan. Sa balita, Mayor Salvador Pading Escalante Jr. patuloy sa 31 taong serbisyo publiko. Narito si Janice Sulianza.
4: Patuloy na naglilingkod si Mayor Salvador G. Escalante Jr. matapos ang mahigit 31 sa serbisyong publiko. Kinilala rin siya bilang Honorary Local Chief Executive of the Year 2022 at nag-CCP bilang Vice Presidente for the Visayas ng League of Cities of the Philippines at Presidente ng Negros Association of Chief Executives. Janice Sulyeza, nagbabalita.
1: Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka pa?
2: Maraming salamat, Janice. Sa kabilang banda, mga leader ng Negros Occidental, nakiisa sa 3rd anibersaryo ng Mayors for Good Governance. Alamin ang iba pang balita kay Lay Palomar.
1: Nagbibahagi si 3rd District Representative Javier Miguel Albinitez, Victoria City Mayor Abelardo Banting III, at Bago City Mayor Marina Javillano Yao sa 3rd anibersaryo ng Mayors for Good Governance noong Agosto 22 sa Diamond Hotel Maloyla. Layunin ng pagtitipon na isulong ang integridad, transpirasiya at mabuting pamamahala. Para sa balitang formal, ako po si Lay Palomar.
2: Maraming salamat, Lay. Nasa linya natin ngayon mula SMC City Bacolod.
5: Hello, rinig ba ko dyan?
2: O siya, narito sa telepono si Carlisle Alo. Carlisle!
5: 12 paaralan mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island Region ang magtatagisan ng husay sa finals ng K5 News FM Broadcasting Competition sa SM City Bacolod, kung saan 20,000 piso ang naghihintay sa kampiyon para sa karangalan at titulo. Ulat para sa DBFG at sa 7 kHz. Ako, si K5 Carlisle Alo para sa K5 News FM.
1: Susunod, eksklusivo!
2: Alas na itong milyong food packs na ipaabot ng DSWD sa mga apektadong pamilya ng bagyo.
1: Set and todo contra sa bullying.
2: Department of Migrant Workers nag-anunsyo ayon sa mga nasabing Pinoy sa Nepal.
1: Alex Iyala umariba sa US Open 3rd round.
2: Rhea Borres nakipagkulab ulit sa kanyang ex-boyfriend. Manatiling nakatutok dahil maglalatsada pa ang DVFG o Societe Killers.
6: Uy Ben, bakit mo pinapatay ang ilaw?
5: Para makatipid sa energy. Hindi naman natin kailangan ng ilaw kapag maliwanag pa eh.
6: Ha? Ganun pala? Ano pang pwede natin gawin?
5: Patayin ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Gumamit ng natural na liwanag at bumili ng energy efficient na kagamitan.
6: Simple lang pala. Malaking tulong ba talaga ito?
5: Oo. Nakakatipid tayo sa kuryente at nakakatulong sa pagbawas ng polusyon.
6: Hiya pala. Simula ngayon, magtitipid na ako ng enerhiya.
5: Tipid enerhiya, alaga sa kalikasan para sa mas magandang kinabukasan.
2: Unlock sa ng Klinika DDX 500. Ang DDX 500 ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang sakit ng katawan, mapanatili ang malinaw na panisip. DDX 500, lakas laban sa stress at pamamaga.
1: At nagpabalik ang balita, Department of Social Welfare and Development na bahagi ng halos 3,000,000 food packs na kaantabay Janice Sulieta.
4: Patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Ayon sa ahensya, umabot sa mahigit 3,000,000 family food packs ang naipamahagi. Kabilang ang Central Luzon, CAR, NCR at iba pang rehiyon sa bansa. Nag-uulat, Janice Sulyeza.
2: Ed nagbantaan ng mas mabigat na parusa sa mga estudyanteng mapatunayang nambubuli. Mag-uulan si Carlisle Alon.
5: Mas pinaiting ng kagawaran ng edukasyon ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan. Maaaring bigyan ng parusa o tuluyang paalisin sa paaralan ang mga estudyanteng mapapatunayang sangkot sa malubhang bullying at iba pang seryosong paglabag. Carlisle Alon, nagbabalita para sa bayan.
2: Nagabay sa paghatid ng mga nagbabagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline, Vitamin C.
6: Carla, balita ko.
3: natin daw sa susunod na linggo.
6: Ah, oo. Kaya nga, umanda na ako eh.
3: Anong dapat natin gawin kapag may natural na kalamidad?
6: Una, manatiling kalmado at makinig sa babala ng otoridad.
3: Paano ko may lindol?
6: Yumuko. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit. Lumayo sa bintana at mga babay na maaring mahulog.
3: Paano naman kapag may bagyo o baha?
6: Manatili sa lugtas na lugar, iwasang tumuwid sa rumaragasang tumig at laging maghanda ng emergency kit.
3: Tandaan, ang pagiging handa ay nakapagliligtas ng buhay.
5: Ang D3 Bio ay mayaman sa antioxidant na tumutulong protektahan ng atay laban sa pinsala. D3 Bio, lakas ng proteksyon para sa katawan at isipan.
1: At nagpabalik, dumako naman tayo sa balitang iba yung dagat. Department of Migrant Workers nilinaw ang naganap na trahedya sa Nepal. Alamin ang balita mula kay Alex Talido.
7: Lumpo, bighati at kawalan ng pag-asa ang kondisyon ng mga kababayang Pilipino sa nangyaring malawak ng flash flood na tumama sa border ng Nepal at Tibet. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay nagpatid ng pakikiramay sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan sa rumaragasaan ng pagbaha. Alexandra Talit, nagbabalita.
1: Alex, iyan na! Pasok sa third round ng US Open. Narito ang ating esports patroller na Daniel Espinosa.
2: Muling umukit ng kasaysayan ang Pinaytian star na si Alexandra Iala matapos patansikin si Alexandra Olenikova ng Ukraine sa score na 61-164 para magbarsa sa third round ng US Open, New York City. Tuloy ang matigas na ratsada ni Iala sa first set para makuha ang 1-0 lead standing. Nathaniel Espinosa, umaarriba sa balitang esports.
1: At para sa balitang showbiz, netizens kinilig sa comeback ni Bea Borres sa kanyang ex-boyfriend na si Yamada. Alexandra,
8: ano ang chika?
7: In fairness, ang daming kinilig sa bagong vlog ng actress at content creator na si Bea Borres matapos makipag-collab ang kanyang ex-boyfriend na si Mirai Yamada. Pinagbibiyestahan ang chika dahil sinasabayan din ni Bea ang mga fans sa pagpapakilig. At iyan ang latest sa showbiz. Alexandra Talita ang nakikichika.
1: DVFG 87 kHz, iyan ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito.
2: Para sa iba pang naganapan, tumambay lang sa aming Facebook page at K5 News FM Northern Negros.
1: Partner, isang daan at tatlong tulog na lang, Pasko na!
2: Correct! Partner, kaya ngayong darating na Kapaskuhan, naway may siglat pag-asa ang mga puso ng bawat Pilipino.
1: Ako po, ang inyong kaagapay, Lay Palomar.
2: Hanggang sa susunod na biyahe, ito po si Nathaniel Espinosa na nagsasabi,
1: para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Northern Negros, DBFG 87 kHz. Madamo nga salamat, City of Smiles!
9: Thank you so much once again. A big round of applause to our group number one from Dr. Vicente Gostilo Memorial National High School from Cadiz, Negros Occidental. And now moving on to our next group, baby call on Ramon Teves Pastor Memorial, Dumaguete Science High School from Dumaguete, our group number two.
10: Ako si Joseph Aya, brother.
11: Ako si Chal Balupe.
12: Ako si Eli Vallaga.
13: Ako si Elgin Gonzalez.
14: Ako si Stella Alejo.
15: Ako si Nathan Ollis.
16: Broadcasting kay gusto namo makalambo ang mga abilidad sa pagsulat, pagstorya o paghatag og balita ang atinuod to do our best and then make our school and our city proud.
17: I believe that we should also follow the code teamwork needs the dream.
18: Ma proud dili na amo kilahan pero arap tibuok dumagete
19: sa among schedule sa among budget. Usually excuse me sa among classes mga Monday, Tuesday and Friday.
20: Congratulations na daan kay alam ko ginagawa ni inyong best.
9: Oh. Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School. Your timer starts now.
0: Mic test.
21: Ating oras sa hatid sa inyo ng SM City, Bacolod.
22: Oh, brilliant. Mic test. Okay, 5 minutes.
23: Magiging araw, new thought.
22: Mic testing.
23: Magandang araw, Luzon.
22: This
23: is Mindanao.
22: Masiglang pagbati, City of Smiles.
23: 30 seconds.
22: Mic testing.
24: 3, 2, 1. Timer stop.
22: You're on. Ating oras.
23: 6 minutes bago mag-alas 4 ng hapon.
21: Ating oras ay hatid sa inyo ng SM City, Bacolod.
22: All for you.

0: Live 물러서 물와감 밤 벌리다 난 K5 News FM 나리도 아마가 난 바바감 벌리다
1: 빨리 누가
2: 네그로사는 leaders 막가이사 사 M4GG Third Anniversary Good Governance Summit
1: It's the farms to market roads isinusulong sa kadi
2: mga pag-aral mula sa NIR lubaho para sa grand finals ng K5 News FM
1: Sinod-sinod na brownouts sa Visayas, pinagtutunan ng mga mambabata.
2: Simulya Brothers tutungo sa France para hanapin si Zaldico.
1: Tarma sa balitang international. Hezbollah Indonesia kung malata sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa balitang malakasan.
2: AST Cola nagwagi sa PVL Invitational Final.
3: Well, sa balitang entertainment.
1: Alex Gonzaga at Mikey Morada ang masayang ipinakilala ang kanilang unang anak.
0: Bayo!
3: Kalusugan ay ingatan, katuwan ay ating pahalagahan, at kung vitamin ang kailangan, D3 Bio na yan!
4: Ang D3 Bio ay isang uri ng dietary supplement na ginagamit para mapadibay ang mga buto.
3: Ito'y para sa pagtulong sa tamang pag-absorb ng calcium at pagpapanatili ng lakas ng mga kalamnan.
4: Mabibili ang D3 Bio sa mga lokal na butika.
2: Yung kasangga para sa napapanahong impormasyon.
1: Ng mas kakampiyon sa balita. News
2: 7! Magandang araw, Luzon!
1: Yes, Titan!
2: At Mindanao!
1: Masiglang pagbati, City of Smiles! Andito na ang K5 News 7!
2: Maghangit sa inyo ng mga balita ngayong linggo, ika-13 ng Setyembre.
1: Ako ang inyong ka-K5, Charles Balubat.
2: At ako rin yung ka-K5, Josiah Brother.
1: Mga ka-K5, mapakinggan ang aming programa sa Facebook, TikTok at sa iba pang social media plato.
2: Ito na ang mga detalye para sa mga balitang aarangkada sa oras na ito. Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng
3: DTX Coffee Mix. Nakapag-ikabay ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Magkaisa ang ilang lider mula sa Negros Occidental at iba pang bahagi ng bansa sa isinagawang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance nitong 22 ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Kabilang sa mga dumalo, sina 3rd District Representative Javier Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bantug III at bago City Mayor Marina Javeliana Yao. Sa pagtatapos ng summit, muling nangako ang grupo na uunahin ang kapakanan ng mamamayan at pananagutan sa pamahalaan. Josiah Frader, nakaputo para sa K5 News FM.
1: Para naman sa karagdagang lokal na balita. Malaking tulong sa mga magsasaka ang patuloy na pagpapahusay ng farm-to-market road sa lungsod ng Cadiz. Mula 2021 hanggang 2026, umabot na sa 54.051 na kilometro ang mga kalsadang napaunlad sa pamamagitan ng 11 proyekto. Ito ay upang mapadali ang pagdadala ng mga ani, mabawasan ang gastos sa biyahe at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasaka. Charles Baluca, nakatutok para sa K5! News Alpha!
3: Para naman sa ating field report. Mga ka-K5, ako'y nandito sa masigang sentro ng SM City Bacolod ing araw ng Linggo, ika-13 ng Setyembre, kung saan nagtatagisan ng husay ang mga pinakamahusay na kabataang broadcaster, ang mga pambato at piling mag-aaral sa high school mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region ay nagtipon upang lumahok sa inaabangang final contest ng K5 News FM. Isang mainit at engranting kompetisyong idinesenyo upang subukan at iangat ang kanilang mga natatanging kasanayan sa radio broadcasting. Mula dito sa SM City Bacolod, ako niyong ka-K5 Stella Alejo.
1: Wow, sis! Napakakinis ng iyong mukha! Sobrang glow!
3: Uy, sis! Nagamit lang ako sa DDX Beauty Soap ng Clinica Products!
1: Talaga, sis? Ano ang katangian nito?
3: Ang DDX Beauty Soap ay isang all-natural na sabon na gawa sa mga sangkap na mula sa kalikasan. Ito'y pampaputi, anti-aging, at suwak na suwak para sa lahat ng uri ng balas.
1: Saan ko naman pwede ito mabili?
3: Mabibili lamang ito sa mga lokal na butika sa inyong lungsod. Para sa makinis at makintab na mukha, bumili na kayo na!
0: DDX Beauty Soap!
4: Nagbabalik ang
0: K5 News FM!
3: Kasama ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C sa paghahatid ng National na Balita.
4: Nanuwagan ang mga mababatas sa Visayas na imbestigahan ang madalas na brownout sa rehiyon. Tinitingnan din nila ang mga singil para sa power surge o dagdag na supply ng kuryente. Layunin nilang malaman kung may sapat na supply ng kuryente at kung tama ang mga bayaring AP na bataw sa mga consumer. Hiniling din nila ang agarang solusyon upang mabawasan ang pagkaulaan ng kuryente. Elaine Valiaga nag Babalita para sa K5 News FM.
0: Susunod para sa Balitang Nasyonal. Tutungo sa France na Interior Secretary Yon Vicre Mulya at Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para tumulong sa pagtugis at pagpapaaresto kay dating Ako Bicol Partylist Representative Zeldy Co. Sa Leon, i-follow up ni Yon Vic ang panibagong red notice request sa Interpol. Habang magsasagawa naman ng diplomatic efforts sa Paris ang Ombudsman, na haharap si Co sa 7.4 bilyong pisong blunder case kung nai ng umano'y anomalya sa flood control projects. Elgin Gonzalez nagbabalita para sa K5 News FM.
5: Ilang buwan nang masakit ang aking katawan at hirap na hirap akong makapaglakad. Ngunit nang may nagrekomenda sa akin sa
2: Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C.
5: Biglang bumuti na ang aking kalagayan.
4: Isa lamang ito sa napakaraming tagumpay ng mga taong nagtiwala sa kapangyarihan ng kalikasan.
3: Ang Mighty C, alkaline-based na vitamins na nagpapalakas sa katawan, may antioxidant at non-acidic.
1: Ano pa hinihintay nyo? Damhin ang bisa na
4: Mighty C! Nagbabalik ang
0: K5 News FM para sa international na balita.
4: Matiniusok ang bumanot silang bahagi ng Indonesia dahil sa malawakang sunog sa kagubatan ng Borneo at Sumatra. Dahil dito, milyon-milyong katao ang nabahala para sa kanilang kalusugan. Kumalat ang makapal na usok sa Malaysia, Singapore at maging sa Pilipinas na nagdulot ng mapanganib na kalidad ng hangin. Ayon sa mga ulat, pinalalala ng matinding tagtuyot at Super El Nino ang pagkalat ng mga sunog. Elaine Valiaga nagmamatyag para sa K5 News FM.
0: Para sa balitang pangmalakasan, tinamakan ng Thailand's EST Kola ang NX Led sa winner take all final sa score na 25-22, 25-21 at 25-19 upang angkinin ang PVL Invitational Conference Championship nitong Martes sa Smart Araneta Coliseum. Hindi man nakamit ang titulo, kapuri-puri pa rin ang kampanya ng NX Led matapos nitong masungkit ang silver medal. EST Kola naman ang nagpatunay na kanilang dominasyon at tuluyang itinanghal na kampiyon ng torneo. Elgin Gonzalez, Arangkada para sa K5 News FM.
3: At para sa balitang entertainment, opisyal lang ipinakilala sa publiko ni na Alex Gonzaga at Mikey Morada ang pangalan ng kanilang unang anak sa isang Instagram post at tinawag ang kanilang baby boy na isang answered prayer. Napag-alamang noong Agosto, nang isilang ni Alex ang kanilang malusog na sanggol na pinangalan ng Isaac Gerard. Bumuhos naman ang mga pagbati mula sa mga kaibigan at mga tagahanga para sa buhay pamilya ni na Alex at Mikey. Stella and Leo ang bituin sa K5 News FM.
0: Mga ka-K5, dito nagtatapos ang ating pagbabalita.
1: 16 na lunas na lang at Pasko na. Naway puno ng ligaya, pagmamahal at iyon.

0: Dahil complete together.
1: Sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness
0: Center. Pwede, hindi ko lang nalang National High School.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga
6: happening always on the go. World, anchor to K5 Mish Pycon.
7: Mula Batanes hanggang Hulo, K5 George Lamasot.
8: Okay, oh, it's very sad.
6: K5 Sterling Bagas, abangan.
9: Kung sika ang usapan, ako ang inyong tawagan. K5 Bernali Poon, inyong kakwentuhan.
10: Walang preno-preno sa technical diretso. K5 MJ Sigovia, siguradong pasado.
11: Four, three, two, one. Timer stop.
6: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 4 ng hapon. Hatid sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.
12: Impilanan ng bayanan. Tinig ng sambayanan. Handog ay serbisyo kasangga ng bawat Pilipino. Ito ang DYXU 102.9 K5 News FM Tabancalan.
13: Ang himpilan na mapagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.
6: Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 102.9 K5 News FM Tabancalan.
12: Narito na ang mga nagbabaskang balita.
13: Para sa balitang lokal, M4GG is sinusuro ng Negro Sanon Leaders.
6: Sa balitang nasyonal, DOH binalaan ang publiko sa snag ng bumagsak na haze.
13: Para sa international, may gitapat na ang kapaw, patay sa Nepal.
6: Sa sports, Gilas Pilipinas pinadampa ang Iran sa FIFA World Cup Asian Qualifiers.
13: At sa showbiz, Alex Gonzaga, manganap na!

0: natural, tuwing one germ is side, dahil para sa pang-araw-araw na kalinisan at nag-aalis sa pangangati sa katawan.
1: Lagi ka nga ang may alam, hindi ex-beauty soap ang sagot niya.
0: Wow! Ang kinis mo na, ha?
1: O, syempre naman, salamat sa DTX Beauty Soap at naging maganda ang kudis ko.
2: Magandang araw, Pibinay!
1: Oo, yung adlaw. Ako, nagsitin.
2: May linggo, ikalabing tatlo ng siyak-iyang prepa kong kasalukuyan. Ako, ang inyong kabilitaan, KK5, let's question it out!
1: Governance ang ating Negros Sanon leaders.
2: Si 3rd District Representative Javier Miguel L. Benitez kasama ang mga Negros Sanon leaders para sa tapat na pamamahala sa 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly ng Mayor's Good Governance o M4GG itong itinarapot na lawa ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Isinusulo ng M4GG ang pamahalaang ginuhunang mamamayan at responsable sa pagpublikong yaman.
1: Salamat ka K5Lex at punta po tayo sa K5 News FM Radio Broadcasting Final sa Bacolod City. Nakatutok dyan live si K5 Star Leaper Boss. Star? Star? Nako, ay siya, babalikan na lamang ko natin si K5 Starlin maya-maya. Lipat ko muna tayo, K5 Lex. Ang malitang lokal ay atid sa inyo ng DTX Topemix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Para sa balitang lokal, good news para sa ating mga negosyante. Ease of Doing Business Act is sinusulong na sa Cades City. Kakay-Fiber?
3: Lokal.
0: Pinaigting ng Cades City sa pamumuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. ang mabilis sa serbisyo para sa mga negosyante sa ilalim ng Republic Act 1103 o Ease of Doing Business Act. Buwat na pinasimpleng proseso mas naging madali para sa mga negosyante na makapagsimula na kanilang kabuhayan. Ako si K5 Brian Alipawan. Balita, serbisyo, publiko at kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News at Now.
1: Salamat ka K5 Brian at atin tong balikan si K5 Starlin na live mula po sa Bacolod City. Star?
4: Hello, hello Mitch. Rinig po ba ako? Narito ako ngayon sa main atrium of SM City Bacolod kung saan ginaganap ang K5 News FM Radio Broadcasting Contest. Kasalukuyang naghahanda ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan upang may pakita ang kanilang talento sa pagbo-broadcast.
1: Kakifig Sterlin, ilang grupo ba ang nakapasok bilang finalist sa Radio Broadcasting Finals at siyang nagtatapatan dyan ngayon sa SM City?
4: Kakifig Mitch, 12 grupo ang pasok bilang finalist. Kabilang na ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School, RTPM Dumaguete Science High School, at Himamayla National High School na siyang tatlong unang nagrepresenta. Para sa ating mga broadcaster, naway patuloy kayong magtiwala sa inyong kakayahan sa K5 News, K5 News FM.
0: Hala sis, buntis ka ba?
2: Nakatutulong ito sa mas maayos sa pagtuno ng pagkain sa ating siyan.
1: Mukhang yan ata ang kailangan ko, sis. Teka, saan ba mabibili yan?
2: Mabibili ito sa lahat ng branches ng Clinica de Alternativa Medicina at Effective to Sis.
1: Savior ka talaga, sis! Bibili ako na! Magang balitang national, ang MyDC, ang alkaline vitamin C.
2: Sa balitang national, abay mga ka-K5, mag-ingat po tayo. At ugaliin magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay dahil sa maruming hangin tulog na bumagsak na eh.
3: National!
1: Inabistuhan ng Department of Health ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa nakapipinsalang kalidad ng hangin tulot ng bumagsak na haze mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Itong Martes, unang araw ng Setyembre. Nakabalot ng usokan lang bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa at napansin-pansin din ang madilim na kapaligiran gawa ng maraming hangin sa mga nasabing lugar.
0: Pag-apay sa paghahatid ng mga nagpapagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
2: At ay siya na po, mag-iilang Bilang Nicola po ang maha sa Metro Manila. Kaso ng leptospirosis, kumusta na nga ba? Ka-K5 Josh, ipulita mo!
5: National!
6: Bumano! So umigit humulang 450 katao ang apektado ng leptospirosis na kasalukuyang nagpapagaling sa iba't ibang ospital ng Department of Health sa National Capital Region. Dagdag pa ng DOH, umabot na sa 856 ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon. Ako, si K5 Josh Lamason, para sa Kabiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
7: Tatay, di ba po ba may diabetes ikaw dati?
8: Ano? Bakit naman? Dati, kahit anong inom po ng gamot para sa diabetes ko, pabalik-balik pa rin yung sakit. Pero nang sinubukan ko ang Ditex 500, guminawa na ang pakiramdam ko. Kumaba ang aking sugar at hindi na ako mabilis tamaan ng sakit.
7: Wow, galing
8: naman ang Ditex 500! Kaya nga, salamat sa Ditex 500!
2: Sa balitang internasyonal, daan-daang katao sa Nepal, inanod ng katastrope kong baha.
3: International!
4: Ang umigit kumulang 400 katao habang may higit 1,400 pa ang nawawala matapos ang malagim na pagguho ng yelo at bato sa Nepal at ilang bahagi ng Tibet sa China. Dahil dito, nagpalipad na ng mga helicopter ang rescue teams upang magpadala ng pagkain, gamot at tolda pati na rin sa paglingkas ng mga sugatang individual.
2: Salamat ka K5 Mitch sa balitang pampalakasan. Siga sa open sa Angilas, Pilipinas kontra Iran sa kanilang basketball play. Ka K5 Starlin, ibuelo mo!
3: Pampalakasan!
9: Yan ang Filipino Angilas, Pilipinas laban sa Iran sa basketball play ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score na 68-56 nitong ika-3 ng Agosto. Nalampasan ang kupunan ang 13 points na avance ng Iran upang masaluhan ang kanilang ikalawang panalo sa round 2 ng qualifiers. Ako si K5 Starlin Vargas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
2: At sa showbiz, panganak ni Alex G, confirmed na sa kanyang YouTube channel. Ka-K5 Bird, pa-share naman!
10: Showbiz!
11: Kinumpirma na ni Alex Gonzaga ang pagsilang na kanilang anak ni Lipa Batangas Vice Mayor Mikey Morada matapos itong mag-share na kanilang video sa social media. Ibinahagi rin ni Alex sa kanyang latest vlog ang laging journey niya sa pagbubuntis sa kanilang baby boy matapos ang ilang taong paghihintay at pregnancy losses. Ako si K5 Brain Alipuon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
2: Salamat ka K5 Brain at maraming salamat sa pakikinig. Ako si ka K5 Lex Bastionera.
4: At ako naman si ka K5 Mesh Paikon.
2: Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
12: There you have it, our group number 3, Hiba Bailan National High School! Well, ladies and gentlemen, we are done with our 3 groups and 9 more to go to complete our 12 groups for our radio broadcasting competition. But in the meantime, to thank our sponsors today, let's pause for a very short break and let's watch this video.
13: FM Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolo City; and Congressman Alfredo 30 Marañón III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, Counselors Gles Gonzalez Palland, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang. Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SM City Bacolod, Cumberland, Eat All You Can, Eat All You Want, U Home Radio 99.1, Click FM 106.3, Bacolod's Easy Listening Radio Station. Shella May Biko, CEO of SMB Jewelry Trading. K5 News FM Philippines would also like to thank Mayor Renato Bustillo, City Mayor of San Carlos, and Congressman Alfredo 30 Marajong III, 2nd District of Negros Occidental, JI Telecom. Congressman Dino Yulo, 5th District of Negros Occidental. Councilor Helen Ibanez. Congressman Jules Ledesma. Gotib Lechon. Alexis Security Agency. And to all our valued supporters and partners, we sincerely thank you for believing in the dreams, talents, and voices of the young people of Negros Island region. Your support inspires them to speak with confidence, purpose, and passion. Thank you for being part of the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
5: And now, ladies and gentlemen, our group number 4 for our K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition from the City of Smiles, Negros Occidental High School, Ang Aninag.
10: Ako si Aishwarya Marine Gaurana.
14: Ako si Jasmine Binamat.
15: Ako si Miles Domingo.
16: Ako si Joaquim Laporan.
17: Si Altea Rin Pintura.
18: Ako si Jasmine Macaulay.
14: Join kami sa Ninga competition kaya para may improve naman ang among nga talent and skills sa broadcasting.
19: Natipon naman ang among nga grupo sa pamaagi sa among nga school publication which is ang Aninag.
20: Isa sa mga eksperyensya na magabulikit sa amon para sa sinilang kompetisyon ang pag-join namon sa mga radio drama contest, mga workshops.
21: I'm very proud of you, Team Ang Aninag. Nakita ko gid ang inyong passion, ang inyong sacrifices, ang inyong commitment sa amoning activity.
22: And so therefore, I pray, bring home the bacon and that forever they will speak of Negros Occidental High School at the provincial culture of excellence.
5: Negros Occidental High School, your timer starts now!
13: Timer start.
23: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
24: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
25: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Ako, si K5Ice Gaurana.
23: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Ako, si K5 Kim Labore.
26: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
27: Sa akin...
28: Mic test, hello.
29: Hello.
30: Hello.
31: Jess.
26: Jess.
28: Sa ulo.
26: Jess, magka uli.
0: Last 30 seconds.
26: Jess, magka uli. Jess, imang. Hello. Hello.
24: Hello, hello. Hello.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Timer's done. You're on air.
28: Nang alas 4 ng hapon.
24: Ang oras ay itid sa inyo ng SM City Bacolod.
2: Nung nasa bawat balik na servisyo may puso at angal. Boses ng katotohanan, sanigan ng sambay na
28: K5 News FM 101.5 News FM Bacolod. Sa aming panatang makapaglingkod ng Tapan,
24: Luzon, Visayas at Mindanao,
28: sa bawat sulok ng kapuluan, nag-aaninag ng katotohanan,
24: batas at may pananagutan,
28: walang kinikilingan, numero unong bulwagang pambalita,
2: shamaning the lives of the Filipino,
28: 101.5 K5 News FM Bacolod. Sa ulo ng mga nagpapagang balita,
24: Farm to Market Road, pinagpingin bayo ng LGU Cadet,
28: pagpupuo ng bagong kumine isinusulong sa Senado,
24: nakarating bansa apektado ng transponder case mula Indonesia,
28: at ang swimmer ng Bacolod hakot medalya sa pandaigdigang entablado.
24: Best no longer kinilala sa Hollywood Walk of Fame.
28: Lahat ng yan sa pagbabalik ng D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Hiya, Abistala represent presenting Bacolod City!
26: Para sa iyong tanong, ano ang isang bagay na hindi ka mabubuhay kung wala ito?
3: Pre, ang sikreto sa aking makinis na kutis, ang DDX Beauty Soap, na sagana sa antioxidants at antimicrobial properties.
24: DDX Beauty Soap, mapagkakatiwalaan para sa palat mo.
2: T3 Bio Afternoon Newscast!
28: Magandang araw, Pilipinas! Inyong kasangga sa Kampiyong Palitaan, K5 Jess Benalma.
24: Serbisyong may puso, K5 Miles Tumigo.
28: Ngayon ay araw ng Linggo, ikalabing tatlo ng Setyembre, 2026. Ang balitang lugal ay hatiin sa inyo ng DDX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa, ka-K5 Aish Gaurana, ibalita mo!
3: Inalakas ang ugnayan ng sakahan at pamilihan sa pamamagitan ng mahigit kumulang 54 na kilometrong kalsadang naayos sa Cadiz City mula 2021 hanggang 2026 ayon sa datos ng lungsod. Binubuo ito ng 11 proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. Inaasahang mapadadali nito ang maayos na pag-alaw ng mga produktong agrikultural sa lungsod ng Cadiz. Sa K5 Eyes, Laura na para sa K5 News FM.
24: Ako naman tayo sa isa pang lokal na usapin. Mga lideres sa bansa nagtipon-tipon para sa M4 Chichi Summit. Para sa iba pang detalye, K5 King Lamore.
28: Ipinagdaos ng mga lideres mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ikatlong anibersaryo ng M4GG Summit, Agosto 22. Kabilang sa mga dumalo, sina Negros Occidental Third District Representative Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Mantug III, Bago City Mayor Mayet Habilanayaw, at iba pang tanyag na politiko upang magpulong-pulong ukol sa pagpapabuti ng pamumuno sa mga lokal na pamahalaan. Ka-K5 Kim Labore para sa K5 News FM! K5 News FM Live Report for mga ka-K5, kasalukuyang ginaganap ang K5 NIR DDX 500 Radio Broadcasting Competition. Para sa karagdagang detalye, nakatutok live si ka-K5 Jess Macauling. Jess?
26: Jess, di mahulugang karayom ang North Atrium dito sa SM City, Bacolod, kung saan kasalukuyang nagpapakitang gila sa ginaganap na finals ng kauna-unahang K5 DTX 500 Radio Broadcasting Competition, ang 12 pinagpalang paaralan mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island.
4: Jess, ano-ano kaya ang premyo ng mga tatanghaling panalo?
26: Jess, para sa top 3, tumadaling na 20, 15 at 10,000 pesos. Para naman sa natitirang kalahok, otomatikong 5,000 pesos ang kanilang maiuwi. Ulat para sa DT Bio Afternoon Newscast. Ako, si K5 Jazz Makauling. K5 News FM.
4: Grabe, pwede bang sumali dyan kahit pang gasolina lang? Maraming salamat, Jazz. Muling magbabalik ang T3 Bio Afternoon Newscast. TTX Coffee Mix.
6: May nga po sa tanan ako gali si Jimboy Garcia, taga-syudad sang Bacolod. Sugod sang tumarko sang DTX Coffee Mix na batyagan ko kitiyangan ng pag-anang akon diyan. Dako kitang nabulig sang kapingay ni sa akon niya kabuhi.
4: Ako gali si Ronaldo Flores, gikan sa Cebu City. Simula nung nag-inom ako ng DTX Coffee Mix, napansin ko talaga ang pagbaba ng aking blood sugar level. Salamat sa DTX Coffee Mix.
6: Yes, Coffee Mix! Nakapag-kape ka na, nakapag-detox ko ba?
4: Kakabay sa maghati na mga nagpapagang balitang nasyonal at MITC, ang alkaline vitamin C.
24: Mga K5, sinulong ni Senator Sherwin Cachalian kasama ng ilan pang senador ang pagtatag sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth Ad Hoc Committee sa Senado nitong unang araw ng Setyembre. Inaasahang tatalakay ito sa masabing pang-ekonomiya at mga karampatang solusyon.
4: Punta naman tayo sa isa pang isyong nasyonal na talagang tayo'y apektado. Visayas Grit, kailan pa kaya matutugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente? Mga ka-K5, pumalo sa red alert status ang buong Visayas Grid noong Setyembre 3 matapos umabot sa mahigit kumulang 2,600 megawatts ang demand habang nasa 2,100 lamang ang supply sa rehiyon. Ayon pa sa NGCP, punsot ito ng pagkasira ng ilang power plant na nagdulot ng malawakang kakulangan ng supply ng kuryente. Para sa Kampyong Palitas, Pisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
6: Klinika T3 Bio!
26: Nay, ang sakit talaga ng tiyan ko!
7: Ha? Bakit anak? Anong nangyari? Sabik na sabik na ako sa'yo!
26: Nay, ano bang gagawin ko?
7: Huwag ka mag-alala, anak! Para sa kagdagang suporta sa katawan, subukan ang Klinika T3 Bio!
6: Klinika T3 Bio, kasangga ng katawan para sa araw-araw na kalusugan.
24: Sa ganitang internasyonal, maluwang ang haze sa Timog Silangang Asya. Paano gawa ng simula? Ka-K5 Ish, ipalita mo!
7: Lumaganap ang Indonesian Transboundary Haze nitong Setyembre matapos sumigi ang malawakang wildfires na nagsimula pa noong Enero na nagdulot ng pampanganib na PM2.5 level sa mga karating bansa. Kabilang sa mga apektadong bansa ang Malaysia, Singapore at Pilipinas. Kaya inabisuhan ng EMB ang publiko na magsuot ng face mask at mag-ingat. Ako, si K5 Aish Gaurana, nagbabalita!
4: Maraming salamat ka, K5 Aish. Sa balitang pampalakasan, batang atleta mula Bacolod, agaw pansin sa kanyang angking kakayahan. Ka-K5 Kim, ibalita mo!
6: Nakasungkit ng 5 gintong medalya at 1 tanso ang 8 tunggulang na si Mark Jacob Sabas na tubong Bacolod City sa Asian Open Schools Invitational na ginanap sa Bangkok, Thailand na tumagal ng 2 araw mula Agosto 29. Kabilang sa mga kategoryang kanyang napanalunan kung saan nakuha niya ang mga gintong medalya. Ang 25 meter, 50 meter, 100 meter at 200 meter freestyle relay. Kasabay rin ito ang 50 meter butterfly category. Ako si K5 Kim, babalita!
24: Maraming salamat ka K5 Kim. Para sa entertainment news, Leia Talaga, pasok sa Hollywood Walk of Fame. Ba K5 Chat, ikuwento mo naman!
26: Mula entablado at Walk of Fame, tunay na a whole new world! para kay Lea Salonga matapos maging kauna-unahang Pinay na magkaroon ng ukit ng pangalan sa Hollywood Walk of Fame noong ika-apat ng Setyembre. Bukod sa pagiging boses ni Jasmine at Mulan sa Disney Princess Animation, kilala rin si Lea sa kanyang pagganap bilang Kim sa musikal na Miss Saigon na siyang naging tulay sa kanyang matagumpay na karera. Nagbabalita ako si KK5 Jazz McCallin.
24: At yan ang mga balitang aking nakalap sa D3 Bio Afternoon Newscast.
8: Ito ang D3 Bio Afternoon Newscast.
9: 101.5 K5 News FM.
24: Nakatuto.
9: Nakaalerto. Ako si K5 Jazz Pinaman.
24: At ako naman si K5 Miles Tumigo.
9: Para sa kambyang balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
5: Ladies and gentlemen, our group number 4, a big round of applause to Negros Occidental High School, ang Aninag! Now moving on to our next group for our K5 NIR Radio Broadcasting Competition. They will call on our next group, number 5, Bato National High School from Sagay, Negros Occidental.
10: Ko si Bryce Batelier.
11: Ko si Lulu Padron. Ko si Vince Dayan si Monte Carbo. Ako si Aleke Jinwe Tuda.
12: Ako si Pilipar Bato.
14: Ako si Sebastian El Cañete.
15: We are from Bato.
10: I know that this will be an opportunity for me to grow, to compete, and to experience even more. Gusto ko sa ako na-upload nga ako mag-bulos as technical director. I also know the compete.
16: We enjoy with us today because of the people around here. Naging challenge kids ako.
17: Nag-join ko sa broadcasting. It's my last year. It's my first time. Nag-prepare na dito may mga sa upcoming competition. Keep on shining, Batonians. Go naman, Bato National High School, Batonians.
5: Again, group number 5, Bato National High School from Sagay City. Your timer starts now.
24: Hello, hello. Mic test.
18: All right.

0: Ako si Kate Mituda, nagulat para sa chikang showbiz.
1: At ako naman ang inyong news presenter 3, Philip Aring Pato, rumaraksada sa Balitang Sports.
2: Lungsod ng magagandang ngiti.
3: Maayong hapon sa inyong tanan.
1: All right.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stump. You're on air.
1: Ang ating oras sa K-Pop News of Ann Philippines, yan ang pang alas 4 ng hapon. Atin sa inyo ng Asam City Bacol. All for you.
5: Ito ang CYTU K-Pop News of Ann Sagan 89.7. Champion in the lives of the Filipino.
2: Mula sa kinagrang lungsod ng magagalang ngiti, Bacol at City, Negros Island Region.
3: Maayos at lang sa inyong tanay. Ang fecha natin ngayon ay ikalabing tatlo ng September 2026.
2: Hindi naman ang programang iyong paaasahan sa balitaan.
3: Rarasada na!
2: Aarang kada na!
3: Ang inyong kapasada sa programang Bida Lagi ang Katotohanan.
2: DYJU 89.7 Exclusivo!
3: Mga kasangga! Nagtatampok ang mga maiinit na balita ngayon.
2: Ito ang kasangga. Mayor sa Good Governance o M4GG isinusulong ang dapat at responsable pamamahal at sa NIR.
3: Mayor Escalante, pinaigting ang servisyo at mga proyektong pangkaundaran para sa mas maulad na lungsod.
2: Mas maraming pilis ang ipakakalat sa matataong lugar sa pagsisimula ng bare months.
3: Hinimo sa malatindi sa loob ng bahay at pagsuot ng face mask habang nagpapatuloy ang case sa ilang bahagi ng Pilipinas.
2: Flash flood sa Nepal, libo-libong bata apek.
3: Mga pabunan sa Kasama Cup 2026 ng Batik Laban sa palaruan ng Sagay National High School.
2: Chris Aquino, muling nagbalik sa spotlight sa bagong Netflix project.
3: At Grand Finals ng K5 NIR Radio Broadcasting Competition. Idinaraos sa Ethel City, Bacolod.
2: Abangan ang lahat ng yan dahil raratso na ba ang DYJU 89.7 matapos ang isang paalala.
6: Mainit, malagkit, gusto magpa-fresh matapos ang DL Need Friends.
2: Subukan ang Tinex Gitiso. May ambalaya leaf, guava leaf, at cacao leaf extracts na may antioxidant properties.
7: Uy, besh! Ang fresh mo, ha?
8: Siyempre, besh! Para sa malinis, fresco at moisturized na pakiramdam, pagkatapos maligo.
7: Fresh na, red pa!
2: Para sa balat mo, Tinex Gitiso ang pagkakatiwalaan mo. Pagbibili sa lahat ng branch ng Clinica de Alternativo at sa mga namumunang butika sa inyong lugar. Magandang araw, Pilipinas! Kami pa rin po ang iyong makasangga sa pagbabalita. Ako ang iyong angkor uno, laging kumpermato, K5 Tracy Patelier.
3: At K5 Lorraine Padron. Sada sa paghatid ng balitang magugulat at higising sa stambirang Pilipino.
2: Para sa unang balita! Ang balitang lokal ay atin sa inyo ng Tears Coffee Mix. Nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka ba? Nagtipon ang mga leader ng Mayors for Good Governance o M4GG para sa Good Governance Summit ng 3rd District of Negros Occidental noong 22 ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Bigyan diin ni Representative Javier Miguel Alvinitas ang kahalagan ng integridad, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa programa ng M4GG ang report in at leave na naglalayong palakasin ang mabuti, tapat at responsableng pamamahala. Nangako ang mga miyembro na uunahin ang kapakanan ng mamamayan at pasto ang pagkamit sa pondo ng bayan. Ako si K5 Price Patelier, kumpirmadong nagpapatso para sa TYJU, K5 News of M.
3: Action, servisyo at taunaran, ito ang patuloy na isinusulong ni Mayor Salvador Escalante G. Jr. para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pinamabilis ang servisyo ng pamahalang lungsod.

0: salt at pinapadali ang proseso para sa mga negosyo. Patuloy din ang suporta sa agrikultura para mapalakas ang lokal na produksyon. Layunin ng mga programang ito na palakasin ang kabuhayan, mapaunlad ang ekonomiya at mahatid ang servisyos para sa mga mamamayan. Ako, si K5 Lorraine Codron, nagpapatrol para sa DYJU, K5 News FM.
1: Field Report! Ang field report na ito ay ang insanyo ng Clinical Kids Bibayo, ang all-in-one shield para sa iyong kalusugan. Ang Grand Finals ng K5NIR Radio Broadcasting Competition ay ginaganap ngayon sa SM City, Bacolod. Maapat na ang mamahayag mula sa iba kwarte ng Negros Island Region ay sumiklap sa pagpapakita ng galing sa pagsasahim papawid. Nagpapatrol line mula SM City, Bacolod, si K5 Kate Metoda. Kate?
2: Magandang hapon, Bryce. Narito ta ngayon sa SM City Bacolod Activity Center kung saan ginaganap ngayon ang Grand Finals ng K5NIR Radio Broadcasting Competition ngayong araw, September 13, 2026. Nagtagpo rito ang mga pinakamahusay na batang mamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island Region matapos ang ilang serye ng K5 auditions. Layunin ng kompetisyon na may pamalas na mga kalahok ang kanilang husay sa pagbabalita, paghahatid ng impormasyon at radio broadcasting. Nagpapatrol tayo mula Bacolod City. Ako si K5 Kate Mitura, nag-uulat para sa K5 News FM.
3: School? Project? Practice? Ala, ang dami!
4: Anak, busy ka? Huwag mong kalimutan na alagaan ang sarili mo, ha?
3: Huwag mag-alala, Nay. Buti na lang, mayroon ako nito.
5: Mighty si lakas at sigla, mighty si araw-araw kasama, mighty si vitamina para sa'yo at sa pamilya.
1: Huwag kalimutan alagaan ang ating mga sarili. Huwag kalimutan mag-mighty si alkaline vitamin C. Magbibilis sa mga butika nationwide. Kaagaway sa pagkakit ng anang babag ang balitang national ang Mighty C ng Alkaline Vitamin C.
0: Mas maraming pulis ang ipapakalat sa mga matataong lugar sa pagsisimula ng Vermont. Ayon kay PNP Chief General Lucen Malencio C. Naltatis Jr., paiigtingin ang pagpapatrolya sa mga papilihan, terminal at commercial establishments laban sa mga krimen. Paalala sa publiko, maging alerto sa pagnanakaw, pang-holdup at scam at report agad ang makailahin na ng gawain. Ako, si K5 Lorraine Codron, nagpapatrol para sa K5 News.
1: Pinabayaan ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask dahil sa patuloy na haze sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang haze ay inuugnay sa usok mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Pinag-iingat lalo na ang mga bata, matatanda at may sakit sa baga o puso. Iwasan ang manatigil na pananatili at mag-ehersisyo sa labas. Kung kailangan lumabas, magsuot ng N95 mask at subaybayan ang air quality advisories. Ka-K5 Rice Baniller na Bobatrol para sa TYJU. K5 News on Air.
4: Anak, nag-aalala na ako sa lakasugan ko.
2: Nay, alagaan natin ang katawan mo. Mag-take ka ng DTX 500, herbal food supplement mula sa ampalaya at de-sugared sugarcane extract.
4: Talaga? Para sa wellness?
1: Alagaan ang katawan kasama ang DTX 500, herbal food supplement mula sa ampalaya at de-sugared sugarcane extract. DTX 500, live healthier. Ang balitang international ay hatid sa inyo ng Clinicas Probiotics, ang susi para sa mas magandang digestion.
0: Mga kasaga, palina po sa labas ng himpilan. Flash flood sa Nepal, libong-libong bata ang apektado. Patigan natin ang ulat ni K5 Dayan Montecalvo.
2: Nang malakas na flash flood ang tumama sa Nepal noong August 26, 2026. Nakakapekto sa Lasua, Nuwakot at Dadi. Mahigit na 7,000 bata ang nangangailangan na agarang tulong ayon sa UNICEF. Habang patuloy ang rescue operations at pamahagi ng pagkain, tubig at high supplies. Ako, si K5 Dayan Montecalvo, nag-uulat para sa K5 News FM.
1: Sports Panalita! Ang balitang sports na ito ay atid sa inyo ng DTX 500, the ultimate shield for a healthier lifestyle. Mga kapanan, sa kasama ka 2026 na positive rebounds, pulukan ng Sagay National High School, Philippine Air Force at Bago City Football Club, itinanghal na mga bagong kampiyon. Para sa mga detalye, kaka-K5 Philip Ari Pato, makasada na!
6: At tagumpay na nagbukas ang kasama ka 2026, may kilaban at Setyembre sa Sagay National High School. So, Phil Division, labing-awat na kumulan ang naglaban si mula tatlong putisa ng Agosto. Itinanghal ni Kangkron ang Philippine Air Force matapos nangunin ang Sagay City Foot Club sa score na 6-5. Sa Under-18 Division naman, nasunggit ng Bago City Foot Club ang kampiyonato habang pumapalawa ang Sagay City Foot Club. Patunay ang paligsahan sa talento, dedikasyon at pagsisikap ng mga manlalaro. Ako si K5 Philip Arribato, humaharoon sa balitang sports.
7: Showbiz!
1: Ang Balita Entertainment ay inahandog sa inyo ng Pitex Beauty Soap. May beauty soap ka na?
3: May germicidal soap ka pa!
0: Chris Aquino muling nagbalik sa spotlight sa bagong Netflix project. Kasalo sa chikanayan si Kate Medina.
2: The Queen is back! Nagbabalik sa spotlight si Chris Aquino bilang bagong chika, Chief Head of Insights and Content Analysis Netflix Philippines. Sa 3-episode campaign, kasama niya si Earl Tran sa pagtalakay sa Secret and Prey, Blood vs. Judy at The Master Cutter. Matapos ang matagal na pagpapagamot, muling hatid ni Chris ang kanyang signature chika sa mga manonood. Comeback lang ba ito o simula ng mas malaking proyekto? Abangan! Ako si K5 Kate Mituda, ang kasalo niyo sa K5 News FM, Chikang Showbiz.
1: Pilipinas, yan ang aming nakalamot na balita ngayong araw. Pili kami ang iyong kasangka sa balitang maaasahan ng buong sumayanan. Ricey Batillara.
0: At ako naman si Lorraine Patron.
1: Para sa kamyon ng Pilipinas. Ako si K5 Ricey Batillara.
0: At ako naman si K5 Lorraine Patron.
1: Para sa kamyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM. Patayot sa kabuhi mga Negrosan.
7: Again, a big round of applause to our group number 5, Bato National High School from Sagay City, Negros Occidental. Moving on to our competition, the next group to perform, Bayawan City Science and Technology Education Center from Negros Oriental.
8: Si Lance Kirby Quezon, Hapinan.
9: Ako si Brianna Pragama, Kenya.
10: Ako si Lawrence Peña, Florida.
11: Ako si Eliza Taborada.
12: Ako si Krisha Moton.
13: Ako si Andrew Flores.
14: Kami mula sa Bayawan City Science and Technology Education Center High School.
15: Gusto po naming magkaroon ng pagkakataon na mas masa ang aming kakayahan sa pagsulat at kakayahan sa paghatid ng mga balitang pang-radyo.
16: Ang aming plan ay matagal ng timong nakikilaw sa mga broadcasting competitions.
17: Hindi lamang isang timong nabuo, kundi isang pamilyang nagsusumika para sa iisang tagumpay.
18: Hindi lamang upang magparangalan ang aking pangalan at ipagmalaki ang aking lungsod, kundi upang ipakita sa buong Negros kung ano ang tunay na kakayahan ng isang Bayawan.
19: It's past times for this meaningful initiative to empower learners and fostering excellence in broadcasting and communication. Bula ang STEM volunteers.
7: Bayawan City Science and Technology Education Center, your timer starts now.
20: 7
1: Nagsilbing co-host si Congressman Benitez kasama si Congressman Agatha Valgus ulat para sa K5 Radyo Patron.
21: Partner, nagsimula ang Coffee and Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023 matapos matukoy ni Alice City Mayor.
22: Lines puspusan ang labanan ng husay at talino.
23: Muling sumatsan ang piso sa panibagong record.
24: Rihanna Aung University of the Philippines Disaster Sciences. Rihanna Aung University of the Philippines.
25: Ayon sa West Java Regional Disaster Management Agency.
1: 7. Nagliya Riala Maynas, New York.
26: That's what I like, ang maraming gamak ng mga tagahanga.
1: 7
27: A mic?
26: Kaya yan!
28: Remaining 30 seconds.
7: Last 30 seconds!
0: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, ganap alas 3 ng hapon, hatid sa ng SM City Bacolod. All for you!
24: K5 News FM, Shelto 1.5 sa inyong mga radyo.
3: Mula sa diwan ng katotohanan, servisyong may paninindigan.
24: Tulo sa uba, arangkalong tulog at boses ng balitang para sa masang Pilipino.
3: Ito ang
2: K5 Radyo Patrol!
3: Narito na ang mga balitang tampok sa araw na ito.
24: Congressman Benitez, kaysa ng M4GG sa panindigan kontra korupsyon.
3: Agrikultura at kabuhayan pinalakas sa Cadiz City.
24: K5NIR DDX 500 Radio Broadcasting Finals tutukan.
3: Halaga ng piso muling bumagsak sa panibagong all-time low kontra Dulyar.
24: Mga solusyon laban sa pagbaha sa Luzon, alamin.
3: Daan-daang ektaryang lupa sa Indonesia na sunog dahil sa forest at land fires.
24: Ingala nagpasiklab sa US Open.
3: Isang global superstar muling bibisita sa bansa.
4: Ay, buto ko! Kaya ba ba?
5: Kaya yan! Clinical D3 Bio, Vitamin D3 Plus Virgin Coconut Oil, nakatutulong sa bone health at active lifestyle mo.
2: K5 Radyo Patrol, championing the lives of every Filipino.
3: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
24: Maayong adlaw, siyudad, sang Bacolod.
3: Ngayon ay araw ng Linggo, ikalabintatlo ng Setyembre, 2016. Ako ang inyong lingkod, K5 Lance Sabina.
24: Kagabay sa pagroronda, K5 Priyana Kinya.
2: Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
3: Sa gitna ng patuloy na panawagan para sa malinis at tapat na pamamahala, pinangunahan ni Representative Javier Mel Meguinites ang 3rd District of Negros Occidental ang paninindigan sa good governance. Ito ay kasabay na ikatlong anibersaryo ng Mayors for Good Governance. Para sa detalye, narito si K5 Lawrence, Piña, Florida.
2: Nagsilbing co-host si Congressman Benitez kasama si Congresswoman Agatha Paula Cruz sa summit sa Diamond Hotel, Manila noong Agosto. Ayon kay Benitez, napapatunayan si Gawa ang good governance at karangalan niya masaksiyan ang panindigan ng mga lider ng Negros sa integridad at pananagutan. Inulunsad ang M4GG o ang Report Entra para i-flag mga pinaghihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Isunulong din ito ang public access sa national budget information at sinuportahan ang 57 billion pesos na local government support fund. Sa commitment ceremony, pinagtibay ng mga alkalde ang kanilang panindigan sa kapakanan ng mamamayan, pananagutan sa pondo at transparency. Ulat para sa K5 Radyo Patrol. Ako si K5 Lawrence Peña, Florida, K5 News FM.
3: Mula sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, nakakatuo naman ang Cadiz City sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Paano ito isinasakatuparan ng pamahalaang panlungsod? Narito ang ulat ni K5, Priyana Kiniang.
24: Partner, nagsimula ang Coffee and Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023 matapos matukoy ni Cadiz City Mayor Salvador G. Escalante Jr. ang potensyal ng sityo na karas sa barangay Magsaysay. Noong 2025, mahigit 300,000 puno ng kape ang naitanim sa 7 upland barangay. Kasabay nito, pumigit kumulang 54 kilometro ng farm-to-market roads ang napaunlad at napahusay sa nagdaang 6 na taon. Para kay Mayor Escalante, magkaugnay ang coffee production at maayos na farm-to-market roads upang mapadali ang pagdadala ng ani at mapalawak ang oportunidad ng mga magsasaka.
3: Sa kabilang banda, 12 paaralan mula sa Negros Island Region ang naglalaban sa finals ng kauna-unahang K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Live mula sa SM City Bacolod, narito si K5 Eliza Taburada. Eliza, kumusta ang ating mga broadcasters?
5: Lance, puspusan ang labanan ng husay at talino ng mga batang broadcaster dito sa main atrium ng SM City Bacolod. Mula Bacolod, Northern and Southern Negros, San Carlos, Canlaon, Bayawan at Dumaguete, todo kayod ang mga kalahok upang maipamalas ang kanilang husay sa pagbabalita. Isa na rito si Andrew Flores, 14 gulang na technical director mula sa Bayawan City. Bagamat unang pagkakataon niyang sumabak sa isang panriyong kompetisyon, buo ang kanyang determinasyon na ipamalas ang kanyang galing. Mula sa puso ng bawat mamamahayag, good luck, radio broadcasters!
22: Ulat para sa K5 Radyo Patrol, ako si K5 Eliza Taborada, K5 News FM.
6: Grabe, ang init. Pawis na ako. Paano ng interview ko?
8: Huwag hayaang pawis sa pamoy ang sumira sa araw mo. Clinica Deo Fresh, natural na alagang nagbibigay na siguradong tiwala at kumpiyansa sa sarili.
9: Kagabay sa paghatid ng mga nagbabagang balitang nasyonal ang Mind DC, ang Alkaline Vitamin C.
10: Muling sumagsak ang piso sa panibagong record ng mababang halaga laban sa US dollar. Umabot sa 62 pesos and 65 centavos ang piso sa intraday trading bago bahagyang bumawi at magsira sa 62 pesos and 59 centavos kada dolyar. Mas mababa sa dating record na 62 pesos and 56 centavos noong ika-4 ng Setyembre. Babala ng mga analyst, maaring magdulot ng dagdag inflation ang paghina ng piso, lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
11: Matapos ang malawakang pagbaha sa Luzon dala ng habagat, ay sinusulong ang pangmatagalang solusyon sa problema sa baha. Alamin ang mga mungkay ng eksperto sa ulat ni K5 Trisha Motol.
12: Brianna Oink, University of the Philippines Disaster Scientist at Project NOAA Executive Director Dr. Bahar Nagbay, kailangan makigpit sa pagtatay ng prosedura sa natural flood plains. Inugahin niya ang paggamit ng nature-based solutions.
20: Pwede tayong mga itayong mga retention basins. Pwede tayong gumamit ng mga ng rainwater harvesting.
12: Samantala, ginitinagbay na kailang magsagawa ng sand relations bago ipatupad ang anumahabang patmaramadiyak na wasto at epektibo ang paggamit ng pondo ng pamalaan. K5 Trisha Bakol para sa K5 Radyo Patrol.
4: Ah, umaga na. Pero ang bigat ng katawan ko.
27: DTX Coffee Mix.
22: Para sa mas magandang simula ng iyong araw.
4: Pero ang tamlay ko.
27: My DC.
22: Suporta sa ating immune system.

0: issues abbastanza forti, quali hash browse, store, cheesy metabolism, but the hardware behind our team work and the honor of representing our teams.
1: One of the reasons why we joined this competition is because most of us are first time and we want to experience what is it really like to be in a radio broadcast.
2: What you can see here is our new team that we've made from combining both Filipino and the English broadcasting. Thank you for giving us your support and helping us to become better and to win our battle for the island. We decided that we need to combine the two teams from Sigma High School in order to build a stronger team.
3: We hope that we will become the champion for this time.
4: And now, Negros Oriental High School, your timer starts now!
5: Timer starts.
6: Isa dalawa tatlo pagsubok sa mikropono.
7: Sir! Paalala, ito ay pagsubok lamang sa mikrobono!
5: 1 minute,
6: please. Magagagakaw, Pilipinas!
7: Mayong hapon, Bacolod City! Live na live po tayo dito sa SM City Bacolod para sa kompetisyon ng K5 News FM. Ako ay inyong anchor 1, K5 Jacob Repolio!
6: At ako naman ang inyong anchor 2, K5 Juliet Sabangan! Shoutout naman sa mga live audience, listeners at viewers dyan! Welcome na welcome po kayo sa aming istasyon!
7: Huwag kalimutang mag-like at share sa live! Kayo ay nakikinig sa mga kabataang pambato ng Negros Oriental High School!
6: At ngayon ay ibibigyan na namin ng mikropono sa mga tagapag-unat ng balita. Angelo, para sa balitang lokal.
7: Para sa balitang malapit sa piso ng mga Negrense, nagpapalita K5 Angelo Cafe. Ariana, handa ka na ba dyan?
8: Para sa mga ulat sa loob at labas ng bansa, K5 Ariana Opo, handa na.
6: Jackie, may mga latest chika na ba dyan?
9: K5, bouncing here dito, nagahati ng pinakamainit na chika, ako ang inyong
5: perspective.
7: Last segundo na lang ay susunod na ang tambalan, Jacob.
6: At Jinli, sino nga ba ang lingkod ng technical production?
7: Walang iba kundi ang pinakaktibong technical, Rihanna Gonzaga.
6: Napas-tikot ka na!
7: Ay wow, talagang hindi nagpapahuli sa pasikatan. Pero sa pundong ito, maging alerto dahil magsisimula na ang
6: balitaan!
5: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You are on air.
7: Ang kompyon na himpilan ng Dumaguete City. Ito ang K5 News FM Dumaguete. Verbe 7, Bundo 7. Championing the lives of the Filipino people.
10: Ate Jean! Anong oras na ngayon?
6: Oras natin ngayon ay alas 5 ng hapon. Hatid sa inyo ng SM Bacolod, all for you.
7: Ang bulwagang balitaan na pinagkakatiwalaan ng buong sambayanan.
6: Naghahatid ng kampiyon na balita sa bawat tahanan at sulok ng bansa.
7: Balitang Negrense!
11: Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
6: Para sa balitang lokal, mahigit 200,000 kape na itanim sa Cadiz City.
7: Para sa balitang nasyonal, Sandigan Bayan naglabas ng arrest warrant laban kay late 1st District Representative Martin Romualdez.
6: Para sa balitang internasyonal, 2 piloto sa Greece nasawi sa isang insidente.
7: Para sa balitang pambalakasan, Alex Iyala pambato ng Pilipinas sa darating na Asian Games.
6: At sa balitang showbiz, Lea Salonga, kauna-una ang Pilipina na nagkaroon ng star sa Hollywood Walk.
7: Susunod ang mabalitang ito pagkatapos ng isang patalastas.
10: Hala, ang dami ng kulubot ng mukha ko. Ang tanda ko ng tingnan.
12: Gina, bakit ka nang kasimangot?
10: Wow, ang ganda ng kutis mo. Anong ginagamit mo?
7: TTS 500!
12: Lang naman.
10: Nena, ilang araw ko palang iniinom, nakikita ko na ang pagbabago sa mukha at katawan ko.
7: GTX 500!
9: May vitamina, polyphenols at flavonoids na tumutulong sa pagpaparami ng cell regulators at sa produksyon ng collagen.
7: GTX 500! Mabibili sa pinakamalapit na butika. Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao.
9: Magandang araw sa mga live viewers at listeners dyan.
7: Ngayon ay araw ng Linggo, ikalabing tatlo na Setyembre, taong 2026. Kami ang iyong lingkod, K5 Jacob Rebolio.
9: At K5 Jimly Tapangan, kasangga ninyo sa paghahatid ng maaasang balita.
7: Balitang malapit sa puso ng bawat negrense. Narito ang balitang lokal hatid ng GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
9: Pinalawak ng Kadi City ang pagtatanim ng kape matapos magpatubo ng mahigit 200,000 punong kape sa 7 upland na barangay simula noong nakaraang taon. Bahagi ito ng Coffee and Coconut Plantation Program na naglalayong makapagtanim ng 1,000,000 punong kape pagsapit ng taong 2028. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. K5, Jimmy Tabangan, nagbabalita para sa Balitang Negrense.
7: Dagdag sa balitang lokal, nagtipon-tipon sa Manila noong 22 ng Agosto ang mga Negrosano leader upang ilunsad ang programa sa Good Governance Summit ng Mayors for Good Governance o M4GG. Kabilang sa dumalo sina Representative Javier Miguel L. Benitez ng Negros Occidental, Mayor Abelardo Bantu III ng Victoria City at Mayor Marina Javiniana Yao ng Bago City. K5 Angelo Cafe, Muroda sa Balita!
9: Bago tayo magpatuloy, atin mo nang kamustahin si K5 Daphne Hamito na live sa SM City, Bacolod. Daphne? Araw sa ating mga live listeners at viewers dyan. Nandito tayo ngayon sa SM City, Bacolod, kung saan ginaganap ang matinding tunggalian ng mga boses ng kabataan para sa K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nagtipon-tipon dito ang mga kabataang broadcasters mula sa 12 paralan, kabilang ang Bato National High School, Negros Oriental High School at iba pa upang ipamalas ang kanilang usay sa larangan ng pagbabalita. Ulat para sa Balitang Ligurense, K5 Daphne Amino, K5 News 7. Maraming salamat, Daphne, at good luck sa mga radio broadcasters dyan. Manatiling nakantabay dahil magbabalik pa ang K5 News FM.
7: D3 Bio, ang D3 na cold pressed extra virgin coconut oil.
9: Extra virgin coconut oil.
7: Dalawang sangkap na pinagsama sa isang soft gel capsule para sa mga taong seryoso sa pag-aalaga sa kanilang kalusugan. D3 Bio.
9: Para sa daily wellness, ang vitamin D3 ay isang vitamina na nakakatulong sa pagpapatibay ng immune function, buto at muscle health.
7: Mag D3 Bio na! Kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay late 1st District Representative Martin Romualdez at iba pa sa kasong plunder na isinamba ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga naanamaliang flood control project. Ani ng panig ni Romualdez, haharap siya sa aligasyon na alinsunod sa batas. Katotohanan ang tampok ng uulat si K5 Arjana Opo.
7: Dagdag sa balitang nasyonal, nasugatan ay isang 15 taong gulang na estudyante matapos umanong saksakin na isang 18 taong gulang na estudyante sa Buayan National High School, Barangay Buayan, General Santos City. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente nitong Lunes ng umaga at nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kanang bahagi ng kanyang liig at tiyan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino at ano ang motibo ng nasa likod ng insidente. K5 Jacob Rebolio para sa Balitang Negorense. GTX Coffee Mix!
13: Magandang hapon, ako si Nonoy Balile. Ako ay isang construction worker. Naging problema ko ang matinding panghihina sa katawan. Simula nung uminom ako ng GTX Coffee Mix, mas naging aktibo ako sa trabaho at mas nagapaglaan na ako ng oras para sa pamilya ko. Maraming salamat, GTX Coffee Mix!
7: Huwag nang magdalawang isip na gawing pang araw-araw na rutina ang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
9: Mula Pilipinas hanggang sa buong daigdig, narito ang balitang internasyonal na hatid ng D3 Bio. Ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
8: Nasawi ang dalawang piloto sa airbase ng Athens, Greece noong Sabado, ika-5 ng Setyembre, habang ginaganap ang isang airshow matapos bumagsak ang isang Phantom F4 jet, ilang daang metro lamang ang layo mula sa mga nanonood. Ayon sa mga opisyal ng himpapawid ng Greece, Walang ibang naiulat na sugatan sa insidente. Katotohanan ang tambok na puulat si K5 Ariana Opo.
7: Nakas, bilis at ang sure, narito ang pinakabagong balitang pampalakasan hatid ng Sporbiotics. Pira na ang sararangan ng pampalakasan. Walang pag-aalinlangan ang Filipino tennis star na si Alex Yala sa kanyang desisyong kumatawan sa Pilipinas sa nalalapit na Night Haichi Nagoya Asian Games sa Japan na magsisimula sa 19th na serye. Susubukang makuha ni Yala ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. K5 Angelo Capes sa kapitang sports, Puma Bandera.
6: Usap-usapan at kaganapan sa mundo ng mga artista. Narito ang pinakabagong balitang showbiz hatid ng DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap, ang pagkatiwalaan mo! Nakatanggap ang sariling star sa Hollywood Walk of Fame ang Broadway icon na si Lea Salonga noong ika-apat ng Setyembre 2026 sa Los Angeles, California. Kinilala siya sa kanyang kontribusyon sa teatro, pag-awit at pag-ate. Siya rin ang kauna-unahang Pilipina na nagkaroon ng star na isang malaking tagumpay para sa kanyang 45 taon sa industriya. Para si K-Vibe Chikahan, napihang ito ang inyong maaasahan.
7: At yan lamang ang mga balitang hatid namin para sa oras na ito.
6: Kasabay ng ating pagdiriwang ng buwan ng mga guro, magbigay-pugay tayo sa mga pangalawang magulang natin sa paaralan. Sila ang nagsisilbing haligi ng karunungan sa kabataan. Saludo kami sa inyong dedikasyon at serbisyo.
7: Muli ako po si K5 Jacob Repolio.
6: At ako naman si K5 Jindy Tampangan, ang inyong mga kapaglingkod.
7: Naghahatid ng kampiyon na balita.
6: Serbisyong pampubliko
7: at kasiyahan sa buong Negros Island Region. K5 News FM, Tumagete! K5 News FM, Tumagete! 97.7 championing the lives of the Filipino people.
4: Thank you so much. There you have it, our group number 7, Negros Oriental High School. And now to continue with our competition, the next group to perform, group number 8. From Jose Cardenas Memorial High School, main campus in Canlaon City. Let's give them a big round of applause.
14: I am Micah Fred F. Villarde.
15: I am April Laika Idolomaryu. I am Shakir F. Sumabaw.
16: I am Jeff V. M. Abrigana.
17: I am Crystal Garnachal.
18: Different opinions by trying to listen to everyone and try to understand them.
19: Ayon sa pumig practice tagaoman sa mo kasi
20: consistent and determinado ni nagasanig niyo namin paglaong sa mo kapalimon na kaya na mo.
21: We are holding the title of our school, which is the CBCMHS main campus, also known as the Hall of the Church Champions.
20: We win or lose, we're still winners. And very big achievement na that we represent K5 Canlaon City.
4: Jose B. Cardenas Memorial National High School, main campus, your timer starts now.
5: Timer starts.
22: My test 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
23: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
24: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
25: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
26: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
27: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
7: Oras sa K5 News FM Philippines.
5: 1:30.
7: K5 JBC Newscast.
6: Sa balitang showbiz.
24: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
27: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
26: My test, 1, 2, 3.
24: Sa ulo ng pangiragbang. Isa, dalawa, tatlo.
0: Remaining 1 minute.
26: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
0: Remaining 30 seconds.
4: Last 30 seconds.
27: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
23: Tatlo, dalawa, isa, pagsubok sa mikropono.
24: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
0: Five, four, three, two, one. Timer stop. You're on air.
23: Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 5:25 ng hapon.
1: Oras sa titsinyo ng SM City Bacolod, all for you. 100.1.
24: Mula sa bilang pampalitan. Paghahatid ng impormasyong sinsin sa katotohanan. K5, the K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: KFOMJ News Cast, mga bagong balita, mga bagong kaganapan, mga bagong impormasyong siksik sa isang programa. Narito na ang KFOMJ News Cast.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Negros Occidental leaders lumahok sa Good Governance Summit.
2: Anti-cybercrime ng PNP na nawagang amyandahan ang SIM Registration Act.
1: DOH patuloy na nagbabala sa buong bansa sa epekto ng haze mula sa Indonesia.
2: Coach Team Cone inikayak si Kay Soto na ipagpatuloy ang pangarap sa NBA.
1: Alex Gonzaga nanganak na!
3: Fatty liver ba ay iyong problema? O diabetes ka na, sumasagit na, huwag mag-alala.

0: protect yourselves, protect your liver, live healthier with LX500. Mabibili sa mabutika sa inyong lugar.
1: Magandang araw, Pilipinas!
2: Bayong hapon, syudad sa Bacolod!
1: Araw ngayon ng Linggo, 13 ng Setyembre. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako, si KK5 Mike Villarde.
2: At ako naman, si KK5 April Aika Idol Overyo.
0: K5 James Newscast.
1: Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng DDX Coffee Mix na kapag kape ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Sa ating unang balitang lokal, lumapok ang mga mayors for good governance sa 3rd anniversary at General Assembly sa Diamond Hotel Manila noong Agosto 22 taong kasalukuyan. Ang mga kasabi ng naturang samahan na M4GG ay muling nagpatibay ng kanilang pangako na maging tapat, makatarungan at magkaroon ng responsabling pamamahala. Pinangungunahan nila Representative Agatha Paula Cruz at Representative Javier Miguel L. Benitez. Ang 3rd District of Negros Occidental ang sabing selebrasyon.
1: At sa iba pang balita, patuloy na umuunlad ang lungsod ng Cadiz bilang first-class city sa pangunguna ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. Naging posible ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang mga aktibong pamamahala at programa. Kasama na dito ang pagpapatayo ng Giant Plum Protected Area, Coconut and Coffee Plantation Program, pagpapatayo ng farm-to-market roads at maging ang pagpapanatili at pagpapaunlad ng kanilang dinagsa festival gaya ng Lamhing Tanay Sandalan na kilala sa lungsod ng Cadiz.
2: Samantala, pinal na patimpalak ng K5 sa radio broadcasting ginaganap sa SM City, Bacolod. Para sa ulat, narito live si K5 Jusly Abrigana. Jusly, is K5 mo!
3: Magandang hapon, Laika at mga KK5. Nandito tayo ngayon live sa SM City, Bacolod, kung saan ginaganap ang pinal na kompetisyon sa radio broadcasting sa lahat ng mga sekundaryang paaralan sa Negros. 12 paaralan ang napili upang maging representante sa iba't ibang lugar. At ang mananalo sa kompetisyon ay makakatanggap ng gantimpalang pera na sponsored ng Klinika de Alternativo Medicina at iba pa. Mula dito sa SM Bacolod, ako si KK5 Jusly Abrigana para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros. K5 News FM.

0: gagawin ko, besta? Baka maning sabon lang ang ginamit mo. Gumamit ka ng GTX Beauty Soap, sagana sa antioxidants na maalaga sa balat.
1: Talaga ba?
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Bili na!
2: Para sa balat mo, GTX Beauty Soap ang mapagkakatiwalaan mo. Mapipili sa lahat ng butika sa inyong lugar. K-5, JBC Newscast!
3: Kaagabay sa paghahatid ng mga nagpa-pagangbalit ng nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Anti-cybercrime ng PNP nanawag ang amyendahan ng SIM Registration Act. Magbabalita si K-5 Shakira Simapaw.
4: Nanawagan ninyo ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Kongreso na napapanaw na para amendahan ang Republic Act 11934 ang SIM Registration Act. Ayon kay PNPACG Director Major General Wellston Asueta, dapat ay gamitin ang National ID bilang pangunahing kailangan sa pagparehistro para maiwasan ang illegal na paggamit nito online. Katulad na lamang noong 24 ng Agosto ngayong taon, nasa kutik sa Bulacan ang 26 na anyos na lalaki matapos makumpiska sa kaniya ang 400 na rehistradong SIM card na sinasabing ibinibenta online. Ako si K-5 Shakira Simapaw para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K-5 News FM.
5: DOH, patuloy na nagbabala sa buong bansa sa epekto ng AIDS mula sa Indonesia. Para sa detalye, K-5 Christian Encarnacion, K-5 mo!
2: Patuloy na nagbabala ang kagawaran ng kalusugan sa mga lugar sa bansa na nakaranas ng AIDS mula sa forest fires sa Indonesia. Pinayuhan ng kagawaran ang mga bata, nagkakatanda o mga may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask kung nasa lugar na may AIDS. Ayon sa ahensya, pwede itong magdudulot ng hirap sa paghinga, upo, at pananakit sa dibdib, pangangati sa mata o kaya sakit sa baga. Maraming LGU sa buong kapuluan ang naglabas ng advisory di na pag-iingat ng epekto ng AIDS. Ako si K-5 Christian Encarnacion para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K-5 News FM.
6: Tumatama na talaga ako! Hindi ko na alam anong gagawin ko!
4: Gumamit ka na lang ng Titay Bayo!

0: Bayo, mamabibili sa mga butika sa inyong lugar. Kayo ang JVC Newscast, Balitang Pagdaigdigan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng D3 Bayo.
1: Matinding pinsala ang natamo ng Nepal matapos ang malawakang baha dulot ng pagguho ng glacier. Para sa detalye narito, si K5 Shakira Simapaw.
2: Hindi bababa sa 900 at 300 katao ang nasawi at halos 4,500 ang nawawala pagkatapos ng malawakang pagbaha sa Nepal noong 26 ng Agosto taong kasalukuyan. Mahigit 4,500 katao ang nalitas habang maraming tahanan, kalsada, tulay at pasilidad ng kuryente ang nasira. Patuloy ang paghahanap at pagsagik ng mga nawawala at pagtukoy ng mga awtoridad sa lawak ng pinsala at bilang ng mga apektadong pamilya. Ako, si K5 Shakira Simapaw, para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
3: K5, JVC Newscast, balitang pampalakasan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Inigay at nigilas Pilipinas Head Coach Team Cone si Kay Soto na ipagpatuloy ang paghahangad na makapasok sa NBA. Christian Encarnacion, K5 mo!
0: Patapos ang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa FIBA Qualifiers noong 30 ng Agosto taong kasalukuyan. Hinikayat ni Tim Cone si Kai Soto na ipagpatuloy ang pangarap sa NBA. Ayon kay Cone, handa siyang makipag-usap sa Miami Heat upang malaman kung may posibilidad na mabigyan ng pagkakataon si Soto na maipagkita ang kanyang kakayahan. Layunin niya na matulungan ang batang Filipino center na makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro sa pinakamalaking basketball league sa buong mundo. Ako si K5 Christian Encarnacion para sa K5 Sports Balita.
2: K5 JVC Newscast, Balitang Showbiz.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sport Biotix.
2: Isang lalaki ang kauna-unahang anak nila Alex Gonzaga. Para sa karagdagang chika, narito si K5 Jocelyn Abigana.
4: Isinilang ng aktres na si Alex Gonzaga ang malusog na baby boy nila ni Mikey Morada noong Agosto 30 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, ibinahagi ni Alex ang balita upang ipahayag ang kanilang saya sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya sa mga netizens sa pamamagitan ng pag-post. Kasabay nito ay nagdiwang din ang Sizzy's PH sa pamamagitan ng celebration sale para sa kanilang OG Sizzy kung saan nakadiskwento ang lahat ng mga produktong paborito ni Alex. Ako si K5 Jocelyn Abrigana, ang inyong paboritong kachikahan dito lamang sa K5 Balitang Showbiz.
2: Mga K5, 103 araw na lang Pasko na!
1: Suma sa inyo ang K5 JVC Newscast. Muli, ako si K5 Mike Villarde.
2: At ako naman si K5 April Aika Idolo Berrio.
1: Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
5: Again, a big round of applause to our group number 8, the pride of Canlaon City, Jose Cardenas Memorial High School Main Campus. And now moving on to our competition, the next group to perform, ladies and gentlemen, Subang National High School!
6: Ako si Humphrey Barrio.
7: Ako si Leticia Fuentes.
8: Ako si Joshua Martinez.
9: Ako si Maita Castillo.
10: Ako si Jane Arquizola.
11: Ako si Francis
12: Actually was formed kaya nakita naman ang post sa J5 about the broadcasting competition, and I myself, I was interested also to exposing our school and joining this broadcasting competition.
13: I'd like to say thank you to K5 News FM for giving this opportunity to own to mga students to develop ang ilang natawag na love sa pagbalita, especially sa radio.
12: Sini na kabuligin sa among yan, isa yung naka-exposure sa
13: bila sa inyo, ipakita ang inyong talent, ipakita ninyo kung ano ang tatakso magana.
14: With your dedication, talent, and perseverance, you were able to make it to the top. Thank you, dearest, and congratulations in advance.
5: Nashville High School, your timer starts now!
15: Timer start.
16: Hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello.
17: Hello, Mike. Hello.
16: Mic test.
17: Sound.
16: Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound.

0: Mike, what's this?
1: Hello, hello, hello.
2: One bit.
0: Mike, this.
1: Hello, hello.
0: Sound check. Sound check.
1: Hello.
3: Sound.
4: Sound check.
1: Hello, my test.
5: Headline single.
6: Kada sandi, pinalalakas ang kaunlaran, mga programa sa kalikasan, agrikultura at kabuhayan ng mga karisnoy.
3: Pumamaryo sa atin ng Bongga University. Dalawa ang nasawi kabilang ang suspect. Kasama niyo, kakampanyo ako si Maida Castillo.
7: Sin Dacan Sports, K-Pop, Joshua Martinez, para sa K-Pop News at Town.
0: Sound check.
3: Mic
8: test. 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 5 ng hapon. Oras sa titinyo ng SM City Bag College. All for you.
9: Sa bawat pagbatak ng pawis ng mamamayang Pilipino, sa bawat pangarap na itinataas sa may kapal, kasama ninyo kami sa paghahati ng tapat na balita, totoong serbisyo at musikang nagbibigay sigla sa ating buhay.
7: May limitigdan, may malasakit, may paninindigan, championing the laws of the Filipino. Ito ang tunay na boses ng sambayanan. Ito ang K-5 News FM. Mula sa bulwag ang pambalitaan ng 101.5 K5 News FM Bacolos, narito ang mga pagsik na balita, ang mga nag-aarangkad ng balita sa oras na ito.
6: Kada City, pinalalakas ang kaunlaran, mga programa sa kalikasan, agrikultura at kabuhayan ng mga karisnoy.
3: Pamamarila sa Ateneo de Zamboanga University, dalawa ang nasawi kabilang ang suspect.
6: Makapal na haze nararanasan sa Southeast Asia. Kalidad ng hangin at visibility na aapektuhan sa ilang lugar.
3: Halos 400 atleta nagdaing-daingan. Ika-10 aerobic gymnastics Asian Championship.
6: Lea Salonga, kauna-unahang Filipina sa Hollywood Walk of Fame. Isang bagong karangalan para sa Filipina actress at singer.
7: Lahat ng yan, pag-uusapan sa magbabalik ng pagsik na balita sa K-5 News FM. Isang araw, nagmamaneo sa Cuba.
10: Ang ganda niya, oh! Ano ay sikreto niya?
7: Ang sikreto ko, ang DTX Beauty Soap. Sabon na may moisturizing properties para sa dry set in
10: the skin. DTX Beauty Soap?
7: Mabibili sa Clean Cut Alternative and Wellness Center.
10: K-5 News FM.
7: Balitang mabili, servisyong maaasahan, bagsik na balita.
6: Nagbabalik ang bagsik na balita sa K-5 News FM. San tigo ng bayan?
3: Ano ng katotohanan?
6: Maaasahan sa isyo ng bayan.
3: Ano sa katotohanan?
6: Mapagpalang araw, Pilipinas! Ngayon ang 13th araw ng Setyembre, taong 2026. Ako ang inyong ka-K5, Craig Arquizola.
3: Pangayong adlaw, Bacolod at buong Negros Island Region. At ako naman ang inyong kagapay ka-K5, Nessie Chespuertes.
8: 101.5 K5 News FM.
7: Mga ka-K-5, simulan natin ang balitaan sa balitang lokal. Ang balitang lokal atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka ba?
6: Para sa ating unang balitang lokal, Kada City patuloy na nagpapalakas ng kaunlaran. Narito si ka-K-5 Maito para sa detalye.
3: Sinusulong ng Kada City sa mamuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. ay yung ibang programang nakatuon sa good governance, kalikasan na agrikultura at kabuhayan ng mga katasnoy. Patuloy din ang pagpapagawa ng 54.051 kilometer ng farm to make roads. Pamabilis ang pagpapadalang ng produktong agrikultural sa merkado. Kasama niyo, kakampanyo, ako si Kat K-5, Maida Castillon, para sa K-5 News.

0: samantala, nakisa naman ang mga nagrosano ng leader sa Good Governance Summit. Narito si KK5 Humphrey Bayer.
1: Nag-umpisa ang mga nagrosano ng leader sa ikatatlong anibersaryo ng Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance o M4GG sa Diamond Hill, Manila noong Agosto 22. Kapilang sa mga tumalo, Senior Representative Javier Miguel L. Pineras ng 3rd District of Negros Occidental na nagsabi co-host ng programa. At K-Fire, Humphrey Bayot, nagulang para sa K-Fire News Jackpot.
0: Pumunta naman tayo sa pinakabago at live na kaganapan sa SM City Bacolod. Narito ang ating live reporter na si K-5 Joshua Martinez. K-5 Joshua, ipasok mo!
2: Magandang hapon, K-5 Nessie at Bacolod City. Narito tayo ngayon ng live sa SM City Bacolod Activity Center kung saan kasalukuyang ginaganap ang finals ng K-5 NARTTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ipinamalas ng mga kabataang broadcaster mula sa pati mga paaralan sa Negros Island Region ang kanilang kinggaling sa pag-uulat, pag-broadcast sa technical na production. Ulat para sa magsignalita, K-5 Joshua Martinez, K-5 News FM.
3: Maraming salamat, K-5 Joshua! Humingangahataw ang mga bataang broadcaster ng Negros Island Region.
0: Magbabalik po ang pagsig na balita sa K-5 News FM.
4: Kuya, paano ba itong assignment ko? Ang hirap kasi!
5: Hay, ang dali lang niyan! Ito kasi yun!
2: Mabilis ba kayong makalimot? Introducing Clinica D3 Bio, isang superfood supplement na maraming beneficyo sa inyong kalusugan. Clinica D3 Bio, isang karagdagang bagay sa inyong wellness routine. Makibili sa Clinica D Alternativo!
5: Para naman sa Balitang Nasyonal!
2: Magkapay sa pag-atid ng mga nagbabagang Balitang Nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
3: Isang insidente ng pamamaril ang naginap sa Ateneo de Zamboanga University. Narito si K-5 Nessie Trisuentes.
0: Isang insidente ng pamamaril ang naganap noong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, 2 kataong nasawi sa insidente kabilang ang suspect habang may iba pang naiulat na nasugatan. Kasama nyo, kakampi nyo, ako si K-5 Nessie Chisfantes para sa K-5 News FM. Samantala, isang asong itinuring na bayani sa Cebu City. Narito si K-5 Craig Arquisola.
6: Sinagip ng isang asong 2 gulang na batang babae habang nasusunog ang kanilang bahay sa barangay Talamahan, Cebu City. Alas 2:30 ng umaga, nang biglang sumiklab ang isang kawad ng kuryente habang natutulog ang mag-ina. Nag-uulat ka K-5 Craig Arquisola para sa K-5 News FM.
0: Babalik po ang K-5 News FM.
7: Parang ganadong-ganado ah. Pero mas lalong gaganda to kung TDX Coffee Mix ang kasama ko.
8: Oh, diba? Nakapag-cafe ka na? Nakapag-detox ka pa?
2: TDX Coffee Mix, ang kapeng may mabritong lasa at laga sa katawan.
0: Kaganapan naman sa labas ng bansa, makapal na hisang nararanasan sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Narito si K-5 Humphrey Bayer.
1: Patuloy na nararanasan ang makapalahis sa ilang bahagi ng Southeast Asia na nagkakaapekto sa kalidad ng hangin at visibility sa ilang lugar. Inaalahan ng publiko na manatiling updated sa mga piso tungkol sa kalidad ng hangin. Mula sa K-5 News FM International Desk, ako si K-5 Humphrey Bayon.
3: At para sa balitang pampalakasin, ika-10 Aerobic Gymnastics Asian Championships. Narito ang ating sports reporter na si K-5 Joshua Martinez.
2: Kumayaw at kumalaw, ika-10 Aerobic Gymnastics Asian Championships pumalaminuksan sa isang sa pamamagitan ng isang magulay na opening ceremony sa Tagaytay City Velodrome. Sa bautalon, ikot at tumpas sa mga kalahok, susubukin ang kanilang koordinasyon. Tibay at husay, Sindangang Sports, K-5, Joshua Martinez, para sa K-5 News FM.
3: Salamat, Joshua! Mabuhay ang ating mga Shano Mandeta!
0: Para sa balitang entertainment. Lea Salonga, ginawara ng Hollywood Walk of Fame star. Narito si KK5 Maita Castillon.
9: Nakatanggap ng Hollywood Walk of Fame star ang Filipina actress at singer na si Lea Salonga noong September 4, 2026 sa Los Angeles, California. Ikinawad kay Salonga ang ika 2,855 na star sa kategorya live performance. Kasama niyo, ka-accompany niyo ako si KK5, Maita Castillon para sa KK5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
6: Yan po ang mga nag-aaram ng balita.
0: Itong may tapang serbisyo publiko at kasiyang tumatatang sa inyong puso at diwa.
6: Ako ang inyong KK5, Greg Argisola.
0: At ako naman ang inyong kaagapay, KK5, Nessie Chiscuente.
10: At sa kasiyang salita, serbisyo publiko at kasiyan sa Bacolod, KK5 News Abounds.
6: Lahat ilalahat sa magbabalita kami ni Ate Inag. Voice here 1.5
11: KK5 There you have it, ladies and gentlemen, our group number 9 from Sumag National High School. Three more to go to complete our 12 groups for our K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition. But in the meantime, to thank our sponsors, let's pause for a very short break and watch this video.
12: K5 News FM Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo Ferdi Marañon III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, counselors Gles Gonzalez Palan, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang, Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SMC Bacolod, Kabalin, Eat All You Can, Eat All You Want, U Home Radio 99.1, Click FM 106.3, Bacolod's Easy Listening Radio Station, Shelamay Biko, CEO of SMB Jewelry Trading. K5 News FM Philippines would also like to thank Mayor Renato Castillo, City Mayor of San Carlos, and Congressman Alfredo Ferdi Marañon III, 2nd District of Negros Occidental, JI Telecom. Congressman Dino Yulo, 5th District of Negros Occidental, Councilor Helen Ibanez, Congressman Jules Ledesma, Gotib Lechon, and Alexis Security Agency, and to all our valued supporters and partners, we sincerely thank you for believing in the dreams, talents, and voices of the young people of Negros Island region. Your support inspires them to speak with confidence, purpose, and passion. Thank you for being part of the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
11: And now moving on to the next group to perform, may we call on our number 10 group, Mansiligan Agro Industrial High School.
13: Ako si Cyrus Camarista.
14: Ako si Sasha Palis Castro.
15: Ako si Patricia Bisanya.
16: Ako si Cider Gamboa.
17: At ako naman si Jamaica Nambiogo.
18: Ako si Marilyn Hamelo.
13: Buo na yung grupo nga nito mo nga maging pilis la or maging assigns la para sa competitions and for school purposes. So far na mayara naman kami learnings or experiences, we are well prepared enough to contest sa DSPC and sa K-Part.
15: Kaya gising mais kwaon kay ang ila subong at tandem niya sa mga kabataan is very strong. Ang ilang action sa radio broadcasting aragid nagagwagid sa ilang ugalingon.
19: This K-Pod nga competition is really a big opportunity para sa mong team para mag-practice sa ganahaman nga skills.
11: Mansiligan Agro Industrial High School, your timer starts now.
20: Timer start.
21: Hello. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1.
22: Magandang hapon, K5 News FM Bacolod.
23: Mayong adlaw, siyudad sang Bacolod.
22: Tatak, nais.
24: Tatak, mahusay.
22: Boses ng kabataan.
24: Tinig ng sabayan.
22: Boses ng kabataan.
24: Tinig ng sabayan.
22: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
23: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
24: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
23: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
24: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Pwede mo tanong?
23: Never grow old?
22: Detalye, nabang ano ba bagang balita? Ako ang inyong Anchor 1.
23: Para sa nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor 2.
16: Ako si K5 Cider Gumbawa, K5 News FM.
17: Ako si K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
16: Ako naman si Siasha Paulus Castro, K5 News FM.
22: At ito ang K5
11: News FM. Last 30 seconds.
20: 3.
22: Satana, ang DZRP 85.7. Tata, mais!

0: Five, four, three, two, one. Timer's on. You're on.
1: Oras, sa K5 News sa FM Philippines, ganap ng alauna ng hapon. Oras din sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.

0: championing the lives of the Filipinos. Magandang umaga, SM City Bacolod. Mula sa bulwagang pampalitan, kung saan katotohanan ng aming paninindigan.
1: Mga balitang para sa bawat Pilipino sa lampanig ng mundo.
0: Para sa pagbiyag ng balita, servisyo publiko at kasiyahan sa SM City Bacolod. K5 News Japan. Ako si K5 Cyrus Kamarista.
1: At ako naman si K5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang Radyo K5 News Japan. Ito na ang mga nagpapagang balita para sa Balita Lupan. M4GG, itinaos ang 3rd anniversary of Good Governance Summit and General Assembly.
1: Sa Balitang National, dating House Speaker Martin Lomades inaresto kaugnay sa 7.4 billion gun control scandal.
0: Para sa Balitang International, Nepal, nagsagawa ng day of mourning matapos ang maluwagang pagbaha.
1: Sa Balitang Sports, inuuna ang bayan, 2026 Asian Games, mas natin bang ay alisiyala.
0: Para sa Balitang Entertainment, late night hit comedy talk show na Gandang Gabi Vice, opisyal na magbabalik.
1: Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng patastas na ito.
2: Hello? Nakita mo ba yung eyeglasses ko?
3: Ay, naku, makakalimutin ka talaga, love. Ayun, ay, nakapatong sa mesa.
2: Hello, thank you, love. Pero ikaw? Hindi ko malilimutan. Araw-araw, I love you.
3: Asus, I love you too. Oh, uminom ka ng D3 Bio para maging healthy ang iyong buto, puso, balat, at para mag-boost ang brain function mo. Tumatanda na talaga tayo, love.
2: Okay, love. Para hindi kita malimutan, ISE, para araw-araw kitang mamahalin.
4: D3 Bio knows your needs.
0: Para sa balita lokal, alamin natin ang pangyari sa Negros Island Region. K5 Slider Gamboa, ipalita mo!
5: Aabot sa 54 kilometers na farm-to-market roads ang matagumpay na napaunlad sa lungsod ng Cadiz mula 2021 hanggang 2026. Ayon kay Mayor Salvador Escalante, ang patuloy na pagpapatayo ng mga kalsada ay layuning magatid ng mas malawak na oportunidad at mas magandang buhay para sa mga magsasakang Cadizanon. Ako, si K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
0: Ang pulita mo ay tit sa inyo ng GTX Coffee Mix. Nagkapag-coffee ka na? Nagkapag-detox ka pa? K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
5: Inaos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly noong 22 ng Agosto. Ayon kay Representative Javier Miguel El Benitez, good governance is proven in practice and our mayors are proving it. Tinalakay sa buong araw ng programa ang mga hakbang para sa transparent, accountable, at people-centered governance. Ako si K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
0: Grabe! Mainit na talaga K5 Patricia mga balita ngayon. Mula dito sa station ng K5, alamin natin ang pangyari sa SM City Bacolod. K5 Slider Gamboa, ibalita mo!
6: Maraming salamat, K5 Kamarista. Narito tayo ngayon sa SM City Bacolod Activity Center. Nagsimula bandang alas 2 nitong hapon ang radio broadcast competition ng K5 NIR DTX 500. Ka-K5 Kamarista, 12 paaralan sa buong Negros Island Region ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampiyonato.
7: Ka-K5 Gamboa, anong inaasahan ng mga kalahok na matanggap sa kompetisyon?
6: Yes, ka-K5 Patricia, para sa kanilang papremyo ay makakatanggap ang kampiyon ng 20,000, 15,000 naman sa unang pwesto at 10,000 para naman sa ikalawang pwesto. At hindi naman uuwing luwaan ng mga kalahok ka K5 Patricia dahil bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Mula dito sa SM City Bacolod, ako si ka K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
8: Ikaw man na? Ano na tabo sa guyamo nga na ba? Tuknay na!
9: Abot ka nito ay Nasunog ang mukha ko sa sarinit sa Manila! Feel mo? Kaya ko pa iniayahan mo, fix Day!
8: Tingnan mo pala ang guya ko, Day! Kahamis, kagaputi-puti! Ari akong sikreto,
10: Hangat ba ang makinis na kutis? Na, ito ay mahalaga sa balat, protektado ka from sun damage. Di tulad ng ex mo, iwan ka. Mag-GTX Beauty Soap na, para sa malinis at makinis na kutis.
0: dating ang palataan sa K5 News FM.
7: Mula sa mga balitang lokal, tumako naman tayo sa pambansang balita. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
6: Arestado si dating House Speaker Martin Romualdez noong Lunes, September 7, formal na isinilbi sa kanya ang warrant of arrest habang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kaugnay ito ng 7.4 billion plunder case na isinampa ng Sandigan Bayan na nag-uugnay naman sa kanyang umano'y kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control projects. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
0: Gabay sa pag-ati ng mga nagpapagang balita nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ka-K5 Patricia Bisenya, ibalita mo!
7: May tala ng Pilipinas ang pinapataas na scores dito sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading Mathematics and Science noong 2025. Ayon sa DepEd, napagdala ang Pilipinas ng 373 na puntos sa Science, 371 sa Mathematics at 367 naman sa Reading sa 2025 edition. Mas mataas ito kumpara sa 2022 PISA kung saan nagdagdagan ng 17 puntos ang Science, 16 na puntos ang Mathematics at 30 puntos naman sa Reading. Ako, si K5 Patricia Bisenya, K5 News FM.
10: Ating pakinggan ang testimonya ni Dodong Guapo sa Sport Biotics.
11: Ako galing si Dodong alias Guapo. Nung hindi ako mainom ng Sport Biotics, palagi akong umuutot, tumitikay at nanlalamig ang paat kamay. Suka na suka at palagi matamlay at madaling mapagod dahil pala sa malalakong ulcer. Buti na lang, narinig ko sa radyo ng K5 News FM ang Sport Biotics. Simula nang uminom ako ng Sport Biotics, nawala lahat ng iniinda ko karamdaman. Salamat kit sa Sport Biotics, ha!
7: Nagpabalik ang K5 News sa balitaan. Ngayon, silipin natin ang mga pangyayari sa labas na bansa. Ka-K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
10: Nagsagawa ng National Day of Mourning ang bansang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ng wadawat ng Nepal na makikita sa mga opisina ng gobyerno at maging sa missions office sa ibang bansa. Ako si ka-K5 Jamaica Labiogo, K5 News and Best!
7: Ngayon, tumuot tayo sa mundo ng malakasan. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
6: Hindi kabilang ang tennis star na si Alex Tiana sa listahan ng mga kalahok sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Sa isang hakbang na umani ng papuri mula sa mga Pilipino sa buong mundo, mas pinili ni Iyala na pumatawan sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagaganapin naman mula September 20 hanggang October 5. Ako, si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
7: Pagkatapos sa balitaan, silipin muna natin ang mundo ng showbiz sa feed ni ka-K5 Siesha Castro.
12: Ito na ang inyong latest, chika. Late night comedy talk show na gandang revise. Official ng magpublic. Tumula sa linggo tuwing alas 10 ng gabi sa September 23. Ito ang panibagong kolaborasyon ng GMA at ng ABS-CBN. Kabilang sa mga kapuso siya sa imbitahan ni Vice Ganda, Marian Rivera at Alden Richards. Ako, si K5 Siesha Castro, K5 News 7.
0: Ngayon, inyong nalaman ng balita hindi natutulog.
7: Mga balitang tapat at walang kinikilingan.
0: Para sa kampiyon ng balita, si Bishop Pabito Agasya sa SM City Bacolod, K5 News 7. Muli, ako si K5 Cyrus Camarista.
7: At ako naman si K5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang K5 News Podcast.

0: Championing the lives of the Filipinos.
1: A big round of applause to our group number 10, Marcilingan Agro Industrial High School. Moving on to our next group. For our competition, the group number 11, let's welcome Calatrava Senior High School.
2: Ako si Chan Agapisarbol.
3: Ako si Beatrice May Aka.
4: Ako si Jim Bantigbao.
5: Ako o si Marjorie Galagate.
6: Kaste ng Calatrava Senior High School standalone. Usapin sa mga pioneer groups because we actually just started 2 years ago.
7: And unahin ko siya na inspirasyon sa uban nga school para mag-urso sa ito, radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ang aming competition kay garantihan din siya namo sa among mga teammates.
6: Radio broadcasting, hindi lang competition, but opportunity bond sa mga kabataan, sa mga teams, sa mga teams. Pag-prepare para sa upcoming competition, isang pag-college ang breaking skills, grade of reading.
8: We are very, very excited to showcase our talent.
9: Handa na kami mga ba?
10: Handa na kami mga
9: ba? Hindi na.
6: Handa na ang Calatrava Senior High School standalone.
1: Calatrava Senior High School, your timer starts now.
11: Timer start.
12: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
13: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
14: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
15: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
16: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
17: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
18: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.

0: So, down to the
1: remaining 1 minute.
0: Mic check. Mic check. Mic check. This is a mic check. Sa dalawa tatlo, pagsubok sa mikropono.
2: Sa dalawa. Tatlo, pagsubok sa mikropono.
3: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
4: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
0: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
1: Remaining 30 seconds.
5: Last 30 seconds.
1: Two, one. Timer stop. You're on.
4: Mag-relax at mag-detox kasama ang KBF News sa FM San Carlos. Pilipinas at buong pulo ng Negros Island region, alas 5 na ng hapon. Ang oras na ito ay tigas sa inyo ng SM City Bacolod, all for you.
0: K-Boy! Sa ulo na mga nagbabagang balita, Kadi City patuloy ang pagunlad sa larangan ng agrikultura.
2: Transparensiya, isinusulong ng mayors for good governance.
0: DepEd walang pondo para sa pag-hire ng bagong guro sa 2027.
2: Naisilbi habang naka-confine sa ospital.
0: Ano ang survivor? Himalang nasagip sa Nepal. Happy Vay Men's League, sisi pa na sa Oktubre.
2: Alex Gonzaga at Mikey Murada, hinihayag ang pangalan ng unang anak.
0: Huwag bibitiyo dahil kami muling magbabalik.
2: Balitang kampiyon sa hapon.
4: Walang sayo, akin lang ang kape ko.
2: Huwag ipaglaban ang ordinaryong kape mo. Libat na sa GDX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakaditong ka ba? Isama mo ba ang GDX Beauty Soap? The ultimate power duo for health, fresh skin, and all-day confidence.
0: Here's K5 Music and Stations at authorized distributors nationwide. DTS, alagang K5! Isang mapagpalang hapon, September 13, taong 2026. Ako si K5, Jared Adam Pizalbon.
2: Ako naman, si K5, Jasmine Olongan.
0: Tata! K5 News FM!
4: Balitang kumpiyonsa po!
0: At sa unang balita, balitang lokal. Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng Clinical D3 Bio, the Superfood Supplement. Patuloy na umuusbong ang plantasyon ng kape, niyog at pinya sa 7 upland barangay sa Kadi City. Simula 2025, mahigit 200,000 puno ng kape ang naitanim. 3,600 puno ng niyog naman simula 2024. Ito ay sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. na nagsimula ng inisyatibong Coffee and Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023. Kasabay ng pangunlad ng Kadi sa 54.51 kilometro na farm-to-market roads. Target ni Mayor Escalante na makapagtanim ng 1,000,000 kape pagsapit ng 2028. Bahagi pa rin ng pagpapalaki ng akses sa pampublikong serbisyo at negosyo.
2: Lagi po ng mga leader ng Negros Occidental sa 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly of Mayors for Good Governance o M4GG sa Diamond Hotel Manila noong Agosto 22. Dumalo sina 3rd District Representative Javier Miguel L. Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bantog III, at Baguio City Mayor Marina Javiliana. Habang naging koho si Benitez kasama si Representative Agata Paula Cruz. Ang M4GG ay isang non-profit organization na nagsusulong ng good governance, kabila ang mas malawak na access sa national budget information at suporta sa 57 billion pesos na local government support fund.
0: Utungo naman tayo sa field reporter na live ngayon sa SM City Bacolod sa ginaganap na K5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
4: Live na live mula sa main atrium ng SM City Bacolod, ang kapanapanabik at pinakainaabangang K5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, kung saan 12 feeling secondary schools mula sa buong Negros Island region ang naglalaban kung sa kampiyonato. At hindi lang mauradong nakatutok na narito ang mga estudyante, mga magulang at mga taga-suporta habang sabay-sabay nating nasasaksihan ang husay, galing at tapang na bawat batang broadcaster. Makikita rin natin dito ang ating honorable Bacolod City Mayor Greg Gasataya, K5 News FM CEO Dr. Emil Uy at mga kinatungan mula sa DepEd NIR. Mula rito sa SM City Bacolod, ka K5 Marjorie Galagate nag-uulat.
6: Mag-Mighty T Alkaline Vitamin C ka na! Non-acidic immunity booster laban sa trangkaso!
7: Wala na pag-asa! Stress na stress na talaga! Akala mo lang wala, pero meron! Meron! Mighty T, the Alkaline Vitamin C! Mabibili sa Kinika Outlet First You! TTX, talagang K-Fi!
8: At sa National News, kagapay sa paghahatid ng managbabagang balita, ang Mighty T, the Alkaline Vitamin C!
9: Panglangin nila Ana Bondo para sa pagkuhan mga bagong turo ng Department of Education DepEd sa panukalang budget para sa 2027. Ayon kay Education Secretary Tony Angara, kailangan ang DepEd ng 14,274 pagkang turo na mangangailangan ng tinatayang 4.29 milyong piso. Gayon pa man, zero ang pondo para rito sa 2027 National Expansion Program. Umaasa si Angara na may babalik ang pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa Kongreso. Ngayon 2026, nakapag-ara ang DepEd ng 32,000 guro, mas mataas na karaniwang 20,000 bagong guro kada taon. Ngunit, kailangan pa rin ang DepEd ang dagdag 145.19 bilyong piso sa 2027. Ako, si K5 Valtry Sakak, nagbabalita!
8: Naisilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay dating House Speaker Martin Romualdez habang siya ay naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon kay DILG Secretary Junvi Grimulya, opisyal na itinuturing na person deprived of liberty si Romualdez matapos niyang tanggapin ang warrant sa loob ng kanyang silid sa ospital. Agad siyang isinailalim sa booking procedures at binasahan ng kanyang mga karapatan. Naisukod sa ospital si Romualdez matapos umanong makaranas ng high blood pressure at anxiety attack. Mananatili ang mga pulis sa paligid ng ospital at ililipat siya sa Quezon City Jail sa Payatas kapag binigyan na ng medical clearance. Ang warrant ay kaugnay ng kasong Flander na isinamba laban sa kanya at iba pang akusado.
6: Balitang kampiyon sa hapon.
8: Ang DTX 500 may 1.3 million antioxidant na nilalabanan ang free radicals para protektado ang liver cells mo.
6: Make your cells support your liver. Available sa Klinika Outlets, K5 News FM Stations at Butika Nationwide. DTX, alagang K5! At para sa ating international news, DTX Beauty Soap, nakakakinis at nakakalinis!
9: Dalawang survivor ang imalang na iligtas na buhay sa Nepal. 10 araw matapos sa mapaminsalang flash flood na kumitil na mahigit 1,300 katao. Isang Chinese national na natagpo ang buhay sa loob ng tunnel sa isang hydroelectric power plant sa Rasuwa. Samantala, isang 64-anyos babaeng Nepali ang nailigtas mula sa itaas na palapag ng isang bahay na natabunan ng putik sa Nuwakot. Paninimulang nagsimula ang matapos ang pagbuo ng isang glacier noong Agosto 26 na nagpakawala ng napakalaking agos ng tubig, yelo at putik sa mga komunidad sa Nepal. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa mga tunnel at iba pang lugar na posibleng may mga nakaligtas.
6: Sports fans, narito na ang DTX 500, the superior antioxidant. Kagapay mo sa kalusugan at sa banditang sport. Sisipa na sa Oktubre ang bagong liga ng Maharlika Pilipinas Volleyball Association or MPVA. Ito ang kauna-unahang men's division volleyball team na layuning makatuklas ng mga talentong maaaring kumatawan sa Pilipinas sa mga international tournament. Sa inaasahang inaugural conference, 8 kuponan ang magtatagkisan sa home and away format na may tiglabing 8 manlalaro bawat team. Ayon sa MPVA, layo nitong bigyan ng exposure ang mga manlalaro mula sa grassroots at matulungan ang National Federation sa pagbuo ng national pool. Sa susunod na taon, planong palawakin pa ang liga patungo sa Visayas at Mindanao. Ako si Kak K5, Jim Bantikbaw, Dag Uula.
4: isang answered prayer para kay Alex Gonzaga at Mikey Murada ang pagdating ng kanilang unang anak na lalaki. Inihayag na mag-asawa na Isaac Gerard G. Murada ang pangalan ng kanilang baby boy sa isang Instagram post ni Alex. Nagpasalamat si Alex sa Diyos matapos ang matagumpay na cesarean delivery at sinabing isang buwan ang nakalipas mula ng una nilang makilala ang kanilang anak. Noong 2021, bago maging magulang, nakaranas ang mag-asawa ng tatlong miscarriages. Ngayon, masayang sinasalubong ng mag-asawa ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya.
0: Para sa kampiyon ng balita, ako si Kakefan, Jared at Ambisalbon.
10: Isyo publiko at kasiyahan, ito ang radyong maaasahan. Ako si Kakefan, Jasmine Olugan,
11: sa Negros Island, K5 News FM. Siya pinigawaan sa Pilipino!
12: Ladies and gentlemen, our group number 11, Calatrava Senior High School. Moving on to our next group, last but not the least, para sa atong sinigang competition, group number 12, Negros Occidental National Science High School from Victoria City.
13: Ako si Derek Andridi Sintina.
14: Ako si Ayana May G. Paras.
15: Ako si Gabriel Dave Padero.
16: Ako si Loris J.J. Palabrica.
17: Ako si Rainer Dominic Dima Bacquiao.
18: Ako si Alicia Eunice P. Amorposa.
19: Nag-join kami sa ininga contest ng K5 Radio Broadcasting. This could be a way na makagrow kami as a team and we can showcase our talent and to represent our school in this type of competitions.
20: We decided to gather members from different teams such as English Broadcasting and also TV Broadcasting.
21: Do your best lang sa tanan na ginihimo mo and God will do the rest.
22: Do not think of the outcome. Think of the performance. Enjoy the moment and do your best.
12: Negros Occidental National Science High School, your timer starts now!
1: Timer start.
23: Hello, check.
24: Hello, mic check.
23: Yuhuu! Dito ang tingin!
25: Magdang-magdang hapon mga ka-K5! Ako pa rin ang inyong anchor 1, Derek Sintina!
23: At ako naman ang inyong anchor 2, K5, Ayana Caras! Ako naman ang Jumaran Sada para sa Balitang Nasyonal! At ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka-K5, Loris Palabrica! At ako naman ang tagapagdaloy sa Balitang Nasyonal at International! K5, Alicia Alarcosa.
26: Aba siyempre, hindi rin magpapahuli ang inyong field reporter at sportsman, K5, Dave Padero. At kasama rin namin sa balitaan ang ating swabbing technical director, K5, Rainier Mabacquiao.
25: At kami ang panghuling bibida. Ika nga nila,
27: save the best for last.
25: Oras sa K5 News.
23: Hello, Mike.
25: Hello, Mike. Mike, check. Hello, mic check.
23: Mic check. 3, 2, 1. Mic check.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
25: Aras sa K5 News FM Philippines, alas 6 ng hapon. Hatid ng SM City Bacolod.
2: All for you!
3: We got it all for you.
25: Mula sa FM band sa ang mang sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang makabalitang batas at magkatotohanan. K5 News FM 101.5, championing the lives of the Filipino.
2: Yes, K5 News FM na!
5: Excited na ako sa mga balitang hatid nila!
2: Sikahan!
5: Sports!
2: At napapanahong balita!
5: Pag sinabing K5,
25: eto na ang mga balitang tambok sa araw na ito.
5: Partner, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste.
25: At Negrosanon leaders nagtipon para sa tapat na pamamahala. Panibagong hakbang alamin.
5: Samantala, DILG pinayuhan ang DepEd na turuan ang mga mag-aral na gumamit ng Emergency 911.
25: Pagpapalaya kay dating DPWH Chief Punuan, iniutos ng Santigan Bayan.
5: Naku partner, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz.
25: At para sa ating sports timeout, Alex Ayala pasok sa third round ng US Open.
5: Para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame.
25: Manatiling nakantabay dahil magbabalik ang K5 News FM.
3: Sino yan? Ay, ikaw pala yan, Bes.
2: Anong nangyari sa mukha ko?
3: Stress lang yan, Bes. Mag-DTX 500 ka lang.
2: Ano? Tara.

0: Tara, let's stress ay bawasan, sugar ay bantayan. DTX 500, huwag kalimutan!
1: Magdamagdang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Maayong adlaw, City of Smiles.
1: Ngayon ay 13 ng Setyembre 2026. Ako, si KK5 Derek Centina.
2: At ako naman, si KK5 Ayana Caras. Hatid namin sa inyo ang mga balitang patas para sa Pilipinas.
1: Partner, simulan natin ang balitaan. Ang balitang lokal ay hatid ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
2: At iyon, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cavite City, tinamaan ng feste. KK5, Derek Centina para sa iba pang detalye.
1: Higit 5,000 hektarya ng tubuhan sa Cavite City ang tinamaan ng peste ng Red Drives Insect o RSSI na nagpapanta sa produksyon ng tubo at kabuhayan ng mga magsasaka. Kumikilos na ang mga otoridad sa pamamagitan ng likas na pagkontrol sa peste upang mapigilan ang pagkalat ng kulisap at mapanatili ang produksyon ng tubo. Para sa K5 News FM, ako si K5 Derek Centina.
0: DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
1: At nagrason ng leaders ng tipon at itinulak ang tapat na pamamahala. Alamin kay K5 Ayana Caras.
2: Nangako sina Congressman Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bartug III, at Bago City Mayor Marina Javillana Yao na isusulong ang kapakanan ng mamamayan, responsabling paggamit ng pondo at pamumunong may integridad sa 3rd Anniversary Good Governance Summit ng Mayors nitong August 22 sa Diamond Hotel, Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera, at ako ang inyong Anchor 2, Ayana Caras.
1: Ngayon mga KK5 mula sa SM City Bacolod, nandoon si KK5 Dave para sa updates ng gaganaping K5 Radio Broadcasting Competition. Dave, kamusta ngayon dyan?
0: Nandito tayo ngayon ka K5 Derek sa SM City Bacolod at ramdam ng lahat ang init ng laban. Maghaharap dito ang 12 finalists mula sa iba't ibang paaralan sa Negros Island Region para sa finals ng K5 Radio Broadcasting Competition.
1: Ayun o, Dave, matanong lang, kamusta ang paghahanda ng mga kalahok dyan?
0: Nakoka K5 Derek, sa makikita natin dito ngayon, grabe ang paghahandang ginagawa ng mga contestants. Lahat sila ay nagre-review para ma-familiarize ang kanilang mga script at ang iba naman ay pumapasada kasama ang kanilang mga technical directors. Live mula sa SM City Bacolod para sa K5 News FM, ka K5 Dave Padero.
3: Matsupo!
4: Sandali lang!
3: Wow, ang drawing mo naman.
5: Bumubusi-busi lang, ganyan ang magkakanaka-beauty so. Anong sikreto mo? Bakit ang glowing to?
4: DTX Beauty Soap, kinang nawagas, parang Christmas star na walang kupas.
1: Kaagapay sa balitang national, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
2: DILG, pinayuhan ng DepEd na turuan ng mga mag-aaral na gumamit ng Emergency 911. Ka K5, Edicia Ilercosa, ibahagi mo.
4: DILG Secretary John Vicrimulya ang DepEd na ituro sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng Emergency 911, lalo na sa oras ng panganib. Samantala, nagtalaga na rin ng mga kapulisan sa labas ng mga pampublikong paaralan sa pagpapatupad ng seguridad. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Ilercosa.
0: Mighty C and Alkaline Vitamin C.
1: At magpapalaya kay dating DPWH Chief Bunawan, iniutos ng Sandigan Bayan. Para sa ibang updates, narito si K5 Flores Palabrica.
4: Dating DPWH Secretary Manuel Omani Bonoan, inilabas mula sa government custody nitong 3 ng Setyembre. 2 araw matapos siyang alisin bilang akusado sa graft at plunder cases, kaugnay ng umano'y higit sa 500 milyong pesos kickback scheme sa flood control projects. Magiging state witness din siya sa iba pang kasong may kaugnayan sa flood control corruption scandal. Para sa K5 News FM, ako si K5 Doris Palabrica.
3: Ang
4: anong ginagawa niyo dyan? Wala, anak?
1: Nagpapainit lang kami.
4: Ano?
1: Ng DTX Coffeemix.
4: Coffeemix, energy.
1: Kay Mama at Papa.
5: Ngayon'y mag-inoma. DTX Coffeemix ang sagot dyan. Masarap at ang suwabe.
0: DTX Coffeemix, nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka pa?
2: Para sa balitang internasyonal, Iran nagbabalak ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz. Alamin kay Elisha Elercosa.
4: Nagbabala ang Iran ng mas matinding pagganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mas titindi ang magiging tugon ng Iran. Samantala, sinabi ng US Central Command na hindi naging matagumpay ang Iran na pabutukan ang dalawang bansong pangtigmaan ng Amerika. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa K5 News FM, ako si K5 Elisha Elercosa.
1: Para sa ating sports timeout, Alex Iala pasok sa third round ng US Open. Ka-K5 Dave Paderog, bring it on!
0: Umabanse sa third round ng US Open si Alex Iala matapos punisin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine 6-1-6-4. Sa kabila ng matinding rally, agresibong baseline play at matinding ground stroke ang naging sandata ni Iala upang selyuhan ang panalo at makamit ang pinakamalaking breakthrough ng kanyang US Open campaign. Ka-K5 Dave Paderog, rumoronda sa Sports Balita.
2: At para sa showbiz chika, Broadway legend Larissa Longa gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame. Ka-K5, Luis Palabrica, ibahagi mo!
4: Sa isaya, si Broadway legend Luis Longa matapos magkaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa California noong ika-4 ng Setyembre. Nagpasalamat si Longa sa mga taong nagbahagi ng kanyang 45 years na karera. Inalala niya ang kanyang mga karanasan at kung paano siya nito hinupo para marating ang funding gigang entablado. Ako ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka-K5, Luis Palabrica.
2: Ngayong nagsimula na ang Bermans, kasabay nito ang simoy ng Pasko, saya at pag-asa.
1: Ngunit bago ang mga regalo, alalahanin muna natin ang ating mga lola't lolo.
2: Ngayong September 13, ating ipinagdiriwang ang Grandparents Day binang pagpupugay sa kanilang pagmamahal.
1: Mula sa K5 News FM sa ating mga lola't lola,
2: maraming salamat po.
1: Championing the lives of the Filipino, hatid ng Mighty C,
2: DTX Coframix,
1: D3 Bio,
2: at DTX 500. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito.
1: Hanggang sa muli, ako si Ka-K5 Derek Centina.
2: At ako naman si Ka-K5 Ayana Caras.
1: Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K-5 News FM.
6: Right, so once again, a big round of applause to our last group, Negros Occidental National Science High School from Victoria City. Well, anyway, guys, to thank our sponsors, let's pause for a very short break and watch this video.
7: News FL Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Baring Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo 30 Marañón III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, Counselors Gles Gonzalez Palan, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang, Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SM City Bacolod. Kabalin, eat all you can, eat all you want. UHOME Radio 99.1. Click FM 106.3, Bacolod's easy listening radio station. Shelomay Biko, CEO of SMB Jewelry Trading.
6: Alright, so once again, thank you so much to all of our sponsors for making this event possible. Palapakan nato na ato sila yung mga sponsors. And of course, ang aton sila yung mga 12 schools nga nag-participate sa aton sila yung competition nga nag-travel pa layo-layo kaayo. From Oriental to Bacolod City and most of the school from the north nag-travel pa not less than 20 kilometers. But this time, ladies and gentlemen, as we celebrate talent, we also honor family. Now, eyes on screen for our special tribute.
8: Pagtuo, paghampanay, kagpaghigog maanay. Ini ang pila sa mga tinaga nga amo nakuha, gikan kay Tatay Virgilio kag Nanay Josephine, matapos nga ilang kinpakipahin ang ilang nga istorya bilang isa ka Iloy, isa ka Amay, kag sa karon bilang isa na ka mapinalanggaon nga lolo kag lola. Sila ang 42 na katuig nga nagainugdanay. Nagkapuyo sila sa Barangay Tango sa siyudad sa Mapulot, kag binaagi sa ilang scrapan kag vulcanizing shop, diri nila ginakuha ang ilang nga mga kinahanglanon. Sunod sa ila, hindi naman importante kung dako o kung gamay ang ila sininga kinitaan. Basta adlaw-adlaw lang ang gawag-ganay, nalipay na sila. Mga ka-K5, gikan sa pagsaulog sa atong grandparents' day, nagpadulong.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mapagat sa mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Solweta.
4: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis
3: sa gani,
4: gaunin ho. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigi na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
3: Do ay pa to be D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
3: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
5: tapos pag abot mo sa ospital,
3: wala man lang may
5: imong pasimo. I-post pa ang imong tiyan.
3: Yan din sakit, oh, muni, oh.
5: Yan sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
5: Inisiyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
5: So, kung wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nakilala. Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
3: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
7: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mga butika.
5: Ti, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti attack si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara isa nang D3 Bio.
5: Apat na. Ihatag si mo.
0: D3 Bio.
4: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo giprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton. Layo ka sa Alzheimer's. Layo ka sa dementia. Layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ara sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, pampermi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
4: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
6: Ikadami,
3: kambyo no.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Number 1.5 K5 News.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Larga Vista, Larga Vista. Magdala sa panawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, mga sipag-sipag sa mga balita, kag mga athag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista, Larga Vista. Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista, Larga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kaling ngawan kag matuod nga serbisyo publiko. Ginpalayag sang isa Climate Change Institute didto sa Europa nga sandig sa ila sini nga pagsunod sang temperatura o kon kainiton nga naglunta didto sa Europa, hottest month on record, but silingon sa kasaysayan sang kalibutan ang nagligad nga Agosto 2021 is amo ang pinakamainit nga panahon sa bugos nga kalibutan sa entire historia, but siningon sa kasaysayan sang kalibutan humalin sa pagsugod sang siyensya o kung sang nagsugod na monitor o kung record sang heat temperature. Yari, lantaon taan ay una ang isa ka video angot sa sininga report.
2: August was the joint hottest month ever recorded on Earth, according to the European Climate Service, Copernicus. Last month, temperatures around the whole globe averaged 16.96 degrees Celsius. In 2015, the Paris Climate Agreement set a target of keeping the world to an average of 1.5 degrees above pre-industrial temperatures to avoid the worst effects of climate change. But last month, we far exceeded that, rising to 1.65 degrees above that level.
1: Larga Vista. All right, but siningon nga nag-init-init ang kalibutan, although ini didtoya sa Europe. We'll be having Dr. Ana Maria Arni Pornan sa indigid lamang madugay. Ara na siya sa linya? Ara siya. All right. Kantuan ta karon dugay-dugay. Kay te karon after sa kay Dr. Pornan, hibaloon ta may ara pagidya report parte dere sa Pilipinas. Ano ang specific nga epekto, tandaan ta banwa nga duwa na lang kabulan magasugod na ang El Nino phenomena karon nga tuig kag magalawig ini sa 2027. Hindi lang niya ordinaryo nga El Nino kundi super El Nino ang aton sini nga mabatsyagan, and may ara mga estimates nga mahimo ang karon nga tuig nga El Nino could be the hottest on record. Ina iya mga pagpati pa lamang ina. Wala pa kita kahibalo kung nanugid ang matabo buas damlag kiti. Sino man nabi makapulong kung ano ang matabo buas o kung sa masunod nga adlaw o kung sa masunod nga mga binulan. So ibaroon ta na karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagan.
0: Larga Vista.
1: Abridged edition, subong ha. Instead of the usual 2 hours, magapangalagad ang inyo para tuntunan Larga Vista sa nabilin nga 47 minutos sang aton nga pagpangalagad tonight sa aton Sunday episode, tungod nag-giveaway kita sa ginpatigayon nga newscasting competition. First ever nga newscasting competition sang K5 News FM para sa Negros Island Region, ukon NIR.
0: Larga Vista.
1: Okay na lang. Katuanta na lang ang kaduwa nga video parte sa El Nino phenomena, ukon ano gid bala ang aton paabuton kay tin nagligad nga mga binulan, lunsay pa lang ato speculation. Subong niya 97% sigurado nga magaluntad na ang El Nino, in fact by November, sa sunod na nga bulan sang Nobyembre, subong Setyembre, next month October, sunod sina November, amuni ang ginalantaw pagsugod na sang super El Nino. Ari pamatian tang ikaduwa nga video nano ayhan ang aton paabuton dire sa pungsod Pilipinas. Kete amuna siling kubala kon balita lang sa pungsod ang

0: pag-istoryan, tanan excited sa politika. Gatumbo baliskad ang mga politiko, number one, tungod sa impeachment, number two, sa paraabuton nga 2028 elections, kag ang aton mga barangay officials and local officials, di natural, excited man sa matabo nga barangay and SK elections kun madayon gid man finally. Kun indi, mapasar ang laye, amot kun anong term naman sini, postponement o kun ang pag kainap ako nakaplastarda. Ay sus, tapat gitas ni. Okay, anyway, alright.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga,
0: ang masunod nga mga balita kagay baro tonight ngayon yung batian gin igadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita, ihibalo impormasyon kag kinaalam dire sa Larga Vista every night. Masaligan man ini nga mga tagpangapin sang inyo kalawasan agod makabato sa balatian. Ang masunod nga mga balita kagay baro once again pagadalon sa inyo sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Yari sa iluwantang ikaduan naton nga video parte sa El Nino. Antes naton kadtuan ang istoryanay parte sa aswang karon dugay-dugay. Indi iya tungod nga ang aton istorya nga may ara sang aswang diri, aswang dito, kundi aton talakayon nga ang balita ukon ang pagpati parte sa aswang naga-persist nga ang nagapabilin ini sa aton nga kultura karon nga ara na kita sa ginatawag information age. Hindi lang aswang actually, damo kita mga pagtuluhan o pagpati. May manananggal, may tik-tik, may kikik, may kunano dira nga mga pagpati, may diwindi, may maligno kag iban pa. Istoryanta na tonight sa aton nga Sunday edition. If we have the video, kindly play sang aton video parte sa El Nino.
2: Hi there friends, I'm meteorologist Robert Spetta. It is currently the 11th of September 2026 and I want to talk about the El Nino and the long range forecast in the Western Pacific. A lot of hype around this, and for good reason, because what we have already seen thus far here in 2026, more storms developing near Guam, more enhanced of the monsoonal flow across the Philippines, is all related back to the El Nino, which is already in place. And it's peaking as we go ahead through September,
0: all right,
2: October.
0: Now, gamay anang explanation, ang report sang sining nga eksperto nga siling niya sa Western Pacific, dala kita dira sa pungsod Pilipinas ang napyaran na muna. May epekto na sa monsoon winds. Habagat bala, nagabaskog ang mga bagyo sa Guam, kag iban nga mga lugar sa Western Pacific nga. Mambal kamuti El Nino, bagyo ang ginaitunan. Yes, nga. As I have said sang nagligad, kag kapila ko na ginapatag dire, alright, antes naton balikan ang video, let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan tonight. Doctor, good evening.
3: Mayang gabi.
0: Doc, mayang gabi. Pasensya, gid madisturbo naman ko, anay. Thank you for the time. Doc, na-record na sang Copernicus Climate Institute nga historical high ang init sa Europa nagligad nga bulan sang Agosto. Now, ano ang napiyaran ta diya, Doc, sa Bacolod? Naka-record ta init gidman di sa Bacolod, ya?
3: Yes, Sir Jules. Actually, yun mo na natin na batsagan sa Bacolod because ara na sa rainy season. Although nga ara kita El Nino, pero because natuon siya sa rainy season, may mga pag-ulan kita kagun na nabindumani mo, may mga ara kita mga bagyo nagsulod sa Philippine area of responsibility during ano na, month of August.
0: Yes, yes. And surprisingly, typical of El Nino, while dito ya sa Europa, gakalamatay tao sa heatwave diri sa ato niya, gabaskog ang bagyo.
3: Yes, amo na siya ang natawag natin na epekto na sa aton climate change, no?
0: No.
3: Binikusog ang mga bagyo, tapos nagainit ang mga lugar na hindi sa una mainit. Siya ang ating gunabat siya ganito.
0: Yes, so it's not an accurate measure nga kumo na record ang heat wave kag extreme temperature dito sa Europa. It does not follow nga tuman kainit man ang nabatsyagan ta dire.
3: Yes, ang aton nga mga ano no as compared sa 2024 kag last year hindi natin gawa na batsyagan ng ano ang aton nga natawag na drought, no?
0: Oo.
3: Kay because mga nag-ano siya na may ara kita mga bagyo, mga thunderstorm nga nabatsyagan. Dili sa Philippines, no, as well as dili sa Visayas.
0: Yes. Doc, November 2026 ang projected or ang forecast nga start sang Super El Nino that nga expected maglawig until 2027. Nano na ang preparations naton so far?
3: So far, no, ang ginaano naton ang aton nga source of water. Tapos ginapa-prepare sa aton ni Mayor ang mga, especially mga eskwelahan, kay kabaludin kitang ang apektado, especially kung may klase, ang mga kabataan sa mga public school, no? Nga ginapacheck ya kung ano ang source of water, ano ang eskwelahan ang may mga available source aside from iya ka aton na prime water o ano na sa buong lanan niya.
0: Hiraya, so, I think.
3: Since 2024, may ara kita yung mga water tank na gina-augmenta sa mga schools or sa mga barangay nga nagkakinahanglan sang tubig to deliver kita sang ano. So, subong, we have already nagbakal ang city sang additional na water tank.
0: Uh-huh.
3: And since last time, pinag-deliver kita sa ano, sir, sa mga private balanga nga mga organization nga nagpahulam sa aton sa water tanks. Subong may ara ng siyudad.
0: Doc, ining mga water tanks, di ini-install per barangay o kon residential subdivisions?
3: So, water tank, depende kung sabihin nga ma-identify namon nga silang lanon. Usually sa barangay, sir, kay may ara may mabantay ang aton tanki. So, ang ginaibra naton, ginabutang sa strategic areas, nga mahapos ang mga tao magkuha sa tubig. Pero kung kaisa, ang water tank mismo, nga water tanker naton, nag-libot sa mga barangay kag nagapanghatag tubig sa mga balayan.
0: Okay. Iya ka Bureau of Fire ni nga tanker nga truck?
3: Actually, sir, last time may ara kita ang aton di dayon sa city.
0: Ay, okay.
3: Then we have purchased another two.
0: Uh-huh.
3: So, buong atuig. That is for the preparation sa aton na nga possible na maparilse man last time na nag-drought kita. Pagwala sa tiling-ilin for pinakamang. So, may mga areas na wala dito sa tubig.
0: Ang water tanks ni Doc, ano ang water supply nga iya ni store? Kag saan o masugod sang pag-store na sang tubig? Kag diin kwaon, I mean?
3: So last time to nagkuha kita, if you remember, nagkuha kita dito sa Bukal-Bukal.
0: Ay, oo.
3: Sa Subong, usually nakuha kami sa store sang iyaka, last time sang iyaka prime water. Pinapakuha kita. So amo na siyang aking sure.
0: Yes.
3: Kasi hindi mo na po kami hindi kita makuha. Pero ready na siyang aton water tanks and aton tankers.
0: Yes, yes.
3: Water tankers.
0: Doc, ang taga-Basiwa, existing pa ni nga power ang water distributor tang Basiwa o wala na ni sila ga opisina?
3: Ang pagkabalo ko sir, ang Basiwa is that they are sa management.
0: Mm.
3: Then Prime Water last time sila ang nag-ano sa pag-deliver sa tubig sa mga water natin na dinadeliver sa mga pamilay.
0: Oo, pero Basiwa ni sila gabasa balita bala o wala sila kuryente. Kaya daw why sila kabalo nga may El Niño eh?
3: Nang actually sir, may kabalo man na sila kay last time na ka-meeting man kami. Actually yung meeting to namon na party sa mga schools in case may mga school na wala sa tubig. So yung taga ano siya na namon report kung anong mga possible na school na wala sila yung source of water.
0: Oh.
3: Kag ano man na school na may mga tubig yan na existing.
0: Yes,
3: aside
0: yes.
3: From ina na prime water.
0: Yes, yes. Doc, I know it's a Sunday. I hope next week makakatch up ako sa imo para makakuha ko sang detailed balang data parte sa water supply per barangay or per area. Kasi from what I know, may ari ko sang data nga nakuha nga gamay nubo gidyagali ang water pressure in most barangay sa aton. Wala kalabot sa 20 PSI nga required kuntani para nga ang tubig makalabot sa banggirahan, bala?
3: Hmm.
0: Mm-hmm.
3: So, baliwan, it's sure.
0: Ano ba?
3: Actually, hindi mo gusto nila last time sa amin, Sir George, ang mga area nga may supply ng tubig nga, for example, 0 to 4 hours, may ara nga 24 hours available ang tubig nga nga 12 hours.
0: Mm-hmm.
3: Pag sa subong, wala kami, ano kayo nag-okay naman ang supply.
0: Oo.
3: However, as a picture, I will ask na lang ang mga engineers nila kaya harap mo kukontak sila.
0: Ate, kung salamat.
3: Kung ano yung mga area na low pressure.
0: Sige, sige. Ate, mayo lang kay active ang aton nga CDRRMO, no? Anyway, Doc Sabaron, talang kaliwat next week, ah. In the meantime, Doc Pornan, it's a Sunday. Salamat, good sa tiyempo.
3: Salamat, ma'am. Sir Jules, and ngayong gabi.
0: Good night, good luck, ma'am. All right.
1: Lorga,
0: Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang CDRRMO head sa siyudad sang Bacolod.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: And let's have the former Silay City Councilor, panawag ko ni siya si Councilor Solo. Oo. Ang aton istoryan tonight is about aswang. Councilor, good evening.
4: Good evening, sir.
0: Oo. Salamat, kid Councilor. I know it's a Sunday, pero nagatag ka tiyempo. Councilor, para sa aton mga tagpanamati, si Councilor Solo ang ginpili ko interview tonight because ini siya hindi lang anay konsyal. Ini siya isa man ka local historian. And by the way, isingit ko buti na patay gid kahapon si Sir Mudi. Actually maninoy ko ni eh. Mudi sa unoy isa man ka kilala nga historian sa aton nga probinsya. Anyway, Councilor Solo, ining phenomena parte sa aswang kag mga espiritu. From a historical point of view, pwede tani siya makabig as a cultural phenomena?
4: Because the aswang is part of our mythology, sang Philippine mythology.
0: Mm-hmm.
4: So before nagabote ang mga colonies or mga Kastila, ara na siyang aswang mythology among many myths including mga diwatas, duendes, kapres.
0: Mm-hmm.
4: They are all present, and actually, may mga archival records ang mga Spanish, especially the Spanish friars, that mention these beliefs.
0: Kung say, ilo baron taanay gamay, may magambal ta mythology, ano exactly in simple terms ang buhot silingon sinasaligay nun?
4: Ang mythology, ang mga ginapatihan. Ang mga ginapatihan, ang mga ang ginatawag sa balanga hindi maintindihan. Amo na siya ang mythology or ang supernatural.
0: Okay. Hindi man siya scientifico, hindi man siya napamatud-an nga nagluntad, pero ginapatihan.
4: Kung may mga Greek mythology nga ara si Zeus, may ara man tayo local mythology. Amo na siyang Philippine mythology nga very common.
0: Mm-mm.
4: Sa Philippines, kag of course sa Southeast Asia. So ang aswang ara na siya sa aton local mythology, kag present na siya sa mga mythology sa Southeast Asia.
0: Oh, interesting.
4: Kay isama lang ta. Kay we are of a Malay culture.
0: Mm-mm.
4: So may mga mythology ta kag very similar ang aton mythology sa aton Southeast Asia neighbors, especially sa Malaysia, Indonesia, kag Indonesia.
0: Ikaw personally, konse, gapati ka sa existence ng aswang?
4: Gapati ko as a historian na ang aswang is part of our culture,
0: mm-hmm.
4: ang belief ng aswang.
0: Mm-hmm.
4: Pero ti wala pa ko yung kakita aswang, Sir Jules mo.
0: Yes.
4: Pero very present. Even here in Silay, very present na siyang belief.
0: Ay,
4: ang lolo ko,
0: mm-hmm.
4: ang lolo ko ka former senator, gapati gito siya sa aswang.
0: Oh.
4: Kaya damo siya istorya parte sa aswang sa amon na sinda. Ti gapati gito sila.
0: Si Senador Locsin mismo?
4: Oo, gapati to siya sa aswang. Kaya damo na siya mga beliefs.
0: Mm-hmm.
4: So, when you say nga agapati siya, because it's part of our culture, nga mapati ka na lang kay ara na lang sa aton na ara na lang sa aton culture, undeniable fact na nagdako ka sa ina nga istorya, gin passed down from sa lolo hasta sa dinikanan kag sa mga ninuno mo, hindi kong ginapass down, gapati ka.
0: Mm-hmm.
4: Ko ako na personally na ang namian sa aswang story, it because it is present in our literature. In our literature, halin sa una.
0: Mm-hmm. sa mga sinulatan ta?
4: Oo. So, it's present na siya. So, makita mo na ang pre-colonial beliefs ng mga taga dere, very strong. Hindi siya influence ng foreign.
0: Gubali, ang importante ning punto mo, counselor, former counselor ni si Counselor Solo, ha? Pero naanad na ko magtawag sa iya konsihal eh. Anyway, very important ni Sir Solo kay when you say pre-colonial mythology, antes pa yan nag-abot ang Espanyol di ari na ninga pagpati.
4: Ara na rin na siya.
0: Nano ang patimaan sina Counselor?
4: So ang ano na siya nga hindi ta dapat hindi we you should always be proud sang aton
0: okay.
4: Sa pagpati.
0: Mm-hmm.
4: Eh kung natawon mo sa iban nga mga pungsod, damo sila ila mythology nga ara sa ila literature,
0: mm-hmm.
4: pero may ara man ta dili. Hindi tayo nga lain ta nga kung wala din nag-abot ang Kastila ang mga colonizers,
0: mm-hmm.
4: wala tayo na discover. We have a rich culture, we have a rich belief system.
0: Uh-huh.
4: Belief system may mga aswang, may mga creatures,
0: mm-hmm.
4: because that's part of our belief system.
0: Bali, hindi bot silingon nga kung gapati ka sa aswang nga buki ka ukon manul.
4: Hindi, kay amuna siya ang colonial mentality.
0: Uh-huh.
4: Na ginambalaan ka buki kung gapati ka sa aswang.
0: Mm-hmm.
4: Because amuna gin try to erase nilang aton ina nga belief system.
0: Okay.
4: So for example, Sir Julius.
0: Yes, sir.
4: Isa na siya kay example. Maghambal ka mariit na lugar, anong gusulod sa ulo mo, 'di ba? Very negative. Negative kay base
0: may maligno abi.
4: Mo kay may mariit, nakatok ka sa riit. Mm. Matabi-tabi ka muna. Pero sa lana siya nga belief system, kaya ang aton mga pre-colonial ancestors, when you say mariit nga lugar, it is called sacred. Hindi ka na makadto.
0: Ah!
4: Sacred.
0: Balaan, gali na, yeah.
4: Balaan siya nga lugar. Ooh. Kaya amo na siya ang mga, amo na siya ang lugar sang mga supernatural beings,
0: sang
4: mga atuang.
0: Ooh.
4: So, hindi ka na makadto kay may boundary ta dapat sa supernatural.
0: Mm-hmm.
4: Kag sa anon sa aton real world.
0: Mm-hmm.
4: So am galing pag abot sa mga colonial sa mga Kastila, when they introduced Christianity,
0: mm-hmm,
4: they wanted us to fear the supernatural.
0: Oh.
4: To fear that.
0: Gingamit so, nila na, pamahog sa aton.
4: Hindi pamahog para hindi man ang intention nila para magkadto ta sa Christianity.
0: Okay.
4: So that's a perspective we have to look into. When you say riit, it is sacred. Hindi ka da magkadto kay hindi na da imo.
0: Mm-hmm.
4: And I Ooh. Think it's very relevant man today nga we should respect our environment, our forest,
0: okay,
4: because it is sacred.
0: Oh,
4: it is riit.
0: Oh. Kaya nanamian ko sa imo pag explicar kunse ha. Gakadumduman ko bala si Sir Mude.
4: Oo,
0: na kag si Sir Roque.
4: Si Sir Mude, kag si Sir Roque, mga former, mga the late, mga ano na sila naman sa Negros Occidental Historical Council, mga former board of directors.
0: Oh.
4: So, they are our predecessors.
0: Oo. Ti, mayo lang so kay at least may
4: we
0: kilala.
4: Yes. We acknowledge their contribution sa Negros.
0: Wow. Ti mayo lang kay kilala ta ka may ara na ko sa baron kumo wala ni sila nga duwa eh.
4: Oo.
0: Pero it saddens me, counselor ha, nga gakalimtan ta na ang papel sa mga historians ta eh.
4: Oo, very important gid ang history and unfortunately ang iba nga historical subject in abolish na.
0: Mm-hmm.
4: So kilanlan we should study our history. Ako ya I continue to lecture on history in different kung gina-invite ko like kagapon sa UPB naka-online lecture man.
0: Wow.
4: So we should appreciate our history so that we can understand kung ang imo topic subong aswang.
0: Correct.
4: So kung aswang ya mo do laway na iyang negative pero kung i-understand tang aton history makita ta nga iparti ni siya sang aton belief system. It is the aswang takes a very negative form but it is part of our belief system or nang ang aton natural world. Kaya kung padaluman mo ni ang aswang story, damo ni siya mga angles.
0: Oh, abe katuan ko na dugay-dugay ha. Pero mahal guro kung mag-private lesson sa imo party history ay.
4: Hindi man gid.
0: Hindi kay mapa-enroll na lang ko tani, counselor. Oo.
4: Ang history duwa na siya mo may ara nga natawag nga kwentong bayan, oral history. Kag may ara gid archival history nga gina-acknowledge mo gid ang imo sources. Very important man.
0: As they say counselor. As they say counselor, ang journalist kuno writes the first draft of this of history. Ti I think gatigulang nako dira man ko guro dapat makadto.
4: Ati okay, most of our historical research subong ang first ginamon nga ginalantaw ang mga newspapers ang una.
0: Ah.
4: Because they record current events during that time. Si kung magkusbalaan mo gid ang history sa ang amon opisina sa Capitol ang Negros Historical Council.
0: Wow.
4: May archives kami na da. So everybody is welcome to go there and be assisted to look at the archive.
0: Wow. Mapatudlo na lang gid ko guro sa imo konse. Anyway, I'll go back to the aswang. Sa aton mga tagpanamati nga agin talakay ta ini. Because last week ang balita nga may lalaki sa Barangay Robles sa Banwas ang La Castellana nga gin kadtuan sang aswang kay naluyag kuno sa iya kung ginatagan siya love letter o gin PM siya wala takabalo kay ti ang laki wala manakita pero nga paano-ano ang earliest known record kunse nga ginistoryahan o sa sinulatan sang aton kasaysayan nga ginamuno ang aswang sa Pilipinas?
4: Pre-colonial gina siya ang aswang, believe.
0: Oo.
4: So kung mag-research ka sa mga first documents, maskin as far as 1600, na ginsulat sa mga pari, makita mo na gin-record na nila ang belief system sang mga especially sa taga Visayas. So as early as 1600s may record na ta sang aswang, pero as a record nga sang mga pari nga amo ni siyang belief system sang pagkadto din nila magitan din
0: na. Okay. So bali na record lang niya sa mga Espanyol nga ang mga nitibo ang mga tumandok nga pati sa aswang. Okay. Pero kung ibalikan taya sa pre-colonial history, when you say aswang, nga aswang ang tinaga nga gingamit. Ano ang iya sini etymology?
4: Ang aswang wala ko na research kung ano gina siya, pero amo gina siya ang ato tinaga. When you say aswang, what you are saying now, aswang, mag-travel back in time ka another 1,000 years, aswang man na siya.
0: Ah, mo gyapon.
4: The term is ancient. So,
0: oh. Wow. So, kapalain ng dogblay, oh, so, wow.
4: So amo na siya ang ano. Kaya of course ang aswang negative na siya nga dark na siya nga being. It's a dark being. Because okay. Sa mythology, may ara dark being, may ara positive being.
0: Okay.
4: Like ang diwata. Ang diwata is also an ancient creature of mythology. Positive na siya.
0: Uh-huh.
4: May ang aswang yan. Dark.
0: Uh-huh.
4: So, kung magkanto ka sa Greek mythology, may ara Zeus, which is positive, may ara man si Hades.
0: Correct.
4: The Lord of Darkness. May ara man.
0: Yes.
4: So, amo na siya ang storya sang aswang. And we share that in Southeast Asia. Kung mag-research ka sa mga mythology sang Southeast Asia, mahamba ka, ay ka daw pareho. Which is pareho, gina, because you are part of a big Southeast Asian family.
0: Interesting. Yes. Although kun sa online literature yang imo basihan, ang tawag nila ya shapeshifter demon ang aswang.
4: Sa amo na siya kay ang amo na siyang nature sang aswang, shapeshifter magitan.
0: Gatigbaliw?
4: Nga.
0: Ano-anong ginambal sang kasaysayan, counselor?
4: Galing amo gina siya belief system ta na siya.
0: Ah.
4: So na carry on gina. Kasi na siya nga ang aswang gin creature na kilanlan mo manggit kahalag adlokan.
0: Okay.
4: Magkadto ka kung di ang daang di ba sa ang Panay, grabe ang storya sang aswang sa Panay.
0: Tinintigi mo
4: na nagroot ang Malay culture mo sa Panay.
0: So, Danay, so, balikan ko na. Nga sir. Sa Panay una naglanding ang mga taga Malaysia.
4: Ang mga Malaysia na sa Panay gina sila.
0: Okay.
4: Kasi siyempre, kung gusto mo man historical fact, ang fear sang aswang sa Panay, gin-take advantage na siya sa mga Amerikano.
0: Correct.
4: Sa American colonial period.
0: Correct.
4: Na si ang isa nila, isa kakabesa del barrio sa Dueñas, nga si Teniente Gimo, gin-ubra-ubrahan story ang aswang because he was a revolutionary.
0: Oh.
4: So, he was a revolutionary, and so that the people will avoid joining the revolution against the Americans, kinubra-ubra nila si Teniente Gimo sang storya nga aswang ang si Teniente Gimo. Because in fact, Teniente Gimo is a cabeza de barrio sa Virginia.
0: Oh, interesting.
4: So those are things that aswang has been part of our history kay pasang pag-abot sang American colonial period. Gin-take advantage man ang narratives to the point na kung may sa morgue gakwa ng kanood kuno patay sa morgue kag ginatuslok nila kag ginahaboy nila sa dalan para magpati ang tawo nga may aswang attack. These are recorded in history.
0: Pero kun sa historia sa kun kasaysayan sa Southeast Asia, mas lapit ang aswang nga ginaistoryahan dire sa mga aswang sa ibang nga nasyon katulad sang Malaysia kag Indonesia
4: gid kay amo gina ula tawontang ila literature daw pareho gid damo sila common beliefs because of our Malay culture.
0: Ang puntiyanak, ano gani ni para sa ila? Amo ning aswang nila?
4: Ang puntiyanak daw ano na siya, Sir Julius. The white lady nga may nga pangaon daw.
0: Amo ning galumpat-lumpat.
4: Oo, amo ning puntiyanak. Sa aton yan kan, ang tiyanak kaya sa aton si la baby nga pangaon.
0: Correct.
4: So dala mo makita maskin lain ang form nito sa uban, kung we shared different different terms.
0: Mm-hmm. Interesting. So meaning, Counselor, long and short of it is that ini is deeply embedded, meaning nalubong ni siya madalom sa aton gali una-una.
4: Oo, ara na ni siya, wala pang Kastila, diary ng aswang, sa ara ng istorya sa aswang,
0: mm-hmm.
4: Part of our a larger Philippine mythology.
0: Oh. Anyway, hindi na ako magpadugay, Counselor, kay I know it's a Sunday, nag-isturbo lang ako sa imo. I hope some other time makaistorya kita liwat, kay kung ikaw istoryahon ko, ang akon kamera gakawadan battery. Kay dobisan ano lang pwede ta istoryahan. But anyway, Counselor Solo, sir, salamat gid sa tiyempo.
4: Madamo gid yung salamat, Sir Julius, kay sa talan nga audience.
0: Good night, good luck, sir. Si former Councilor Solomon Loxin. Apo ato siya, ha, sang isa sa mga Negrense nga nangin senador sa Pilipinas, si, of course, Senador Loxin. Kagimata man ato siya sang pila ka mga nangin national artists sa aton nga pungsod. And of course, ang importante, linghod pa, pero isa na ka-historian o kung nag-document, nag-sulat sang kasaysayan sang aton nga nasyon. Lorga Vista. Tiamuto sa simple kaglaktod nga pulong ining aswang, hindi gid man buki ang tawo nga nagapati sini. Hindi gid man udong, hindi gid man manul, hindi gid man mango. Nga, because no, kay Councilor Loxin, as a historian, inikabahin sang deeply embedded belief system. Nanungbot sa inyon sang deeply embedded. Madalom nga nalubong sa aton sini pagpati bilang isa ka nasyon. Antes pa man nagkadto ang mga Espanyol, mga dumuluong diri sa aton, nagapati na ang Pilipino parte sa aswang. Lorga Vista. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa lecithic, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
10: Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista.
0: Mayong gabi lang kay Lelest Laurencio dira sa isyu kawayan suman kay Manang Elena Publico dira sa Prokyan Sundos Roda Angeles Knight. Mayong gabi Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black Balinsoy. Pulo pasensya gid, lipot lang ang aton para tuntunan tonight. Mapuli na ko kay matimpla ko DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe, indi kamasal ang tarsier o kung zombie sang asawa mo kung gabi, kay tungod hindi ka makatulog. Nga ang DTX Premium Coffee, gusto lang gid. Ang iya sinisangkap ng kape, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, nga okay kung ikaw type 1 o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imo sini kalawasan.
10: Larga Vista.
0: D3 Bio, amo naman ini ang nagapaalam sang imo immune system. Ginatudluan ang imo sini mga soldado sa lawas kung sino ang maayo kag malain nga kagaw. Tungod ina sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Meaning wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, fungus, virus man o kon bakterya. Gani ni pagkalimtan ang John Wick sang imo kalawasan ang D3 Bio.
10: Larga
0: ari naman
10: Vista.
0: Niya kontra tok-tok ang DTX 500, amo ining kargado sang antioxidants. The only way nga mabatuan ang nagapatuktok sang lawas mo, free radicals ang tawag sina. Latak inigikan sa mitochondria o kon ang makina nga yara sa aton sining nga mga selula. Ang ginahimo sang free radicals kawaton ang baterya sa imo selula. Ang ginahimo sang antioxidants ibalik ini kabangdanan nga indi dasig magtuktok ang imo sini nga lawas. And what's more, banwa ang DTX 500 duro sini tungod sang disugad sugarcane extract kag sang dahon amargoso.
10: Larga,
0: so DTX
10: Vista.
0: 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Ang ibanta nga mga talakayan buhas sa aton nga pagpangalagad.
10: Larga Vista.
0: Again ang El Nino ginabantayan ta ini tungod 1 month away ang pagluntad sang Super El Nino. Inayasuno sa mga international reports ha, kagsuno sa mga forecast kag ginatawag models nga ginapatigayon sa pila ka mga international scientific organizations. Galing ka sa nambal ko na wala pa duro na balita gid, except of course for Larga Vista nga ginasunod ta niya. Tungod ang Larga Vista, hindi niya patupa-tupa lang aton balita. Kung sa klase pa, may lesson plan kita. Every night ginasunod ang isyo, every night ginasunod sa balita. Bangod ang inyo nga balitaan diri sa Larga Vista, sustenido, planado. Hindi niya dipindi lang sa sigun. Hindi niya dipindi lang sa madumduman. Hindi niya bunanay lang, linugusay o kung kinawatay. Iniya isa katunay nga palatuntunan sa radyo nga ang tuyo, matagan ka sa nagakaigo nga kinaalam kag ihibalo kag makahimo ka sang imo kaugalingon nga pang-inuino kag makaubay sa imo sini nga desisyon sa matag adlaw.
13: Lorga,
0: so basta ini pang talakayon ang iban pagid naton nga mga issues. Sorry gid anay tonight ha. Tungod kay may live broadcast kita, live coverage sang ginpatigayon nga newscasting competition sa SM City, Bacolod for Negros Island Region. Congratulations, congratulations sa kay K5 Eljan Castaño and of course sa aton bugos nga tagdumalahan diri sa K5 Bacolod.
13: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Rimuel Alcantara sa technical side, Julius Maraveles. Good night, good night. Salamat, salamat para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
13: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
19: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
21: Mabakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
25: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang gani-carots.
1: nilang karo sa mga kulturan.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang akong ulo.
26: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta, basta. Ano
26: na yung engineer ba?
25: Maedukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan na itong mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
27: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
3: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
27: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
3: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
27: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
3: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
27: ay, damo na,
3: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
27: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
3: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
27: Ang lawas.
3: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Amo na himon mo, Sir GP, permichance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
27: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
3: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproduct sang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
3: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
4: aramis mo.
2: DTX 500
4: DTX 500
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500.
8: Informasyon sa ikayong lawan.
9: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
3: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid. Inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
3: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
3: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
17: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
3: Biktima no?
17: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon ganin ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix. No mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
21: Correct Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
3: Uy, naglupok na.
21: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
3: Namigid ko adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Dog sakay ka lang sa tanki or armored car.
21: O kampiyon.
3: Protektado kaya, bisan ano nga balatiyahan. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa anti

0: 160.
1: Ante ko dua
0: sa gabi, dua sa
2: alam. Ilan na lang imong blood sugar?
0: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkaline, ga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sakit-sakit, pidya katama. Tiyang basang tiyo ko, tumarko sang mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
7: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Wow. Base sa baho sang ilok mo.
6: Maligo ka adlaw-adlaw.
8: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
9: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
6: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
8: Oo.
6: Beauty?
9: Mampabeauty.
8: Gindugangan ang ingredients.
9: Ibang ingredients?
6: Nga beauty. Kay kakulang, abig kong santon lang, no?
9: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify mayo imuskin,
8: kung bahawin din na beauty yan.
9: Beauty.
8: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
6: Clinica Dio Fresh.
8: Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
6: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
8: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
6: And of course, kung aga, kung mga pe ka man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
8: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
8: Oh, the healthiest coffee in the world.
6: Oh, kambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga sa gano mushroom, may DSE nga sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
8: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
6: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
8: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
6: Butang.
8: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
6: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamo ng amon nga oil,
8: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
6: Pagkakada ka.
8: Amo na to isla na ang amon isa ka blood news kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
9: Ara.
8: Bantayan nyo ha kay
9: upgrade nga liniment.
8: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
6: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
9: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maka, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herb.

0: Labs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
1: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
2: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
0: Oh. Kasabat na.
1: Ginapangita ka. Ginapangita na.
2: Ah, ginapangita.
1: Budlay ng ginakadlokan.
0: Extend food supplement. O, kampiyon.
2: No? Monster manoy. Monster manoy.
0: Oh. Feeling young, performing young, kasi extend.
1: Feeling young, performing young.
2: Alright.
1: Wow, grabe.
3: Informasyon sa ikaayong...
2: Kamu ka nagaling, Genera.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, yeah, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Hmm. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
1: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod?
1: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gapon.
1: Halimbawa, naulahis mo nulaurin.
0: Oh, okay, why ka na tumbar D3
1: Bayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar D3 Bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
0: Patay ka po.
1: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inomgi ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang nami gid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapustan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sa klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika ditribayo.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ruas Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imo nga lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa. Gagaan ka. Gagamay buyon mo. Kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
0: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gibutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kag impugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
8: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
1: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa sang
2: binder
1: mo dyan.
0: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors, lapit si imo tinaing.
1: Oo. Oh.
0: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
1: Oh. Oh. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
8: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribio ka, tungkol din na padamon niyang leptin,
1: hormone.
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Di mong tulok sa iban.
8: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, oh. Damo ini sa mga tao nga obese,
2: oh.
8: No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kon nakaklinika Ditribayo ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kon metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
0: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
5: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo, ang Ditribayo yung may Physio. Ang Physio yung may Ditribayo. Mabakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Muternamax. Muternamax. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Game 5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa aming program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo, problema sa panibalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, text na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. Magsaliwat sa ating Globe number 0927-448-940. September 13, 2026 is a Sunday evening, mga kakifive. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga day off, lo?
1: Well, shishwa, so far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 700? Ati good. Very good, ah. Mayo, mayo. Mayo kagin, ha? Magkaka-K5. 103 na lang ka-adlaw kag mag-abot na ang Paskwa. 103 days na before Christmas, no?

sapagkat padayong kitang nalaga remind sa inyo tanan nga ibutangin nato sa mas mataas nga prioridad ang atong igayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian ha. Atong gitagaan sang importansya ang pagpabalhas, ang pag-exercise o kung ano man nga pamaagi nga para balhason kita. Kay ang balhas isa ka natural nga pamaagi sa aton sistema nga para maglimpyo ang aton lawas. Tungod ang hingko nagasulod sa lawas, nagapundo kag nagulat sang panahon nga parang gubon ang aton sistema kag mga tugas sang masakit kag balatian. Kag usually tigulang kita ang aton resistensya madubo na. So kinanglan naton gid hibal-on ang mga tikang kag pamaagi nga para pasanyugon ta nga aton nga igayong lawas isa na dira ang pagpabalhasa. Ang higko nga nagatugas ang kalitan sa aton sistema nga nagresulta sa masakit kag balatian, nagahalin mismo sa aton nga ginhaklo ang hangin, nagahalin sa tubig nga gininom naton, kag especially sa pagkaon nga ginapasulod naton sa aton lawas every day. Nagaupod ang mga toxins, no? Kita nyo na, ha? Ang tubig sumong is ginabaligya na. Sa una, why man? Sending ka malang gani mainom kasi turog ba sa karbaw? Sumong niya ginabaligya na kay tungod para safe kag tinlo ang atong ginainom ng tubig. Pero hindi malikawan tungod sa lalod kag mga chemicals kag mga bakterya nga nagkasami nagaupod sa aton nga mga ilim nun. Kag sa dalayon nga nagaging din tubig sa tubo, gani ka ka nagatina mga K5, no? Yeah, much more pagid ang tubig nga ginainom naton every day, no? Minimum of 8 glasses every day. Tinanglan tubig, no? Siyempre naman sa hangin. Sa hangin, mga K5, nagaupod ang mga pollutants. Hindi nato malikawan nga sa malawig nga panahon nag-accumulate ang aton nga ginaklo nga malaing hangin. Katulad sang pagsakay mo sa salakyan, may nag-idag-idag. Pag idag-idag, ya, dalahuni. Na panabol ko sang ilong mo, pero nakahaklo ka na, right? Gintamunan mo ilong mo para hindi ka na magdugang pahaklo sang bad odor, abi. Pero kapila ka beses nga nag-agi ka sa basunahan, may mga nagadamog nga mga laya nga dahon, may nagapanigarilyo, nag-agi ka sa poultry o kung sa pigaris ang baboy, may higko, gagmabaho. So, gagmay-gagmay lang na kasi sa malawing nga panahon, ining mga pollutants, nag-tiner kang nag-deposito sa atong sistema. Kinatawag sila mga toxins. Kaya ilabi na gid sa pagkaon naton, mahigko man kung may toxins. Ining mga preservative nga mga pagkaon, nabigin man ng sardinas, paborito ko gid. Pero ang isda na mga kakipay, lugay na gali na sa sulod sa lata, pero pag abri mo, daw bagong hiwa lang, daw bagong hulik lang, daw bagong lang ginsulod sa lata. Tungod may chemicals, nga ano gani, may preservative. Kaya ang mga nagtaliwan naton ng mga kilala, ang mga bangkay, mga patay nga tawo, para hindi madunot, para hindi magbaho, ano gani ginabutang, chemicals man di blood. Ano nga chemical ina? Formalin. Para ma-preserve ang preska, para hindi magbaho, para hindi magdunot. Amo man na ang mga canned goods kag mga ginakaon nato ng mga may preservatives, di ba? Chemical based, no?
hindi makita dahil mapatay sang mahilo abis ang mga chemicals. Kaya tungod gagmay malang, tolerable malang sa aton yung aton nga health, no? Pero sa dalayon nga maisip na napaglipas sa mga panahon, pila na ihan ka mga dilatas ang naabrihan mo. Pila na ihan ka sardinas ang nakaon mo. Mga corn beef kang mga pork and beans. Pag abri mo, puro beans, wala man pork. Sa una daw may hiwa-hiwa pang gagbay nga pork. Subong way na, puro beans lang, pero ang alang yabon, pork and beans. Sa amoy na mga K5 sample lang, no? Ang ginakwaan sang o kung ginahalinan sa toxins. Nga nga may ara kita sulod sa lawas na tuntungod mismo sa pagkaon, sa hangin, sa tubig na gaupod. Ang mga chemicals, ang mga pollutants, ang mga free radicals nagapundo sa atong sistema. Sa padalayon nga tuig, nagadamo sila. Kang nagahulat lang sang panahon kang maglubo ang imong resistensya. Kang tingala ka, nagaiga-iga ka na, nagakiang-kiang ka na. Tingala ka, diagnose sa doktor, may cancer ka na. Tungkol sa mga toxin deposits na throughout the years, since nga nagkaon ka hasta sabong sa edad ni mo, na napundo lang na ang mga chemicals. Toxin, siko lang ni. So that's why kinangnatagin magpabalhas. Kay parang kadailig siyang balhas naton sa pagtuon mga kakipam, nag-upod man ang mga toxins. So kailangan ta magpabalhas para maglimpyo ang aton sa sistema. Ang pagpabalhas sa liwat, isa ka libre. Pisanan ta lang ni natural detoxification process of our body ang pagpabalhas, ha? Simpuhan gin ang pagpabalhas. Subong man, suportaran takin sa masustansya ng pagkaon. Kag ilim nun, di gin magkalipan magkaon sang uti. Outin. Sang utan, gali. Kaon gin sang preska ang utan, mga prutas na bala. Mga season, mga prutas bala. Basta preska lang, ha? Utan kag prutas ni magkalipat, ha? Likawan ng mga bagay kung mga butang makatag sa aton stress, ha? Kiman ang stress sa pagtuon mga kakipan. Kalabanan niya yung nahiblad ka. Niyan taas ang imo dugo. Ang presyon sa imo dugo nag-taas. Hindi man na magtaas kung wala siyang kabangdanan. Nagtaas siya because may presyon na tabo. Tungod every time na ma-stress kita, no? Ang aton utak, kala mga kakipay, no? Ang utak sa tao, nagakonsumo sang damong oxygen, no? Oxygen. Kag ang nagaupod ang oxygen sa aton dugo. So kung permi ka, gapaminsar, gawori ka, gapangakig ka, kag pala grabe ka pa magproblema, gagangin natutukan, maging napadalman, maging sa pinsan mo, abing, ang imo yung heart niya, ang imo pinsan, abing kakonsumo samtang nagkapaminsar ka, no? Ang aton utak. Ang masignal sa aton nga heart niya, bumbad ang madamo sang dugo. Kakilanlan sang utak, sang more oxygen. Di ang oxygen nag-upod sa aton nga dugo. Ang dugo nag-abiyay sa aton nga mga ugat, mga kakipayon. Di karon ang ugat naton baradong o kon stiff na sabla o kon natawag naton yung brittle na kon gabok. Now, kalabanan siya nagkakatastas. Iba nagkakautot tungkol sang grabe nga pressure sa aton nugo nga kilanan na masuplayan siya ng aton yung brain. Ang aton yung oxygen kali, no? Ang aton brain, kailangan masuplayan niya. So, kailangan bumbahon tudo sang heart naton kag para magdasig ang dalagat sa aton yung dugo. Kag kakilanlan ang aton nga paminsaron niya samtang kapaminsar ka kakusumo sang damong oxygen. Kinalan damo dugo ang magasaka sa utok mo. So, mabumba dasig ang korason.
para masuplayan ang aton utak sang oxygen. So kung kalmado ang utak mo, di kalmado manangi mo yung heartbeat. Pero kung nagpaminsan ka namlang, nakulbaan ka, nagdamo ka ginapaminsan, may mga deadline, may mga Judit sa balayran sa eskwilahan, Judit sa balayran sa Turko, namlang ginapaminsan mo, ginapoblima mo, na nagkakuba-kuba din ang dughan mo katungo nagapump sa more blood. Kay kilala sa utak mo, more oxygen. Karoon ang pagbiyahiya karoon, isa barado ang imuugat, may blood pressure nga magatabo. So mayulag kung masarangan sa ugat mo, kung hindi abi, may tendency nga ma-heart attack ikaw o kung ma-stroke mga kakipay. So halungagin nga hindi kita ma-stress ha. Kung ma-stress kita gani, pahuway ah. Relax ah. Likawi ah. Kung hindi madala subong, ti, boss naman ah. Sagi mo ginipilit, sabi man. Kung wala inugbayad, ti, boss naman ah. Ha? Wala ko subong inugbayad, mamisa kadali kaga kung wala gid. Ah, pangamuyo. Di pagpilita. Kaga everyday mga kakipab, hindi gin magkalipat sa pang-inom sang DTX 500, ha? Subong ba ang likawan kung nalimpyuhan nato ng aton palibot? Tungod nagamasakit man ang panimalay naton ang miyembro sang aton pamilya, tungod sang bakterya sa aton nga palibot, oh? Kaga maulanon ang panahon, lati hindi malikawan ang dengue, kag iban pa nga mga tawag naton bakterya o kung mga kuya germs, bala mga germs. Kag sumong man mga kakipayb, ang aton sul balay lipyuhan tagit. Kung katulog kita, don't you know nga may nagahari nga mga peste sa aton balay? Ini siya mga just like ning mga ilaga, mga tiki, toko, damang, kag iban pagiginaga kamang-kamang bala. Kung katulog kita, nagaginuwa sila kitungod nga nagapangita man sila sang ilang pagkaon. Ilabi na git ang ilaga, ilabi na git ang tuko, tiki, ang damang. Di kasamina nila katuan isang aton niya nga kusina. Ang tanga pagigali. Kung atulog kita ang tanga nagalagaw, magkakanto sa kusina. Nagapanimhot sila kag nagapanultol sa mga mumho, mga pagkaon sa aton basurahan. Kag kasami nagakamang sila sa aton nga mga utensils, sa aton nga mga pinggan, nagahukbo sila nga duwa sang tanga, nagapalakpak ang duwa katiki nga mta nagatungtong sa luwag. Kag nagabackdive naman ang ilaga sa sulod sang baso. De, ang ilang ang mga tiil yaya kung nadiin sila kapalabot yaya. Aga tayo tiniil gadaan sila, damo na isang kagaw o kung bakterya. Di nagalatay sila sa kutsara, tinidor, yahong, sa pingga naton, sa platito naton, sa kutsara, tinidor, kino. Siyempre, kutsara, tinidor, pagkaga, gamito naton. Huwag tagali ka balo, nagokboto yung duwa katanga sa babaw sang kutsarata. Kaya nagpalakpak man yung duwa pagkatanga sa nagatungtong sa tinidor. Oh, pagkabasaga gamiton sa mga bata ang utensils naton ang kutsara kag tinidor o kung kita makagamit. Huwag tagali ka balo sa gabina, yaya, may natabo galing arisling ang mga ilaga na kang mga tiki. Hindi makanto ang inagyan. Sabi ko, nabiling ka mga kagaw sa halin sa tiil nila, be. Ha? Itimo naton ang kutsara na tingala ka na lang bata mo. Nahi kasakit ang tiyan ko. Nahi galahin mamatiyan ko. Katungod gali ang bakterya. Dalas ang mga ining mga insekto. Especially kung nagkatulog kita mga tiki, mga tuko. Mga tanga, mga damang, ilaga, abaw. So gani ang aton ng mga cooking utensils before kita magluto.
ginahabunan, ginakaginalimpyuhan na nai. Kasami naton, amunyablan, di bala mo na, nahugasan naton. Pero ang atong kutsara tinidorya, do kalabanan siguro, do wala naman galiswat, do ininit sinaguro. Dahil na nakapuksi na sa nga bulutangan sa tinidor kagutsara, kagibutang sa... Ay butang sa pinggan, ready na na yun magkaon. Dutay na lang gahugas, di ba? Kag wala ginatamunan kung mag-gabi, magtulog. Amo na kasami na ito, mga kakipa. No? Mayaragin man niya nga, very careful, ganyan. Ginatamunan nila, ginahugasan nila, kag gina-sterilize nila before sila magamit sa mga utensils nila. Pero reminder lang na, mga kakipa, tungod ang mga kaga o kung bakterya, galit sa mga ilaga, kang tanga, tiki, toko, damang, makahalit sa ato ni kayong lawas. Kagsaliwat, mga kakaypay ba, hindi gin magkalipat sa pag-inom sa DTX 500. Di buhinas kikita sa ato niyang henerasyon. Tungod may ari sa isa ka naturals nga suplemento. Wala sa side effect, wala sa overdose. Nga nagahatag sa aton bulig, ang inimapisan, ganyan magpangita sa mga toxins nga magpagwa sa aton lawas. DTX, shortcut ina sa detox o detoxification. Pagpag-eliminar sa mga higko, paglimpyo sa aton sistema, DTX 500. Ginabuligan ng aton lawas nga para maglimpyo, ginatultol ang nagapalanago ng mga toxins nga tinuig na nga nagtiner sa aton sistema nga para ini maglimpyo kalayo kita sa masakit kagabalatian. DTX 500 himo ini sa Ampalaya Extract. Amarguso ha. Ginakontrolarya ang aton nga blood sugar. Ginamantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw sa level, papanaugon niya na yun, ha? Kag maipikto sa nga pariyasgin sa insulin. Apo ginagani ko may history ang family ninyo, mga kakaypay, nga may mga diabetes, o kung mataas ang blood sugar, o kung gusto mo lang niya mag-mintinar sa manubo nga blood sugar, inom gid sang DTX 500. Way labot sa Ampalaya Extract may super antioxidant pagidsa ang gahalin sa tubo. Gamo ini nagabantay man bulig sa aton nga kayong lawas nga para hindi kita magbalatian tugas sang mga free radicals. Mga free radicals, ha? Katulad sa toxins ang free radicals nagapanghalit man, nagapangguba man sa aton selula. Kag nagatuga ini sang masakit kag balatian, kag balanda naman, kung ika makalampuwas sang masakit kag balatian, pwede kanubo sang imo kabuhi kung ikamatay sa isang katawo. That's why nga galikaw kita sang masakit kag balatian, tungod sa research, gagina pabalo sa aton, nga dako nga porsyento sa bilog nga kalibutan, pinakadako nga porsyento nga kabangdanay kung nga agakapatay ang tao tungod sa masakit kagbalatian. Kag subong nga panahon, gamay na lang ang porsyento ang tao nga nagakapatay sa old age o kung sa katigulangon. Ang kalaban na nagakapatay magluwas ng abis sa mga aksidente, nagakapatay ang tao kalabanan sa masakit kagbalatian. Ha? So, ari ang DTX 500 mga kakipay para palawigon ang aton kabuhi. Ah. Ilikaw ya ikaw sa masakit kagbalatian. So, gani everyday, mag-inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Wala bagyo subong, wala masyang low pressure. Kaga, well, amulan na gini nga itong panahon. Magalumon, kaga may laptan-laptan kapag ulan, kaya ara ang hamagat. Subong maisterlish somewhere in Upper Luzon, Northern, Extreme Northern Luzon. Sabahin sa mga Ifugao, Mountain Province, no? Gafag dito, maulanon dito. Last quarter of the year,
expect aron tagid nga mo yung chimpong nagapatugnaw ang aton nga gabakadto sa tugnaw ang aton klima. Kag amo man ning chimpo kag usually mag-aabot ang mga bagyo kag kalabanan makusog kag madamos ang ulan magagakipab no tubig ulan. So likawan naton ang ining mga magsalig mula no magpiar mula magpawalang bahala tungod ang tawag nato nga landslide ining mga flash flood even though wala bagyo nag-aabot tungod sa mga ulan continuous nga pagpadayo nga pag-ulan nagahumok ang aton nga mga kadutaan. So careful kita sa mga landslide prone sa landslide areas. Importante subong panyimpo wala ka tulo sipon mo. Wala ka nag-iga-iga. Wala ka nag-ahilana kag wala nag-atangkaso padayon ang imuyang paghimakas. Wala sang sablag bilang lawas. Taas ang resistensya kag ang depensa. Inom kita sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kada kapsula sang Mighty C para sila nagkaong sa napulog ka-oranges mga kakipipe. So vitamin C nagapahubin sa aton nga mga selula, nagapamako no, nagabato man sa mga free radicals, antioxidant man siya. Kag siyempre no, nagalikaw kita sa masakit kag balatian. Kay tungod ang Mighty C no protection ini sa aton para mag ang mga kagaw hindi maglaton sa aton. Ha? Everyday nanay tatay inom gin vitamin C ha para padayon ang aton yung pagpaninghuha sa atong responsibilidad sa mga kabataan. Kaya mga kabataan gasalig sa ginikanan mo. Gasalig sa ginikanan especially mga estudyante. Yung balon, mga pagkaon, mga kinanglanon sa eskulahan. Di ano what if lang abi ko magmasakit si tatay kasi nanay may magmasakit si nanay kasi tatay, budlay. Kilala si nanay kasi tatay, kilala mas kong ilalawas. Kilala may proteksyon sila. Taas ila resistensya kag nipensangin. Painuman ko si nanay ha, painuman ko si nanay kasi tatay sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Si Toto Sinday naman niya, si Toto Sinday naman niya mga bata, para taas ilang resistensya layo sa laton-laton sa eskulahan. Kung may ga-sipon ka na si Buro ka nag-aubod ang tumpad niya, no? Classmate siya, siyempre kung ga-aubo, kapin pagi kung wala ka panabon, nag-lapta ang bakterya. Di maklo man sa bata mo, di nga alam mo sang aga niya, paghalis ang bata mo, pagsik pa, papulis ang hapon niya, daw ginakotoy siya ng lain matyag ko. E gali na latnan si Toto niya. Di pa inuman na yun sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, ha? Kanamit sa saburya. Orange na orange gini niya. Masawaan gisang mga bata nga mga chikiting laton, ha? Kagdasigid niya mag-proteksyon, kamag-depensa, hindi malatnan ang bata mo sa mga bakterya kag mga kagaw. Kag nagapaalam pa sa mga bata, nagapataas pa, Mighty C Syrup for Kids. Ha? Bakal na sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C Syrup for Kids. Nainom na D3 ba yun? D3 ba yung mga kakifive ha? Ang aton nga kinanglanon para depensa naman sa mga virus. May bulong na yung mga bakterya ka mga kagaw ha? May ara na yung isang injeksyon, may kapsula na yung may mga tablitas para dira. Pero ang virus niya, kinanglan pag inaton niya maghalong, kayway pag yapon sa bulong, kinanglan niya na mag-andam kita. Si prevention gapon ang kinanglan na to. Ang DTX, ako ng D3 Bio,
may unod nga panakot nga extra virgin coconut oil with vitamin D3. Duwa ka panimportante nga panakot nga nagakombinar para tagaan sang hapin, proteksyon ang aton nagkayong lawas batok sa mga bakterya, fungus, especially mga virus sa palibot. Kung ikaw, mga gabyanan, always on the go ikaw, huwag ka kabalo kung din kay guon sang virus mo. Kang virus niya, 24 hours na nila activity siya. Kagadasig lang niya ang virus maghalit sa aton sistema. So kilalang tagin ang bulig sang D3 Bio, mapintas sa virus. Ginahapinas ang D3 Bio ang aton sistema, ang aton selula, para hindi magkatapik ang mga virus, mga K5, no? Dasig ka, o dasig ka lang mapuwan, dasig ka lang magka-recover, o kung hindi ka basta-basta magkaangkon sang sakit halin sa mga virus sa atong palibot, kung everyday nag-inom kita sang D3 Bio. Madamo pag isang benepisyo sa pang-inom sang D3 Bio, pamatian gin si Dr. Ramil oy sa iyang programa, informasyon ikayong lawas, informasyon para sa ikayong lawas, para nga may dugang patang kaalaman nga makuha kung ano pagid ang mapuslanon nga mga bagay kag importante sa aton pag-inom sang D3 Bio. Informasyon sa kayong lawas with Dr. Ramil Oy every day from 9 o'clock in the morning hasta alas 9:30 sang aga. O kung within the day, pabatian nyo ang tingog ni Dr. Ramil, tunog-tunogon nyo din yun ang radyo, pamati ka mo kay tungod gina-share sa aton ang mga mapuslanon, ng mga informasyon para sa aton ikayong lawas. Ah. Ikayong lawas, kapamati, tagani kayo nagtanaw, tagani sa mga chismis. Kasi nga wala mo lang na isang kontribusyon sa aton ikayong lawas. Mas more pa yung maghambal si Dr. Ramilya. Kada hambal niya may koneksyon kag may sustansya gid nga kalaman para sa aton ni kayong lawas, importante gid para sa aton bilog nga pamilya, mga ka-K5. So every time mabatian yung tingong ni Dr. Ramil, stop, look and listen, anay ha, kay ini siya mga mapuslanon gid nga mga ihibalo kag mga kaalaman pati sa aton ni kayong lawas. Mamati lang sa K5 every day. And within the day, nag-ahambal gi si Dr. Ramil para sa aton informasyon para sa ikayong lawas. Mga produkto ni Dr. Ramil, DTX Branded, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, Sarangin Mabagal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo mga butika, kamarmasya sa inyo lugar, magutan lang ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo mas barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, DTX Pabanan, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, and di man pagid, ha? Katulang nita sa tanan nga Klinika, The Alternativo, Medicina, and Wellness Center, kag mapacheck up na lang na yun. Saturn Medical, kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Alas 10:14 na. Tawag na kamo sa atong hotline, istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede taga-storya about sa mga dinosaur. Pwede taga-storya party sa mga chismis sa mga artista. Pwede takastorya about sa mga bulan. Pwede man takastorya parte sa mga balita ang isyo. No? Kung may arang kamo na siyang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa ato hotline 0928-611-2263 o kung sa ato nga globe number 0927-7448940. Ha? O kung may arang ka na mapuslanon ng istorya nga magkatag sang dugang kalaman kaga dugang inspirasyon abi kung paano mo nalampasan ang mga pagtilaw sa kabuhi mo, baka namigin
makatang ina sang timprano nga regalo sa aton nga mga kauturan man nga nagatubang sang ilang tagsa-tagsa nga mga pagtilaw sa kabuhi. Kaysa gagumon ang pinsar mo, sa mga problema nga nag-abot sa imong mga pagtilaw. Pero paagi sa mga mabatian naton nga mga mapuslanon nga sugilanon nga puno sa nga pagtulunan kang inspirasyon, somehow nagabadbag ka, nagatinaw ka, nagaklaro ang aton paminsaron kung paano naton yung solbaron ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. So sa pag-share mo mga K5 sa mga panginagyan mo sa kabuhi, nga you think makahatag sa nga inspirasyon, do pati ikaw ganin, do hindi ka makapating, do ka mudlay mo sa nagyan, kung nga nalapasan ko man tuman. Do yung sa mo itong chimpo, do ka pinot, do ka lain sa sitwasyon. Pero nga nalapasan ko man, napadako ko man ang kabataan, nga nalapasan ko man ang mga pagtilaw sa kabuhi ko. May-share mo man namin kung anong mga pamaagi mo. Pamaagi mo nga paano malapasan ang mga pagtilaw sa kabuhi mo. At timprano inang pamaskwa sa aton nga mga kauturan nga nag-atubang man sa tagsa nila ka mga pagtilaw sa kabuhi, no? Makabulig ini sa tinon nga kwarta nga tinon nga panahon, no? Sa nga panahon, no? Tanan nga tinon is kwartang bulig, no? O kung na material nga bagay. Pagi sa simple nga sugilanon mo, ha? Maka-open sang bagoyang balatsyagong kang pangunauna sang aton tagpalamati. Ay, tuod gali, no? Takto. Maka-relate sa tungod sa, so, you know, masimala parihas ka mo may mga problema man nga imo yan, nalapasan mo na, iyan naman niya, ginaagi niya pa lang. Mag-aidan mo siya ka makatag siya sang ay impormasyon ay among managli akon mahimuon na bino. O kung makatag sang guidance na bino, o kung paano yun naman sulbaron ang pagtilaw nga ginatubang sa mga. Alas 10:18 ng oras naton. Open ang duwan na kalinya. Inday chari, may ngabisi mo. Thank you again sa picture gali. Bawo naman lagi ko ganagay yung home ni.

kanina sa hapon mga K5 no. Ginlunsar kagina hiwat ang pinakaunang NIR DTX 500 broadcasting competition sa SM City no. Diri sa Bacolod ha. Mao ginapresentaran sa dosi ka mga contestants sa naglalain-lain nga lugar. May arat taga Bayawan, may taga Victorias, Mansilingan, Sumag, may taga Bacolod siyempre, may from Dumaguete, Negros Oriental National High School, kag madamo pa. Dosi tanan ka mga participants nga nagpasundayag kung paano mag alam la reporting bala. Doon nag-report sila doon, ala Jean sa tita, ala Rose Palma. Then ito, nag-witness man ang aton nga pinalangga nga CEO, kag aton nga operations manager, aton nga CEO, si Dr. Ramil Oye Tumanto, ang aton nga network operations manager, si Sir Eljan Castaño, kag K5 Eljan Castaño Tumanto. Kaya madamo ng mga kakipay ba, nagtambong malito sa SM sa pinakauna ng K5 NIR Negros Island Region DTX 100 Radio Broadcasting Competition. Kanami sila mga kabataan, mga high school, mga potensyal ng mga magabulo sa aton sa Pilakadlaw. May arang niya tao yung ginbunag yung ano, ha? Para magbantala sa mga balita kag magkapot sa mikropono. Hindi tanan magkapot sa mikropono, eh, di ba? So, tagsa-tagsa may mga gift kag may mga talento. Kag sa sininga pamaagi, Negros Island K5 niya, Negros Island Region, DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Magatukib kita sa mga potensyal ng mga broadcasters no sa palabuton. Mabuksan ang interes sa mga kabataan na magpadayon sila na maging tagapag-hayag sa mga balita, ka-opinyon sa Pilakadlaw. Damo ginaga-interes, no? So sa first time nga ining event mga K5, dosi ka mga contestant na participants, no? Okay, damo ka namin sila mag-report. Do ala, Jean sa tita, man. Pero ka mga gagbay, pagkani sila ka mga high school students, mga K5, pero ang ilang passion, kang ilang interest, ang ining do ala, anchor man sila, o kung na newscaster, naaragin sa ilang mga panggiho, panghambal, kaga do may mga potensyal gid ang kabataan halos tanang mga contestants naton.

0: malaki man nagdalaog na mga K5, no? Kuwanta ka ron doon ito guys, si K5 Jason Ocon Wilson Villena. Villena. Ano ba Villena? Villena. Hindi niya Wilson Villena, ha? Si ka K5 Wilson Villena. Hindi niya Villena. Double Y na lang sa galing. Mag-report sa aton sang kamilugan nga natabo mga K5. Kung sino nagdalaog, kung sino mga contestants naton sang ginhiwat sang una-una nga DTX 500 NIR radio broadcasting competition, okay? Ato ni mamatian si ka K5 Wilson Villena.
1: Masobra isa kalibo ka mga kumananaw ang nagpadulog dari sa SMCP Bacolod agud saksihan ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Baka K5 amo ini pinakalabing una kag successful gid no kon ihambal sa ato sini nga CEO sa K5 News FM Bacolod si Dr. Ramil Uy. Kag mga ka K5 ang pinakauna nga champion nga nakuha ng kampeonato no sa ato sini Radio Broadcasting is from Negros Occidental National Science High School from Victoria City. So malipayon man ang tagsa-tagsa ka mga nagpakigbahin ng mga bulutuan o gikan pa sa Negros Island Region bangod. Ini ang experience nga maghatag sa ila kung mga stepping stone mga K5 no. Kung sa din ila ipasundayag o kung ipakita ang ila sininga talento sa journalism industry mga K5. So lauman nga may kaangay sa gyapon ng aktividad ng patigayunon sa masunod na tuig mga K5 kag maghatag sa gyapon sa higayon sa mga young journalists ipakita ang ila sininga talento sa broadcasting. So ini nga balita ginadulo sa inyo sa Kalwa sa Mike C. Bitribayo pag DTX 500 na si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News Center.
0: Taga Victoria, kali ang nagdaong. Gagina to, may taga Bayawan pa to, National High School. I think, no? Taga Negros Oriental National High School man. Bilog ni nga Negros eh. Susubong yung tayo pala sila 12 pa lang. Suntuwek siguro, damo na ni Guro. Nagko ang mga premyo. Arasi niya, arasi Wilson Villena, partner. Arasi si, ano, sa news, sa patrol naton. Arasi sa patrol naton si Wilson. Why? Ah, okay. Lagko ang mga premyo. I think the mga first prize, 30 mil. Son 20 kag 10 mo lang kung 15. I-verify talaga yung mga premyo. Importante yung na-expose ang kabataan. Kag pasalamat sa mga sponsors natin. Gid. Ang sponsors natin. Gid, mga nag-support man sa mga young future journalist natin. Gid. Si Mayor Bading Escalante. Si Congressman ano ni? Hindi ka nakabalong, may taas ang lista, no? Para si Mayor Greg Estaya, siyempre. Si Mayor Bading Escalante. Si Sir Terdy Maranyon, araman. Kasi Javi Benitez, siyempre, araman, no?

doputin sending imo on gurong regional o kon national pagid national broadcasting competition tilag ko na gini guruya may intra guruya mga sponsors guru basi mga intra na guruya mga ha basi premium group lakad daw mga isa ka million kumisan may coach na sila siyempre daw basketball man bila may coach na sila nga every team may coach sila nga naga pasilidar sa ilang nga training. Siyempre, mag-muslim nakita natong kagina, na-observe natong kagina ang potensyal sang ining event nga pwede i-dalon sa national o kung sa regional level kag national level bilang broadcasting competition. Kag-ipatigayon siyempre sang K5 News FM ha? Sa inisitibo sang atong pinalangga nga CEO nga nagahatagin sang tsansa kagayunan sa mga pamatanon nga para madiskubri ang ilang talento sa journalism. Diba siya, hindi lang si Doc Ramil ang masponsor sina, masipilakad lang mga PLDT na, mga Globe na, mga Smart na, mga lagkuan ng mga kumpanya man nationwide, no? Who knows, no? Basi maglabot ini sa national level ang K5 broadcasting competition naton. Kag magadlag ko man ang premium abibaw. Kag abi-abi tag 1 million ang premium abi. Mutan tabi 5 million na. Ang first prize abi national champion. Ang second is 3.5. Ang third prize, 3 million. O kung 2.5. So, ng consolation, tag isa ka million na yun. Inaya may mga sponsor na siyempre eh. Sadya, guru, kag hindi man na malayo ah. Posible man na kay very first nato niyang ginhiwan nga K5 NIR DTX 500 NIR broadcasting competition, very successful gid. To maging kalipay ang atong CEO Dr. Ramil Oy, naka short talk kami, naka kustoryahan kami kadali. Ya grabe sir, kang mga kabataan, mga sagad kag mga very talented gid no. So sa akon pag kita gid na nalipay si Dr. Ramil, kag I believe nagpananaw gid sa magasanyok ining klase sa activities nato no. So gani bantayan nato no sun tuig kay maging tuiga na ning gahiliwato nato di sa Bacolod kag base yang bilong K5 Philippines sa tagsa-tagsa ka mga lugar maghihiwat man sang broadcasting competition nito sa ilang lugar. Pagtapos siya sa muon bla sa final bla. May ara niyang champion sa Luzon. May champion sa Visayas kag Mindanao. Di bla? Mga musina ng mga example lang bla. Nga representative sa Mindanao, Visayas, kag Luzon. Mag-compete in the future sa K5 News FM DTX 500 broadcasting competition. Bawang sadyan eh. May potensyal. May potensyal ng event mga ka-K5 ha. So congratulations kid sa tanan nga nagdalaog. Sumungad lang ka ng champion kid niya. Ang Victorias. Victorias City no. Okay, so bantayan pag inabas ang mga kumpletong detalye sa Basaga sa Foro de los Pueblos way ka K5 Eljan Castaño and ka K5 Eric Tenerife ha? Alas 6:30 bugtaw na na sila tumtob alas 9 sa aga ha? Foro de los Pueblos kag para sa dugang informasyon regarding that event pwede nyo matanaw sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa ating Facebook page ha? O kung pwede man sa Bacolod K5 Station sa ating official fan page naman mga ka-K5 sa Facebook ha?
alas 11:31 na, ini nga bahin na dulong na sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Kanami giginadula yung sulab sa suksulok, ang sa aton nga suksulok. Ang mga sulab-sulab lang, mga asid-asid da. Kaganami isang pagpangihi, kagpag-ariya, blado ka suwabe. Because ang tuyo sang DTX 500, hindi lang tagaan kita sang namin nga sabor nga kape. Kundi tagaan kita sang, ni siyempre kape ang ginatulon, ginaalang lang sabor lang kuwaon mo, tapos itupra mo. Pag inom mo, nga, sabor lang kuwaon mo, tapos itupra, hindi, ginatulon ta na kape. Ang pinaka-best sa DTX Coffee Mix, ang pagtulon mo ginya. Kaya ara nila ang iyayang dako, yung premium sa aton. Ang unang premium is ang sabor. Ma-enjoy ka sa sabor, kanami sa sabor sa DTX Coffee Mix. Kami magiging ko lang timpla mo niya is tasa ang sunodlan. Wala gabang lang para sa akon lang magtimpla. Gabang lang niya sa tasa, yung tubig, yung ininit niya. Para puro lang kagkampiyon ang sabor niya. Pagtapos yung mga K-pop, lang daog na kitang adada. Ha, daog na sa sabor. Plus, pagkikininom mo natin, aran na yung dakoga binipisyo. Kaya ginalimpyuhan ang aton yung mga higko, abi, ang aton nga selula. Ang aton mahigko nga mga selula, ginalimpyuhan sa DTX sa coffee mix, ha. May ampalay extract, may chia seeds nga naghatag sa dugay kagutumon. Dugay nga gutumon, kag may siyempre, ang chia seeds niya daw, feeling busog ka lang. Namigit sa nag-diet niya, nag-exercise, nag-gusto madula ang buyon o kung ang mga bilbil. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo, magkaka-K5, ha. Amo ina ang DTX 5, DTX Coffee Mix, ha. Namig niya niya, manginom adlaw-adlaw. Kay man ang ato niya nga mga kinaon mula, mga tinga-tinga na ito. That's why gani everyday, nag-iba, nag-siyempre kalabanan, nag-toothbrush. Kay parang mga tinga, hindi mag-dinner sa babata. Kamagbaho, babata kang hindi mag-tugas ang bakterya, kag mag-tugas ang masakit sa ito. Di ha, mas more ang ato nga tinai, kaperti kalaba. Ang small kag ang large intestine, i-kombinar mo ang ilagba, beng, ilagba, beng. Ha, 26 feet. Di, okay lang na isa, mayan aton sa mga unto, takay matutbrush, may toothpaste. Di, paano yung aton din na iya, lang susugun sa toothbrush to. Kundi, pag-agi sa ininit, o kung sa mainit ng kape, sa aton nga DTX Coffee Mix, nagaligwa ka, nagalimpyo ang aton intestine. So, everyday, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa mga kakipayin. Mga 11, ako na alas 10:35 na, mag-break kita na, ha? Kadali lang, ha? Don't go away, we'll be right back.

0: Bigi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Muternamax,
5: ako galete Jonre data sumile sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko tubong nga nagainom ko sang Luterna Plus kon pamatyagan ka mag-ana
6: Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend
7: makakal sa malapit na butika
2: Sport Biotics makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kanaming habon, damo na naghahamba, nagdula ang ilang mga punggo na si Mamaylan. Ang mga punggo nila, mga blackheads, mga whiteheads, nagladula. Dari sa binalbagan, damo nagkalipay, tungod ang mga wrinkles, jutay na lang. Kalabanan, hindi na hilmo nun, ha? Sasagay mga ka-K5, hamot ng ilalawas. Tungod DTX Beauty Soap pa nang ginagamit nila, ha? Yudi, ha? Kagdira sa ruhaso, dira sa ruhaso, ha? Mga puti na ilang ang mga panit kalabanan. Mga ka-K5, habon nga sa atong panahon. Kasimple mo lang, pero habon mo lang niya, no? Pero dakong bagay ini, no? Aton nyo tayo nga i-explicar sa inyo. Tungod sa habon, mga ka-K5, no? Nainbintong habon sa kalimutan. What if abi kong wala mainbintong habon, be? Goro baho ang kalimutan ta? Paano nainbintong habon? Tungod, there was a time. May masakit ang mga katawhan. Tugas ang bakterya o kunkagaw. Sa unang panahon, daw hindi pag-idea usong paggamit sa kutsara kag tinidor. Kalabanan niya makinamot. Di haling kay iboy sa kundiin niya, be. Lagba kukumo, damo niya sang hiko. Kundiin kay naghikap niya. Wala ka nagpanghinaw, direkta lang kaon. Kaon ka sa kung ano makuha mo na mga prutas na, kung ano ng mga ara na sa lamisa. Itungod sa bakterya kung kagaw, nagkadala sa atong pagtimo sa mga ining mga pagkaon. Mausog ta sa mata ta, mausog ta sa ilong ta, sa atong ba ang kamutang higko. So, nagmalasakit tungod sa kagaw. Especially nga kung na-chimpo sa tikalaon, di simple kamot, rikta sa baba. Mga iluog lang kamot sa kabo. Tapos ang kabo yay sa kabo, bino, ibutang sa lamisa sa tunga. O kung sa gapungko kamot sa salong nyo kakawayan. May isa na kakabo na yung tanan na gasawsaw, si nanay, si tatay, ang manghod, ginagakinamot mo. Ginasawsaw ang kamot sa isang kakabo ng may tubig. Kag makinamot siya kaon mo lang. Di ka may bisita ka, masawsaw mo ito sa... Di karoon niya ikaw yung bilimpyo ang imo kamot. Pero ang isa sa mga upon nyo sa pamilya, be, ako sa inyo panimalay, may kagaw kamot siya kag nagsawsaw mo ito sa kabo nga may tubig kay makaon ka mo sa kinamot mo. Sa una nga panahon, ha? That's why na inbintogid ang habon nga makadula sa kagaw kag bakterya nga nagapilit sa aton nga mga panit, no? Kag sa dalayon na evolve ng habon, naging hamot na siya sa bilong nga lawas, no? Nga proteksyon ng kagaw sa bilong nga lawas, hindi na matapik. Pro una gidiya sa kamot gini, no?
3: Now, karon masaton panahon subong. DTX Beauty Soap, no? Una ginang iyang prioridad is ang kagaw. Ang para hindi mag hindi maglaton sa aton ang higko o kun ang mga kagaw. DTX ang aton habonon. Kay shadow sa kabukal, kag kun isaylo mo yang bukal sa ibang bahin sa lawas mo, kag inusnusan mo sa inusnus mo siya. Sige lang yapon, bukal yung lang. Kagkapos lang bunlawan, ha? Isa lang kapag bunlaw, kakas na yun. Now, ang mong ginapiriti sa DTX Beauty Soap ang mga kagaw kung mga bakterya nga maeliminar sa aton mga kamot, kag especially sa aton bilong nga panit sa lawas ta. Kag dugang pang-benepisyo is ginapaputi ang aton panit, kag ginapahamot ang aton lawas. Tungod naghamot kita, tungod ang mga bakterya kag kagaw, no? Magmix la gani sa aton balhas, gani nagahimo inisang laing nga baho, abi. Tungod sa kagaw, tungod nga sa kagaw, kung bakterya, kung germs, sa aton lawas. Kag nagagwapagit ang mantika sa aton nga panit, daw nagabaho kita kung may magabalhas kita kung mainitan. Sumadulay na tanan sa paghamon mo sa DTX Beauty Soap, ha? Adlaw-adlaw. Kag sa dalayon, abi, no, tungod nga mandamos ang prutas nga panakot sini. Nagapahubin sa panit naton. Nagapahubin sa panit naton, especially sa may mga edad-edad na mga senior citizen, no? Hindi na nato mapaiso lang aton nga edad. Pero mapahubin ta nga aton itsura, ya. Gamit lang mo sang DTX Beauty Soap, abi. Ang mga kurinot, abi, sa mata, sa ilong, pahin sa guya mo, kung sa agtang mo, hindi na hilmo nun kung everyday niyong nagamit is DTX Beauty Soap. So, ang mga punggod, ang mga lap-up, mga wrinkles, ang mga ining mga pikas-pikas, madula man sa DTX Beauty Soap. Ang mga buho-buho sang guya, nga inagdyan sa punggod, mahipid yung manjirili. Ang mga itom nga ilok, itom nga ilok, oo. Itom nga hilog, itom nga tuhod, kung din pa na nag-itom. Habunibla, permibla, aga, ugto, gabi, tatlo. Kagadwa mo ang habunan, permi. Ay, kadasig, na mabuti yan. Kadami pag isang DTX Beauty Soap kung natsimpos ang tingilinit mo lang. Though, kung mag-sulay ka kadali sa init, pariyasin ni magtabok ka sa dalan, siyempre, no? Init, wala ka payong. Hindi ka kadali makabatsyag sa init. Though may payong ka mula. Tungod may san, ano inapanawag na? Doon protection sa dilaw mula. Doon naghahapin sa panit mong dugay ka makabatsyag sa init yan. Dugay ka mag-itom. May sunscreen ka, B? May sunscreen ka? Grabing habon. Di ka pala kita ang habon man. DTX Beauty Soap, ha? Testingan mo gini. Kay man kung ikaw soltero, kag nagapanguluyag ka, punggod malanggin na, gamay malang abagay na kung isa ka conscious ka mula. Basi hindi ko ni pagsabton noon nga may damo ko punggod, law ay guya ko. Ay mariyon yun, kami sa Desimbre, makita na kami sa mga classmates ko, si Ambalong Unilang nga nagtigulang nagin ko. Ito, namo ko rin not ang itsura ko, abe, testingan kami DTX Beauty Soap, bebe, one time, be. Di timing na September, October, November, December, tatlo ka bulan nga gamit, aba, hubin-hubin ba? Sa 15 days mo nga paggamit, ya aga kagabi, magkakay 5, no? Kanahabon mo, kadawa ka mga habon.
4: kay duwa ka maghabon because nga aman, no? Iba na bal nga dasig maurot eh. No, hindi. Dasigon mo yung magpagwapo kaya maghubin talukon. Kaya, ang imuon mo, duwa ka bisis mga bon, no? Ini sila nga to, dasig maurot sa nga dasigon maurot. Ang purpose na is, una nga panghabon is para makakas ang mga yabok, ang mga oil. No? So, malawan mo. So, habunan mo sa liwan kasi masahion mo siya bala. Kay ma, para mag-penetrate sa sangat, sa aton nga skin. Sa aton nga panel para mag-penetrate siya, magsulod gid siya, madasok gid siya bala. Kay somewhere sa aton nga panel, sa dalom sa panel naton nga ga-develop nila ang another panel naman mo. Nag-human naman ang isa kapanit pagin, no? Ang hindi nga top player naton nga panit, ne? Maging dead skin niya sa pinag-dugay. Kinipis niya siya, no? 27 sobra, 20 plus ka mga layers sa skin na to. Kanagasaka niya siya nga daw dumanog tabla. Nga nag-ilis man na panit mo lang. Tiyan mo magkita sina, ngayon hindi lang natin mamutikan, hindi natin may balaan. Ang aton panit niya, 27 layers, no? Correct me if I'm wrong. Nagasaka ina siya, kagamat-amat. No, kasi sa aras sa third layers ang aton nga panit, da nagasugod ang pagkulor sa aton nga panit, no? Nagasulod ang melanin. Ang melanin ang muna sa responsable nga paghatag sa kulor sa aton nga panit. Nga para nga mag-itom kita, kung mag-brown kita. Nagkaroon ko ni masahion mo si kadwa mo nga panghamon, ma-minimize ang paghatag itom nga kolor sa aton nga panit. Isa na kasampol sa melanin is ang aton man lang alom. Ang alom ta is isa ina ka panit. Nga wala maglapta. Isa sa isa ng melanin na na-concentrate na sa aton nga alom. Wala sa naging inat mula, no? Amo na sa mga alum na to. So in other words, dako kita nga alum. Dako kita nga alum mo nag-inat lang. So ang alum na to is represents na melanin na siya. Nga wala niya mag-develop abi, no? Wala sa nag-inat, no? Kaya kung nag-inat na siya, kita mo itom siya. Because of melanin, no? Now, ang alum na ito, steady na siya, no? Part na sa ato niya nga panit. Now, ang ato niya nga skin para mag-smooth ka, para maglimpyo, para maghining, para magnami. And laon-laon mo ganyan, imagin ang DTX Beauty Soap ganyan. Ikumpara mo sa habon mo ginagamit mo, ti, ha? Masi wala kang talupangod, habon na toon, pero you know what, makahatag na kalipay si mo. Kaya tungkol sa habon, maghubing ka, younger looking, gado ka priskas ang itsura mo. Damo yung mga dayaw si mo. Damo yung mga magapalakpak si mo. Wow, you got a nice skin. Kanami sa nga panit mo, doon sa nagliga to, napungurun ka man, sumong daw wala na haw. Pareng nga, samtang yung nag-edad ang imo yung gadugang imo yung edad birthday mo, nag-ahubing ka yaman. Kung di ka pa ito yung katigulang yan, nag-gwapo ka nagin. Ang sekreto, DTX Beauty Soap, gali. Now, hindi ka na malipay. Hindi ka man na malipay ang damo yung ma... damo si imo mamuno. Ganag nami ang imo panit dyan. Niya maring, 5 kilog bata mo, 7 kilog bata mo, pero no, hindi kiyelo siyang ino. Tungod ang pagatipan sa lawas, ang sekreto na isa-isa habon gini. Ang habon gini, DTX Beauty Soap, ha? Hindi bala? Niya pa rin, iskan, ano mo yung biyahe, sang imo yung taxi, sang imo yung... imo yung jeep yami kag ha daw bilong nga daw yun daw wala kaya gapanos yung imo baho yao. Tungo na sekreto DTX Beauty Soap niya subong 60 plus ka na pero ang tsura mo yun daw arak ka lang yapo niya 50 taon daw hindi yan paghimutaran yung imo yung naung yan hindi mo makita yung mga wrinkles mo ano sekreto mo man.
3: BTX Beauty Soap eh. Maring-maring, ang inutaray kong bata mo siyang unahan, no? Ginasunlog sa skwilahan nga gasipit siyang luto nga mayabas. Di ga, ang bata mo gakahuya at siyempre dalaga, no? Wala na siya gana mag-eskwila. Tungod huya sa mo, siyempre dalaga. Balon siyang gandong gasipit kasiang luto nga mayabas tungod nga kabaho sa ilok niya. Niya'y maring sumunga nga daw wala na ko nagagis ako, daw wala na ko kapanimaho sa ilok sa bata mo nga bagay dalagaw. At dinisikumrihan ko na sikrito sa Q5 ba? Anong sikrito, Mare? Anong sikrito? DTX Beauty Soap, ha? Kitingala ko man niyang dalaga, masubong isa, always malipay yun. Tapos naghamis ang guya, yung dula ang bunggo niya. Naghamot niya yung ialawas niya, dawala na sa gasipit niya sa luto nga bayabas, dawala na sa angsun. Kay man kung may mata kang may angsun, abi. Sorry, ha. Kung ang bata mo ya daw, nablang balason mula kang mangmalabla daw, panos nga ibos ang baho ya. Hindi man na ya malaking kay part ina sang ilang proseso ng pagdako sa mga kabataan, especially teenager. Nagbaylo ang chemical sa lawas nila mo. Nagagwa sa ilang panit. Nagasamo sa ilang balhas. Nagabaho. Natural na yan kitungon nagkakambyong lawas nila gatubuan sa labigote sa mga lalaki. Sa mga babae, nagahurmang ilalang mga lawas, nagkakortya ang ilang mga hawak. Tungod ang chemicals mo, may mga hormones na nagkababago. So na baby pa na sila, bata pa na sila, sumundalaga na sila. Process din sa kabuhi na pagtubo sa tao. Daw halos kita tanan, kagi man kamang. Kagi man talaka, kagi man tadasma. So nagatubo ang tao ang from baby stage sa halin sa pagkabata midabi lapsang pagkanto sa teenager mo ina ang importante ginmachin diyan ang tao especially sa mga ginikanan unang bata mo nag-enjoy ka sa baby pa siya pag dako yung ga-teenager sa naging pabayaan mo na siya no kilala mo pag ginasang chindihon kaya nagatubo ang iya physical. No, nagadako siya, nagataas, nagatambok siya, nagaupod ang iyang mental kag-emotional ng aspeto. So, physical, mental, kag-emotional. So, kitaya concern ng kitaya pagkaon para magdako sila, no? Para magkusog sila. Pero kung ay tagali kabalong, kabataan, especially kung nara, nagasulod na sila sa teenager stage, nagadevelop ang ilang emosyon, sensitive sila, nag-develop ang ilang paminsaron. So, karon ang bata mo karon niya, tungod sa iyang pagtubo, ipikto, may baho, lawas niya. Permisi ang ina-bully, abi. Kag siyempre, iba na yung manotara namin sa ibang mga nanay na. Sino mo nang ginikanan sa inang bata nga pwede ka baho ulo yung ilok mo. Di pati ikaw ginikanan niya, ma, eh, bata ni Nicolas. bata na ni Chak Maria. Muna, ano mo na si Maria, wala ginatipan, bata, inang gatinidya naman. Kaluoy mo na sa dalaga, yung ginakadyaw, ang gahuya-huya, oh. Di karoon, ikaw ba yung ginikanan? Ikaw mang basulan niya? Kakita ginawa minsan talang kalabanan, mapakaon sila, ayos na. No, hindi gali. May emotional sila kay psychological needs. So, kailangan nila sila nga aspeto, nga machinyan sila. Karoon may mga factor nga nag-epekto na nga hindi mayo. Ang pagtubo nila, transition abi from childhood to adulthood. Kakanto sila sa adolescent period, liwat, mga kakaibab, nagabaho ang ilang lawas. Di muligan na sila kasimple man lang. Bakli, abi, DTX Beauty Shop da. Si Toto, kasinday, nanay, tatay, bakli na DTX Beauty Shop da.
4: ipagamit sila kadapaligo nila di text beauty soap para mag siyempre yung mga teenager kaginuwa na mga punggol. Kaginuwa na yung baho sa lawas nila na. Karon hindi man na nila sala na. Kanagkita nga mga ginikada, kaya hindi, kakinangla sila sa buling na ton. Ha, kilala sila sa buling na ton. Di ano ginabing isa kahabon man? Isa kabarita nga di TX Beauty. So may bimakli na sa Grace Pharmacy, bla? O kung sa The Generics Pharmacy na, kung sa mga dealer sa inyong lugar, DTX Beauty Soap, hapos kila na isa uluhon. Hapos kila na baklon, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, abi. Kag kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagiging produkto ni Dr. Mil Oy, kanto lang mo sa tanahan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, Sutton Medical kag alternative doctors ha. Libre wala sing bayad. Nyati lo ako lo ay makuya balatian. That's why mapacheck up kag gabi. Kay nga aman nag samtang nagamakot ang samtang makot pang imong lawas. Papunduhan man ang daan. Kay man ga deteriorate ang aton nga lawas tungod sa aton nga panahon, sa aton nga pagkaon, nag-edad kita, nag-amat-amat, ini palaya, mga kakipay. Diyan, way magkuya, masakit, diyan, lo. Galing, bla, kung makabugta, kung bla, last 11 siyang gabi. Matulugan ko, guro, last 2, guro. Ay, isa kami siya nga nagtuturuok ni Manokia, nakapangihilang ko mga alas 11 midya. Alas 11 midya, nakapangihilang ko yan. Tapos siya magbalik ko yun sa Katria, dog. Siya ginawa ko yung mata ko yan. Hindi na kuya katulog yan, bulubuliswa na lang kuya kagadugay-dugay, tuturuok ng Manokia. Pagbangon ko, doon ka bugat sa lawas ko, doon kapila na ni ka bisis ni, kuro si edad ko na eh. Kung may mga amo siya na ganing problema, no? Hindi mo na balatian, pero basi isa ina kasinyalis sang aton lawas, nagpabalo sa aton nga, hey, pa-check up ka kay may diprensya sa sulod. Okay lang na yan sa mga higko, kang mga yapok sa aton, panit niya kayo gasan, talaga na yan, habunan, talaga na yan, kakas na yan. Pero kung nang inang sasunod sa lawas na aton, paano na aton may makita naman? That's why kinala kita yung mapacheck up sa kay Dr. Ramil Oy nga clinic, kay libre, way bayad, kang tanda nga mga doktor na. Dok, problema ko, dok, tatlo ng katikang, dok, ng, ano mayong man? Kadagabi, kakabasa pa jama, kuya. Tatlo ng katikang sa manyo, eh, di ko na mabungga niya ng ako niya pangihi, eh, pirmi lang basa pa jama ko. Wala, gaya pang shot kuya ko niya. Tambin pag yung tabaran ako yung mag-ilis pajama ko, ang mahala na da. Di siyang una, siyang ubing ka, no, ha? Pwede mo lang gani, mabunggan niya, tagi siya kauras, no, kauras ang pangiyon mo. Nga ako, nag-aedad ka na yan. No, hindi mo ganyan mabunggan. Aw, ha? Hindi nyo ganyan mabunggan ang pangiyon mo, yaming. Bahala na tayo yung manao ko series niya. Ato, to, si Paranay, ha? Ang iba naman niya, hindi wala takot, hindi mahuya ka man ng sabi, no? Tungkol nga magka-disturbo ka man sa pila ka mga pasero, yung upon mo sa series. Palakton mo lang yan, pay-pay ka lang liwat, pay ka lang liwat siyang pliti. Kaya daw, manghihi ka na ganyan. Pating iba niya, dito, hindi ko kwanta. Sa lain, watsyag ko yan. Ting series, hulat eh. Hulat ang mga pasero eh. Di karon, tatlo katikang na lang tani. Lo, banyo na ka para magapanghihi ko. Kung nga eh.
3: Ang problema niya, siya gawak na dayon ni Kumbungan. Sa una niya, taga, pila magani ka oras siya gani ako niyang pagungan ini. O daw sa wala ba lang niya, tagdua ka oras siya sa kumubin ko. Ano'y nag-edad ko yan, daw bahala na. Daw hindi niya mabungga niya, mangihigi ko yan. Kay tungod daw, garter bala daw. Ang alagyan sa nga ihi na to. Mas kulong mo na, may muscles mo na. Now, sa daw garter mula nga daw, naiya na mula. Sa kadungayon mo nga gamit sa imong nga nilargo kung sa imong nga shorts, abe, nga may garter, sa uli, maiya na lang siya. Diyan mo mo na yung mas kulong na to na sa muwer sa mayuritra na to na sa may nagyan sa ihita, nga nagapugong, abe, mas kulong na da. Nga nagasirabri na da, no? Sa una, sa hubing ka pa, di kusog pa yung kiti, do. Ha? Hubing ka pa mo, no? Pero pag di gulang mo na gani, ara ka na tungtong sa 50, kung 40, late 40s, 50s sa 60s, pasaka. Do, di ko sa gani, iba niya, ni kabatya ka pang hihit na gali. Abi, magun amun na problema mo. Amo na problema mo, ang ihi mo. Kanto mo lang sa klinik ni Dr. Ramil Oibla. Kay pautod na na. Hindi ha. Hindi na po pautod na. Hawa ka na nugon. May mga product na iya. Nga makabulig iya. Basta kanto lang mula sa klinik ni Dr. Ramil. Hindi ko lang ni mahambal kung ano ina. Kay tangon nga... Hindi ko autorisado nga magambas hina kundi ang mga doktor lang ni Dr. Ramil nga ginatagan niya sa otoridad. Pero kung amo na problema mo yung may edad ka nga daw hindi mo punggan ihi mo, siyempre nugidugay niya, ngita kayo daw. Ha, ngita kayo sa nga mapalipod-lipod ka naman, maihi ka naman. Kalisturbo, blahaw. Gusto mo man punggan, pero... Bausos na mor mo pungga na mawasak ang kalibutan. Amo na problema mo? Kanto lang sa ano kay Dr. Ramil Oy Clinica. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pa-check up ka. Hindi ka mauya-uya, Dok. Lain matiyag ko. Huwag mo kong latian, bro. Hindi ko punggan pangihi ko. Tapos, Dok, may insomnia pa ko. Ambon ko nim sum yani basi ambon nang mga simple nga mga indikasyon kag gina-communicate na kita sang atol lawas blang kag ginapabalo kita may something wrong may diferensya sa lawas sang lawas naton nga doktor lagi ni Dr. Ramil Oy nga mag-explica sa aton sang tadlong blang nga para machindihan ta kag mabuligan tang lawas ta nga mag-ayo mga ka-K5. Liwat ka doon lang ka mo ha, sa tanang Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil, libre ang check-up, wala sing bayad ha. Dito gani ang, ito gani ang listahan ng sang ano man, ha? Sang schedule bla? Dali lang bla kay pangitaon ko kay para maka... Ari. Schedule sa mga doktor sa clinic ni Dr. Ramil, ha? Tandaan nyo, ha? Una, get sa Hinigaran. Domingo nga adlaw ang schedule sa konsultasyon. Libre na, ha? Sa Hinigaran da sa clinic ni Dr. Ramil. So good ang konsultahan ay na alas 9 sa nga aga hasta alas 3 sa hapon. Hinigaran ha, Domingo, Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Sa Kabangkalan naman, Lunes nga dilaw Kabangkalan ha. Amo magyapon oras no, alas 9 top alas 3 sa hapon. Lunes nga dilaw, libre konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil ha, sa Kabangkalan. Mabinay, ha? Tuesday con Martes. Alas 8 y media sang aga, tob-tob ala 1 y media sang hapon ang konsultasyon sa clinic ni Doc Ramil Oyang. Sa Bacolo, jadi Thursday and Friday. Thursday and Friday, ati ano niya, daily niya? From Sunday to Thursday, to Friday. Friday, no? Bacolo, jadi alas 9, tobto alas 5 sa hapon. Sa Bacolo niya, everyday, daily niya. Magluwas ng abi sa Bado. Alas 9 sa aga, tumtum alas 5 sa hapon, ha? Libre ng konsultasyon din sa Bacolod, ha? Sa Clinic Dr. Ramil. Tumagan na gin sa main gate sa Paglam Sports Complex. Ha? Now, karoon sa Sagay. Sagay, mamati mga taga-Sagay. No? Alas 9 sa aga, tumtum alas 12 sa ugto. Ina siya Martes kagwibis ngadlaw, ha? Martes kagwibis ngadlaw ang schedule sang free consultation sa clinic ni Dr. Ramil Oida sa Sagay. Alas 9, top-top, alas 12 lang. No half day na sila bali. Pro Tuesday and Thursday, dua kadlaw ni. Ha? Tuesday and Thursday. Sa Kades, Kades, mate. Wednesday, alas 9 sa aga, hasta alauna sa hapon, da sa Cadiz, no? Sa clinic ni Dr. Ramil sa Cadiz, ha? Kag Victorias, every Friday, alas 9 sa aga, tumtum alauna sa hapon. Amula na, da na kita, nai. Amuna mga schedule kag oras sa clinic natin, ha? Sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Niya galing lo, wala magko problema lo, galing problema ko lang bata ko bala. Nakulbaan ko. Nga nakulbaan ka. Niya kay ti simpi sa ako putot. Niya ko putot man. Niya plano ko daan niya mag-basketball player ni sa mo. Di samtang bata nyo gatubo pa. Biskan na inyo yung jeans amin, no? Mga pututan ka, pututan ka. Kanto lang bala sa klinik ni Dr. Ramil, bala. Samtang nagatubo yung bata niya, may tiyansa pa na niya. Nga magtaas niya, niya tungod sa mga sikreto. Gadra lang niya sa klinik ni Dr. Ramil. Ngang mata mo yung abi 7 years old, 5 years old, abi. Gusto mo mag-training sa basketball? Kaya gusto mo mag-basketball player sa magdako, sa 5 years old, 7 years old, baka dala sa clinic ni Dr. Ramil. Kaya may sikreto din sa clinic ni Dr. Ramil nga para mag-taas yung bata mo, biskan putot ka pa, nag-ginikanan, abi, nanay, tatay, putot. Dala naman ng bata mo ito, bla. Nya ko lo, wala ko problema. Bata ko problema ko mo niyo. Do, gaugda si ma'am niya sa eskulahan, bla. Kiman, kapila na suliton ang leksyon. Do, wala ka sulo, chulo, ya. Ano ni Mayo, lagaon ang notebook niya, ang libro, lagaon, painom siya. Hindi man maluwi mo sa bata na, eh. Sa una pa na yung Estelia. Hindi may harap pa ganing Estelia ng libro niya. Uya, ha? Magtulog kong gabi, butang sa dalumulunan. No, nimla, para mag-alam ko, no? Muna problema mo dala sa klinik ni Dr. Ramil, bla. Ang bata mo yan, maalam niya, abtik ang memorya mo. Sa una yan daw, habol ang iyang paminsaron. Dalal mo sa klinik, bla, Dr. Ramil, bla, may mga sikrito, tataya. Kung paano mag-alam mga bata nyo. Ari pa ginang seryoso, kung may mga delikado ka po yung mga balatian, no? Katulad sa cancer, early stage ng cancer o kung mga sinyalis pa lang sa cancer, no? You know what, mga ka-K5? There was a time nga sang una pa may, no? Way back 2009 baguro, no? Sanggap na kami ni Doc Ramil o'y programa sa isa ka radio station. May isa ka maestra sa isa ka university, no? Hindi ko lang pag i-mention ang ngalan. Kilala ko siya, no? May breast cancer sa stage 2. Siling ko sa iya ng katuka sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Eh, because at the time 2009, I guess mga ka-K5, no? Nag-program na kami sa isa ka FM station ni Dr. Ramil. O naging kami nagtandem nga duwa sa radyo. Sa FM, ha? Sa AM, yung may ginatandim sa AM. Kami ya sa FM, kami ya tandimanay, no? Or sa amutong time, no? Karon, ining kilala kong maestrang sa isa ka eskwelahan nga college, no? Gatudlo sa AM, no? Gatudlo sa college. May stage 2 cancer siya. Naway sa kapati sa mga natural bla. Sige ko ka to, kamala kayo Dr. Ramil, oy, dalawang na ka to. Niya, sige lang kayo may doktor ko. Karoon ang iyang, wala na kami minakita na, no? Wala siya nag-upod sa akin. Ang iyang breast cancer, from stage 2, nag-kanto na sa stage 3, going stage 4, ha? Amun ang iyang sitwasyon. Karoon, nagpalapit siya sa akin. Kay before because wala siyang alibyo ang iyabing pagpabulong amino though out of desperation amin nag-approach ako no na wish kapati mo yalo may digin mention ka man sa ako nga doktor ikaw amigo ko yabi pili ko nakapatanaw siya. Pero ang iya gali status, gali stage 3 breast cancer, going stage 4, lala na ba lang? Kagintaninga na sa isang doktor, anom na lang kabulan? Anom na lang kabulan? Amo na sa kadisparate ng nunuman niya guro ako? Yan daw may migo ka mga doktor, tinulipatan niya si Dr. Ramil Oy. So, gindala ko sa kay Dr. Ramil Oy. Kinpakilala ko sa kay Dr. Ramil Oy. Ya, ko dalalang ma'am ang imo nga mga resulta, ka mga papeles mo da nga mga basihan sang imo yang diagnosis para matun-an ni Dr. Ramil Oy. In short, abi mga kakibay, yung pakilala ko sila. Kag nga nagtuo sa kay Dr. Ramil Oy, ya ma'am, amo ni imo himo no mo ni mo to. You know what mga kakibay, ang ginhimo namo kay may live program kami sa radyo. Wala sa namang interview, anay. Kuni ang iya lang result mo lang sa iya nga cancer ni kataas. Di ang plano namo ni Dr. Ramil Oy nga basahon namon every 15 days to 1 month, no? Iyang konsultasyon para kung may progress kung wala. Ano tabo mga K5? Nung ni anong nakabulan ang yataning? Kagisunod niya ang mga advice ni Dr. Ramil Oy, nagnubo ang iyang cancer cells, ha? Nagnubo. As in, every month, gina-check up sa namo sa laboratory para ma-determine ang progress sa cancer. Nagnubo kung nagtaas basis sa mga gina-apply ni Dr. Ramil Oy ng mga Aracia Clinic, abibla, nga natural. Now, karon kay tungod kang gina-personal ginyang ni Dr. Ramil Oy nga buligan siya, abi. Tanagin ni mo, Dr. Ramil, hasta nga sa ulihi, nabasa niya na kalipay sa niya, Dok, may resulta ko ni sakon nga, ano, ni nga laboratory. Lipay-lipay isa sa paghatag sa amon. Niya, Dok, ang akon cancer na dula. Medyo ika-apat niya nga bulan, mga ka-K5, no? Ika-apat niya nga bulan, yung pagpatiga yon sa pagsunod sa kay Dr. Miloy, ang iyang stage 3 going to stage 4 nga breast cancer na dula base sa ginaparequesta na mo ni Dr. Mil mo nga every month may dapat may may laboratory ka para ma-determine ta nagsaka o kung nubo imong cancer cells. Nadula after 4 months o 6 months bala, I guess, no? So kalipay siya kayo kagin live interview siya. Kagin reveal yang iyang apelyido, ngalan niya, eskulahan niya, iyang profession. Kagdamo nakakilala siya. Kag, well, disalbar sa eh. Kag dito nakilala si Dr. Miloy mga kaka-K5 tungod sa amon nga magpaninguha nga duwaman nga mamuligan to ang cancer patient abi. Dito nakilala si Dr. Mil nga expert sa galing magbulig sa mga lala nga makakaso galing. Especially mga breast cancer na. Di mo dito nagbalaho ba? Damo nagpilang sa clinic ni Dr. Miloy. Amo ni Dr. Miloy niya, sir, pilang kadlaw. Matukod ko clinic kada banwa para mabuligan kung madamo nga tao. Amo ginayang iya yung dumduman ko sa astasubong mga kaka-K5, no? Way back 2009, nga until now, aragya po sa akong heart, aras sa akong mind, ang ginambala sa akon nga, pilakadlaw, hallelujah. Sir, patawag sa akon, no? Yung pilakadlaw, sir, gusto ko ya, handom ko ya, kada sudag, kada banwa, may clinic ta para makalibre konsultang tanan. May para damo mo buligan ko ya. Di subong mga kaka-K5, amunin ning katumanan, mga kaka-K5. Amunin ning katumanan, daw may ara na sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mga clinic ni Dr. Miloy sa Rojas City, meron na si Iloilo, Santique, Saklan, may sa Dumaguete, no? May Bayawan, may ara na sa Kabankalan, may Sagay. Damo-damo, mga kaka-K5. Damo-damo sa clinic, subong. Amo na ni katumanan sa iyang mga handom, kag ako tuya ang living witness niya, no? Ako ang proud to say nga ginahambal ko sa inyo kay wala ka mo to. Ako lang ko to. Ako lang to. At the time, ako lang ko to kabati. Nga paghambal niya sa pilakad na, lo, gusto ko, damo ko mabuligan ng mga tao. Tungo na pa, yun itong isa ka lala nga kaso. May breast cancer nga stage 3 going to stage 4. Na-revive niya pa mga kakipam ni Dr. Miloy. That's why nga ginapabalong sa inyo nga itaya ko pangalan ko sa ina nga imitar sa inyo nga magkantog sa clinic ni Dr. Miloy because witness ako. I'm the living witness inang sa itong pasyente nga nampawagin mga kaka-K5 tungod sa bulig ni Dr. Miloy. That's why hindi ka mo mag-duwa-duwa. Kaya libre ang konsultasyon, ang tuyo yang pagpatindog sa clinic niya kada lugar is para nga may dangpan ka mo nga mga, especially mga pigado at mga utod nga hindi iya makasarang magpakonsulta, man, magbayad sa consultation fee. Libre ang konsultasyon da sa tanan nga clinic ni Dr. Miloy. Now, natabo mga kaka-K5, no? Well, napatay ang pasyente. Kung ginambalan to siyang 6 months na siya, no? Sama sa doktor niya. Una-una siyang unik pa si Dr. Miloy. Kaya tungkol nga terminal ng kaso yan. Going to stage 4 na cancer niya. Desperation ng gina-approach si Dr. Mil ng pawan siya. Nabuhi siya sa sobra sa 6 months na gintaning siya. Isa lang gig reminder siya ni Dr. Mil niya, ma'am, i-continuous lang ang resita ko sa imo ng mga pagkaon. Mga prutas, mga gulay. Continuous mo lang programa for the rest of your life, no? Because amo ina makasalba sa kabuhi mo. isa lang ako na yosi mo ng hindi ka magkaon sa isa ka paggaon eh. Kay inisya madasig ang pagbalik sa kanser mo. Kag pwede ka matay mo. Karon ang basin dito, naglaom siya nga ayun na gid siya. Duwa na katuig ni ang taning sa doktor siya, no, kabulan na mo. Karon duwa na sobra katuig nga buhi siya. Nagtisting siya sa ginadilian ni Dr. Miloy. Anong ginadilian nga pagkaon ni Dr. Miloy nga kaunon niya, be? Sinugba? Sinugbang isda, sinugbang baboy, basta sinugba da, ha? Manok ay nasal na kung sinugbang nga talong, basta sinugba. Hindi, magkagin magkaon, sinugba, mama. Ngayon na ko, guru, kaya di gintaningan ko sa ibang doktor. Ha, una to nga doktor, anong kabulan, patay ko. Ha, two years and sobra na, buhi sa gyapo niya, ayaw na kuya. Wala yung gin, sunod si Dr. Ramil Oy nga bilang for the rest of your life, ma'am, hindi ka nakamagkaon sinugba, ma'am. Ang ambasang bana kay napatay niya no, sir, na patay bilang misis ko, ni nag-ayon sa kay Dr. Ramil Oy. Niya, napatay niya siya. Uy, anong kinamatyan niya? Niya, cancer, naglukmat ang cancer niya. Niya, why na ito tanani mo? Why na ito tanani ang cancer niya? Nag-puhuhay na itong cancer niya? Ginalok, maging kaon niya isang gindalian ni Dr. Mil mo. Ang banay sayo sa manabla. Kung ano sir nga gindalian, ano ginbawal ni Dr. Mil siya, sinog ba? Kay tungod ang carcinogenic, ano na, something, no? Ang miara sa may sinog ba, nga hindi ya nami ang epekto sa cancer, pukawin niya ang cancer. Tanan to nga cancer to, lipong na to, ginpang hibernate ito ni Dr. Ramil Oy, nga hindi magulwa mla. Ang makapagwala sila ni Watt kung makakaon ka sa mga may sugba ng mga pagkaon. Ang ginimo ni Dr. Ramil, you know, ginpang ibang tago yung mga cancer, no? Ginpang lipong niya lang, ginpang hibernate niya. Amo mala na imo, mahimo sila mo para hindi siya maglato mla. Tungkol sa pagkaon, pagkaon, may pagkaon ng cancer cells nga hindi siya mag-progress mo. Tingin pagutuman ang mga cancer cells hasta nag-hibernate sila. Pero magwa sila gali kung makakaon ka sa mga sinugba. So in short, amino na yun, kung wala siya nagkaon sinugba, tani buhi pa to siya. Ginbawal, ginsiya mo nga hindi kanya ma magkaon niya sa hinugba, ma'am. Dinaglaom siya yung titanig siya sa ibang nga doktor niya, anong nakabulan. Kaya Dr. Ramil niya, duwa katuig niya, buhay isa. Sobra na siya duwa katuig niya, ayun ako. Hambal na ginsiya, ma'am. For the rest of your life, hindi ka na magkaon sa hinugba kaya mabalik ng kanser mo. Nilipat sa guro ko na tapang sa guro ka. Idla ko sa sinugba, guro. Ayaw na, kuya. 2 years, sobra na, kuya. Ayaw niya. Wala ko cancer niya. Sus, why gani siya kasi mana, hospital? Why nakagawa sa hospital? Why nakagawa sa hospital? Rikta na siya sa punerya na yun. Ha? Kadasig lang. Kadasig lang niya magbalik ang cancer basta sinugba, gali. Kung may cancer kami nga nag-puhuhay, ha? Kay magbalik sa gali kung niya kaon mo sa sinugba. That's why mga ka-K5, no, I recommend, no, nga magpakonsulta ka mo, ha? Is ka seryoso pa ng iyong balatian sa kay Dr. Ramil Oy nga clinic. Kay mabuligan ka mo, no? Because I was there a witness ang amusin na nga sitwasyon. Nagasugod lang si Dr. Ramil Oy. Ang iyang nga mga handom, subong amuning witness man ko, kung anong mga handom yung sa una. Kung subong ano nakuha yung subong sa iyang pampangabudlay, kung pampaninguha, witness man ko gyapon subong. Nga sir, kung mag-tinad ko, dalon tagid ka. Nga updon tagid ka. Niya kay man ang mga announcer kalabanan. Kudok kalabanan kami ng mga announcer. May dating lang kami, pero may datong. May dating lang ah. May wala datong. Ang muna kalabanan sa mga announcer. prosan diri kami sa kendo kremil oy. May dating na, may datong pa. Madamo, pagig ko nga isugit sa inyo nga wala niyong nabalaan sa adventure sa life ni Dok Ramil Uy. Kag ako yung isa ka living witness before sa tanan, before sa hindi lang ko subong maghambal, before pang tanan-tanan nagsugod na kung ano ang amon ginsugudan. One of these days, no? One of these nights may i-reveal ko sa inyo. Isugig ko sa inyo ang mga inagyan na mo ni Dok Ramil Uy, ang mga adventure ni Ramil Uy, ha? Pero bilib ko siya kanina, very happy. Kinsa kinagpati kayo sa first K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Very successful, may nabuligan naman siya sa larangan naman sa journalism. Nadiskubrihan naman ang mga potensyal sa kabataan, nabrihan naman ang mga interes nila, mga passion nila, mga handom nila sa pag maging journalist in the future. Mga ka-K5, hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Dr. Pinoy, namigid siya kayo nag-tunaw sa mga plake sa aton nga korason o kung sa aton nga mga ugata. Kag natunaw yaman ang mga uric acid sa aton nga mga gouty arthritis, naghatag sa supply dugang oxygen sa aton silula, sa aton ugat kag sa aton utak. Dr. Pinoy's Kuling Capsule, namigman sa mga prostate problem, may mga diabetes, may mga high blood. Kung ikaw ka Dr. Pinoy's Kuling Capsule everyday, layo ka sa heart attack, ang stroke, ha? Kampiyon isa sa korason.

0: Kita ng Dr. Pinoy ha. Sa may dengue, dasing mapasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy's Cooling Capsule hapos ng baklon ha. Available sa halos tanang mga butika sa inyong lugar sa Bilogan Negros Island Region kag sa Bilogan Panay. Katulang kamo sa mga suki inyong mga butika o konfarmasya. Dr. Pinoy's Cooling Capsule available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore kaga Generics Pharmacia. Sa liwat mga kakipab, Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Inigabahin man doon naman sa ito liwat sa DTX Beauty Soap, mga kakipab. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
12: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
14: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Bretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop,
15: stop nyo yan.

0: yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Sabat si mo sultiro man. Magutun sa ugangan mo. Ay, yan ay kanilang. Mayuga pinagilo lo perti kadambos ang ulan di, ha? Diri sa hinumbaan. Kaginapan na yun. Mga last days, no? Sigurado nga may bahagi ni Jilolo mo. Si Bro Leon is ang hinumbaan, ha? Kami pa, wala lang. Madamo ginga salamat, Jilolo. Nainom ko na ang DTX Banag kang Mighty Sea. Sige, Bro Leo, may gabi na si mo. And good evening. Hello. Mayong gabi, Jilolo, sakon, ginainom ko na ang D3 Bio. Ang habon, hindi pag inuma, ha? Ang habon ng DTX Beauty Soap, ha? Ginagamit ko, Jilolo, 69 years old na ko, from Vilin. Bilen, hello, Ma'am Bilen, ha? Mga kakay-five, no? Hindi nga bahin na dulong sa aton sang DTX Beauty Soap and Gina Seafood Restaurant. Mga kakay-five, ang Gina Seafood Restaurant, kung wala pa mga kadubaw, tanawan nyo bala? Tanawan nyo sa Facebook bla kung ano ang kanami isang lugar. Kanami isang lugar kag bisitahin yung ilang Facebook page arandang mga videos and mga picture bla sa mga pagkaon kag mga luto nila kag subong man sa mga bisita nila sa restaurant nila. Kung ano kanami isang restaurant sang Gina Seafood Restaurant bla. Kantuin nyo bala sa Facebook, bala, type nyo bala Gina's Seafood Restaurant. Pag-type nyo sang Gina's Seafood Restaurant, makita nyo na mga vlogger, makita nyo na mga seafoods nga shadow kapreska ka mga tao nag-a-lorder, bala. Nagakalaon sila sang mga manamit nga pagluto sang seafood sa only at Gina's Seafood Restaurant. Ha? Isa na dira siyempre ang ilang bestseller, no? Sinigang nga isda, no? Palapala style. Kag butter garlic shrimp. Sisling manumbok po ka naman namin. Mga kasag sang kapunanon. Mga kasag, mga kakipap, daw sa Gina, siya gabukid ang kasag. Pasayan sa dagat, manlagko, no? Mga lokos, di yung daw mga botkon ka lagko, yara, da. Nami sugbahon ka adubuhon. Subong tilawan nyo man ang diwal, bla. Diwal kagang ning abalone shell, ha? Now, karon bisitahin nyo lang Facebook page, ha? Para nga makita nyo gin ang mga gusto nyo makita. Ang ilang menu, ang ilang lugar, ang ilang function room, ilang dining area, ang parking area nila, parti kalapad-lapad. Si Sinta, guro, Sinta, kasalakyan, gigo, guro, no? So, tapos nyo magabantay. Aran na yung address, ang telephone number ni Ma'am Gina. Sa ilang Facebook page, no? Ara dira, no? Kung gusto nyo magpa-reserve sa ilang function room, 20 ka mong katawo, kagpasaka, may birthday, okasyon, o kon meeting, o kon alumni nyo da, o kon inyong pagtipon-tipon, para sa inyo da yung konveniente, pwede nyo makupar ang function room sa Gina Seafood Restaurant. Itawagan nyo lang si Ma'am Gina para ma-schedule kang ma-preparar, ha? Sa liwan, i-type nyo lang, ha? Gina's Seafood Restaurant, ha? Ano man ng okasyon o celebrasyon, basta sipos ang pagkabalan, isa lang atong katuan kag wala sa iba. Diri kita, tanan, makanto, direkta sa Gina's Seafood Restaurant, ha? Bawa si Mama Insuli may gabida ha. Si Ma'am Orlina Vergara. Insuli may gabida. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K-Fab J. Lolo. Nagpasalamat gid sa pag-upo dyo sa buong gabi sa ito. No? Kita na kita, boss. Mumagyapuros, ha? 9:30 in the evening till 12 midnight, di lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always, ha? J. Lolo signing off. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: tomorrow.
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K-5 News FM.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
7: Mas
3: ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang selula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Ang lawas.
8: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahin mo, Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na areo guba na ningan piston piston ring ni wala na ni no. So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox ta gid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP.
4: Daw mintinado nga sa lakyan no.
8: Yes. So ang diabetes or GP bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
0: Ito masyon sa barangay
1: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
0: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
0: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
8: So ang problema sa fibroids or myoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ituag mga significant health issues, kaangay sang ituag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
4: baklan
8: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
4: hindi chocolate.
8: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
8: Biktima no?
7: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
9: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
8: Naglupok na.
9: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
8: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
9: O kampiyon.
8: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pata di bla sa isil.
9: Correct.
8: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagtanto sila. Kisa nagligad. Kisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
8: Gamit ka sang DTX X500 beauty soap.
7: Oy, DTX 500 beauty soap.
1: Gini pa size kayang beauty do ka.
8: Beauty. Kung pa beauty. Gindugangan ang ingredients.
9: Ah. Oh. Ingredients.
1: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang. No?
9: Kung natinloan mayo ang imo skin. Kung na-detoxify mayo skin.
8: Kung bahawin din na beauty. Yan.
9: Beauty.
8: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy. Pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Dio Fresh.
8: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oh, fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
8: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
8: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, oh, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh.
9: Mm-hmm.
8: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
8: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ang bali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant. May ergotayonin nga din sa gano mushroom. May DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo. Tilawin niyo.
8: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
8: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
9: butang
8: sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
14: Kun may bag-o kitang hapon gin pa nami paginamo ng amon nga oil,
8: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
8: Amo na to isla na nga muna isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
15: Kampiyon nyo, kay upgrade nga liniment.
8: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
14: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
9: Yan,
14: healthy
9: karabaw.
14: Circulation.
9: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maca, kag-crabawaska. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
8: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
14: Ginakadlokan na.
8: Ha?
14: Ginakadlokan o ginapangita.
9: Nasabat na.
8: Ginapangita ka. Ginapangita na.
14: Ah, ginapangita.
8: Budlay ng ginakadlokan.
9: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
14: No? Monster Manoy. Monster Manoy.
9: Feeling yang, performing yang, kasi Extend.
8: Feeling yang, performing yang.
14: Alright.
8: Wow, grabe.
14: Informasyon sa ikaayong.
9: Apo ka na galing, engineer.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Sige. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So kung adlaw ton anta, a little review, paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
8: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
9: Hindi siya kapadamo.
8: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
9: Kung makasulod
8: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
1: Kaya gap.
8: Halimbabi na ulahis mo nulaw rin.
1: Oh, okay, why ka nang tumar
8: o kayo yung nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagawa ni virus, patay man.
1: Patay gap.
8: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas against sining mga kagaw, against sa virus, sir boy, every 8 hours inom giga di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga patyon ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang nami gid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
8: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Ditribayo.
17: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
17: D3 Bio. Ang D3 may Visio, Visio, Visio, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Impainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
17: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
8: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
8: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
9: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusog na o nagakontrol.
8: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
8: mo dyan.
9: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
8: Oo.
9: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
8: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tungkol yun na padamo niyang leptin, hormone.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulog sa iban.
7: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan na ton ina, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
5: This
20: K3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: 101.5 K5 News FM. Las 4:38.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo.
10: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Continental. Welcome na ang aton sininga pagpangalaga at mga kakibab ginopdan sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa probinsya sa Negros Occidental nga maiya sa 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 tanan ka mga kabanwahanan, 3C ka mga kasyudaran, kag anom ka congressional district diri sa siyudad sa Bacolod mga kakifay. Mayara sa 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome! Toto Sard Sara na mga Kaki 5 karon nga aga. Minus kay Kaki 5 Robert Pacardo. Solo-solo kita karon nga aga sa aton sini nga pagpangalaga, bro. Enjoy life lang. Enjoy lang sa life ah. Areglado sige. Sinto dos dias na lang Pasko na.

0: Christmas.
1: Sa aton sini nga mga pangulong dinalan, sa aton sini nga mga balita lokal, Negros Occidental Science National High School ginkilala nga kampiyon sa pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Samtang anom ka minor edad awards sa o kung anom ka minor awards sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting. Lakip na mga kaki-5 na kabaton sang Certificate of Participation ng 12 tanan ka mga finalists sa ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition sa SM City, Bacolod, kahapon o kagabing adlaw. Underground cabling sa Bacolod pag-asogda na sa katapusan sa Oktobre. Duha ka mga bulkan sa Pilipinas, asod-asod nga nagbuga sang abo sining Domingo. K5 League of Champions, kasado na Season 5, nalakip sa calendar of event sa Mascara Festival 2026. Antike gintayog sang asod-asod nga linog, kahapon sang kagahon. Suspect sa pang-hold up sa STL outlet sa Morsia, sang tinalikdan nga tuig na dakpa na. Samtang pro NIR nagpatigayon sang OTK kag Dunning of Rank para sa tatlo ka mga bagong police lieutenant colonel. Hearing may angot sa mga sod-asod nga rotational brownout sa Visayas, pati gayonon sa madason nga simana. Mayon eh, Negros Occidental apektado sang localized thunderstorm. Amo ni mga kaki-5 ang aton sini nga mga dalagong nga mga balita karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad. Ang dapat aton nga uluhambalan karon nga aga. Dere kita sa ulat panahon mga kaki-5. Sa ulat panahon localized sa thunderstorm. Maka-experience sa kita mga kaki-5 sa ginatawag nga mulo magalomon tob-tob magalomon nga kalangitan nga may padalagsa nga pagulan o kon pagpanagoob sa Negros Occidental. Subong kon kahapon nga adlaw September 13 Domingo bangod sa epekto sang localized thunderstorm base sa 4 AM nga report sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa apektado man sang kaparihong panahon ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pilipinas. Apektado naman mga kaki-5 sang Easterlies ang Batanes kag Babuyan Island.
0: Ulat panahon.
1: Amiyad to mga kaki-5 ang atong sinilakad sang panahon karon nga aga sa atong sining pagpangalaga. Kamusta mga kaki-5? Ang atong sining presyo sang mga balaklon nagsaka

Mga kakifay, kay man kabaluka, may ginapaabot naman kita nga pagsaka sa presyo sang gatong. Amo naman ni mga kakifay, ang gina korinot sang agtang sa mga pumuloyo ilabilagid sa mga motorista. Pati aton dalasada. Ah. Tamayara kita mga kakifay mga naka binbin karon ang proposal na naman, di ka proposal kundi implement na ni buwas ng adlaw ang ining pagsaka sa presyo sang gatong mga kakifay. Kuya Joseph Mori, good morning lang. Kuya Joseph Mori, good morning sa atong sininga mga soke sa mga grupo sang Eagles Club. Dira sa sila yung mga kakifay. Dira sa siyudad sa Bacolod ang Bacolod Eagles Club. Ang Mascara Eagles Club. Ang Mascara NIR mga kakifay. Opo da sa aton karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad. Kuya Press. Si Kuya Press Kuya Eagle Press mga kakifay, si Jesse Palacis, good morning lang. Si Kuya Gob. Si Kuya Gob Sobrebiga ang aton sininga governor. Si Gob Sobrebiga mga kakifay. Kuya Gob, good morning lang.

0: Areglado, sige. I-check na ito mga kakifay ang presyo sang gatong. Karon nga aga mga kakifay. Tinano mga dalag ko nga mga balita karon nga aga. Diri sa atong sining pagpangalagad mga kakifay. Diri kita sa atong sining mga kuano? Sa atong sining mga national news. Karon mga kakifay ba? Sa atong sining national news.
1: Balita national. Balita national.
0: Ano mga dalag ko nga mga balita diri sa national. By the way mga kakifab, ang Department of Foreign Affairs o kung DFA diri sa Pungsod Pilipinas, mga kakifab, nagapanawagan sa China siling sang Department of Foreign Affairs. Now China, na paginugay na ka mga magpadayon pa diri sa inyo sining pag-build ha? Angkon sang teritoryo sang Pilipinas, ngayon sang Pilipinas ni, angkonon nyo pa. Nga bay, pull out. Pull out, hoy, pull out! Nila sa NDF eh. Nakinala na China nga maghalina, kagunta to na ang ilasinin nga paghimo sang pang-obra sang isla mga kagibab sa panganiban in particular. Aray ni na hamtang mga kakifay sa mischief reef kag Zamora Sovi reef sa West Philippine Sea. Amo ni mga kakifay ba? Tira sa West Philippine Sea. Amo anong nagapangunang kwani rason mga kakifay? Nanong mga rason diri? Kung nga ginapalin sila mga kakifay? Kung kagpahalinong sa sinang area, ang mga rason, bangod nga ti ang mga reef nga gina kasugta na mga kakifay, amo ni ang panganiban reef nga sa din yara ini nabilong o nasulod sang 200 nautical miles halin sa Pilipinas kabahin sang Exclusive Economic Zone o kon EEZ. Mga kakifay, ano pa nga reef? Hindi ang refrigerator ha? Kundi reef. Ang Zamora Reef, yara na sulod mga kakifay sang 12 nautical miles halin sa Pag-asa Island. Kabahin ini mga kakifay sang teritoryo sang Pilipinas na ginaangkon sang China. Anong legal nga basihan diri mga kakifay? Napagkit mga kakifay sa ginatawag nga Convention on the Law of the Sea mga kakifay. Unclosed in United Nations Convention on the Law of the Sea. Sang 2016 mga kakifay, Arbitral Award award na ni mga kakifay ha nagdesisyon nga wala sang legal nga basihan ang 9-line claim sang China mga kakifay. Ang Philippine Maritime ugon Zone Act sa idalom sang Republic Act 12064 mga kakifay bagong nagluntad karon diri sa West Philippine Sea sa Pilipinas. Nanong mga bag-o kag nanong natabos ang nagligad nga mga inadlaw nagpalupad osang September 7 tuig 2026 nagpalupad sang flare ang Chinese force batok sa aeroplano sang Philippine Coast Guard nga naga-surveillance mga kakifay. Kinakondina ini sang DFA. Nga sunod sang DFA, ang ini nga aksyon kag ginapanawagan ang China nga maghalina sa teritoryo. Nanong mga epekto diri mga kakifay? Nano ang posible nga matabo kung magpadayon ini sila mga kakivibe nga ang kunon ang area dira sa may West Philippine Sea sa mga Chinese. Magmatuga o mahimo nga magtuga mga kakivibe ang ginatawag diplomatic tension. Nagadugang sang kabudlay sa relasyon mga kakivibe. Ang pagpalain kag pagkaguba sang relasyon sa pungsod Pilipinas kag sa China. Man kabalo ka kung magpadayon na sila kag klimon na klimon sang China kag hindi gusto ang Pilipinas kay ang kunon man sa Pilipinas nga iyan sang Pilipinas mga kakivibe. Dire magtuga ini ang kay nagamo. Kaya hindi man magpasugot mga kakivibe ang China. Kag siyempre ang teritoryo ng Pilipinas ayan mapasugot lang ang kunon sa China. Tingundi dipinsahan man rin sa Pilipinas mga kakivibe. Anong matabo sa uli kung magpakatiga ang China mga kakivibe. Tingun may mga pilitay na ni may mga force ini nga himuon o mapag pilit mga kakivibe nga himuon kung matabo di ko magpinili tayo na kina magbinotongay na sila mga kakivibe bagang kunanay mo sila masinki na ang sitwasyon medyo mainit na ang tensyon mga kakivibe sa ulihi di ko mainit ang tensyon kag hindi ni ma pacify mga kakivibe na yung duha. Kag hindi lang pag-intrahan abib sa iban nga mapungsod nga mapasipay ining duha ang Pilipinas kag ang China mahimo magkinagamo ini. Tikon magpursa pursahon sang China nga kwaon anong mahimo sang Pilipinas? Kung magsiling ang Pilipinas o magsiling ang China te nano girahon to na lang niya. Girahon to na lang nito tal di man kamo magsugot. Natural ang Pilipinas siling sa nga itong sininga presidente niya kapable man ah kapable man ang Pilipinas ah mayara naman kita sang missiles niya palopadaan taman missiles eh. siling sa China niya ngek may kaya mo na mga kakivibe masanduko tini kag mainit ini ang tension mga kakibay sumaka din tension kag hindi ni maagapan mga kakibay hindi ni mapasipay gubot paslokot ni ang ining sitwasyon sa China kag Pilipinas mga kakibay. Ang masunod ring atikang posible nga mag-file liwat sang bagong arbitration case ang Pilipinas batok ini mga kakivibe sa China. So ano naman ang depensa dre mga kakivibe kay ginrecall na sang Pilipinas ang ila sininga defense attacks sa Beijing bilang kabahin sang reassessment mga kakivibe. Ang ining lugar mga kakivibe na siling naton dira sa may Panganiban Drift sulod sa EEZ mga kakivibe nagapatindog isang island building kag military presence mga kakivibe makitaan mo dira sa may area may sovereign rights ang Pilipinas mga kakivibe amo na yung ginapanindugan sa Pilipinas dira sa Zamora Reef 12 noon halin sa pag-asa mga kakivibe 12 nautical miles halin sa pag-asa mga kakivibe teritoryo sa Pilipinas nga ang reclamation kaginang ginapatindugan mga kakivibes ang military facilities sa China, sovereignty ni sa Pilipinas. Di wala rason mga ka-K5 kaya ginapanindugan niya sa Pilipinas man. Sa kabugusan, ang panawagan sang DFA nga maghalin isa ka klaro nga pagpamatuod sang Pilipinas mga ka-K5 nga ginapanindugan nila ang ila sini nga katungdanan kagatungdanan sa West Philippine Sea. Last 5-3 na mga ka-K5. Ini nga bahin dolong sa kalwan sang power trio. Ang power trio mga ka-K5 sa aton sininga mga suki. Ana dira ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Amoneng nagadipinsa sa aton sininga lawas mga ka-K5. Kuya Jojel Millendez, mayong aga. Good morning Kuya Babeski. Now watching and listening at Tanhai City. Please shout out sa Jade and Kyla Millendez. To Jade and Kyla Millendez. Gina Publico, Alvin Publico, James Publico, and Silvestri Publico. Thanks. Okay, kuya. Arreglado. Sige. Ang aton sining power trio mga ka-K5 ginbugusan sa mga kampyon nga mga produkto ang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C. DTX 500. Anong DTX 500? Anong benepisyo sa DTX 500? Mga ka-K5. Ang DTX 500 mga ka-K5 may probiotics ni. Sige ni probiotics nga nagabalanse sang bakterya sa aton tiyan. May enzymes nga nagabulig man pagpanubo sang pagkaon o carbohydrates. Protina kag tambok mo mga ka-K5 ba? Nagapahagan-hagan sang sa imo sini nga ginabatsyag sang tiyan. Bawa ko nagabutod binutod tiyan mo. Pirme na nagabutod tiyan mo. Sakit sa tiyan. Kag may mga kabudlayan ka. Na mag nagabluted lang tiyan mo mga ka-K5. Kampyon ni ang DTX 500. Mas maayo nga pag mas maayo ni nga mga ka-K5 nga maka angkon kita. Mas maayo ni nga maka gamit kita para maagapan ang aton sini nga mga problema. Nagabulig man ini nga mas maayo ang pagsuyop sang bitamina kag minerals. May B vitamins nga maayo para sa aton sini nga tagipuhart. Tagipuhart kang nagakontrolar man mga ka-K5 sa kalamay ta kag kolesterol. Ginatunaw yan eh mga ka-K5. Ang ampalaya amo nang ginatawag nga bitter melon nagabulig man sa pagpanormal sang azukar kon kalamay sa dugo na ton mga ka-K5. Di amo ni ang DTX 500. Ang D3 Bio mga ka-K5. Ang D3 Bio, anong mga benefits diri kay ginabuligan sang D3 Bio para sa aton sininga mga ka sa aton sininga mga KSS o dira sa may proxy side sa Barangay Tangob. Congratulations sa aton mga miyembro dira ha. Sa tsaka sa isa ka chapter man dira sa may proxy side sa idalom ni Rofel Dolduco mga ka-K5 bago nga presidente dali pa to pangalan niya. So kinanglano naton ang D3 Bio. Nag-regulate ini sang calcium kag phosphorus sa aton sini nga lawas ha. Nag-prevent sang rickets sa kabataan kag osteoporosis ha. Osteomalacia. Osteoporosis sa adult. Ginapakita nga nagapanubo ang risgo sang fracture o kon Calcium mga kakivibe. Opo na din ang calcium. Mas manami kung ang aton D3 bio. Adlaw-adlaw nyo na kay man ka namin. Halimbawa kung nag-kwan ka, nag-gym ka, nag-bulig ini sa aton sining muscle, maskulo, nag-functional sang maayo, nag-suporta sa normal nga construction kag kusog, puwersa sang kaunoran ta mga kakipay. Ang kakulangan sang D3 mahimo ang magresulta sa muscle weakness, maluya kag bone pain mga kakipay. Tulaan mo nagasakit mga kakipay. Di ana akin ang lano na ton mga kakipay ang aton sininga D3 bio. Siyempre ang aton sininga Mighty C Alkaline Vitamin C kampiyon mga kakipay. Ang aton na Mighty C Alkaline Vitamin C amo nang nagapabakod sa aton immune system. Ang aton sa mga kabataan bisan pagani kun ma adults ka na, kung adults ka na, kabataan mo, halimbawa kung naulan-ulanan, kaway ka kapaligo, subawan ka mga kakipad, di ubuhon ka na, sipunon ka, kung pigaw ang imo sing immune system. Isa ina sa mga rason kung nga na recommend ginamon sa inyo ang Mighty C Alkaline Vitamin C kay manami ina para sa inyo mga kakipad. Na? So, ginapabako dyan aton sininga immune system. Ninadipinsahan ka para malikaw kita sa mga balatian. Di mo ni mabakal. Dira sa Maze Wellness Product Center, mga kakifay, available dyan aton sininga mga produkto. Dira sa Norma Store, dira mga kakifay, sa Talok, Bago City, available dira. Aray dira ng aton sininga mga Power Trio, ang Coffee, DTX, Coffee Mix, para makapangapi ka mo adlaw-adlaw. Kada aga gid makaplo pangapi ka mo da. Hindi lang kay simple makapangapi ka mo kundi gina-detox ka pa. Ginalimpyohan niya pang tinai mo, ginapanormalize pang aton pupo. Kung constipated ka mga kakifay, ang DTX Coffee Mix kampiyon para sa aton sining nga mga utod nga ginaconstipate mga kakifay. Hindi normal ang pagpupo. Ayos. Dira sa Maze Wellness Product Center. Ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building, available din atong sininga mga products. Dira sa may Sharin Store, dira sa may Busay, Kabug mga kakifay, sa kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo, available dira mga kakifay. Kadto ka mo dira, bakal ka mo dira sa ila. Kag nanay, sa kay nanay, o sa kay Inday Villesa, dira man sa may Kabug, available naman mga kakifay. Ang wife na nakabaligya dira si Susan Alipio. O saan o kapaya mo order, madam? Dapat masubong ma... O kapitalina. Nagamay mo lang ang kikapital mo sinaya kaya ibaligya mo dahil si mutindahan. At least makabulo-baligya ka kada. Ang mga manugkapid ha, makato dahil sa simo. Diba? O sige. Amo na mga kaki-five ang aton sininga. Mga kwanda, mga tiyangki, mga tindahan nga rada. Din pagid dira sa Ninio and Ninia Soft number 5, available man dira nga itong sininga products. Din ka pabi mangita da sa kay Charlene Montinola, sa kay Charlene Montilla. Dira sa may singkang, sa may kwan lang. Dira sa may GR Torres. O sa airport, singkang. Pwede ka mo da mga kakipay. Power trio, kuya mayo ginaya, 3-in-1 na ya. Amo ni ang ordero ni kuya Jojel Milendez. Kampiyon ya kuya. Makabuli ginaya si mo kuya. Sige, karong dugay-dugay ang iba naman mga kakipay kundi natin mabakal ang atong sininga mga products ng mga tindahan. O ma-commercial kita na ya. Balikay kita mga kakipay sa dugang pa natin ng mga balita karong dugay-dugay matapos sinin pinaka-importante ng mga paibalo. San ba? K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
16: K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balik na kita mga K5 sa atong sininga pagpangalagad. Alas 5:19 na. Kiningabahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifay ba? Biso-biso mo nga akun nga. Ano yung Dr. Pinoy? Nga akun nga. Ano yung mga biso-biso nga akun nga akun man? Wala na gini nga. De? Ilang nga. Biso hala na sa akin. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifay ba? Importante sa atong sininga lawas. Kay nagabulig sa atong sininga lawas. Agad nga magpabilin nga hilway kag condition mga kakifive. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Amonay ang importante sa atong sining lawas mga kakifive. Kapin pa kung may mga problema ka, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Di mo ni mabakal ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga kakifive, sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, lakip na mga kakifive ang mga butika dira sa Silay kag Talisay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule available dira mga kakifive. Pwede ka mo kakadto dira sa Silay sa mga butika. Kag magapulo pamangkuta lang kung may available sila sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. O Dr. Pinoy's Squalene Capsule, kampiyon mga kakifive ha. Ang pinaka-importante gida kay si Nanay Luz dira sa may seaside, nag-kuhangin sila, nag-gamit gid siya mga kakifive. Sige. Salamat gid sa aton sininga mga KSS sa chapter dira. Sa inyong suporta mga kakifive ha. User sa Dr. Pinoy si Madam. Ang President si Daniel Isugon Jr. Ang aga ang Vice President si Rafael Dulduco. Ang Secretary mga kakifive si Madam Lizelle Dulduco. O ang mga board members ha, Romel Alindog, si Placinda Ricomuno, Rosemarie Alunan, si Flor Delisa Espiral, kag si Rosalina Gravino. Do pa rin tinini ni Ma'am Donna Gravino. Dira sa Murcia. Gravino uy. Toto Sarge, good morning sir. Monitor lang kami dira sa imo sinisimo ang programa. Ruina Villaran Erbito, mayong aga lang. Sino pa? Si Mary Grace Position dira sa may salong Salong Dolao, Bago City. Si Ramil Balmira, John John Asusina. Dira mga kakifive ha, John John Asusina. Si sino pa? Ara si Rambi, si Miss Rambi Gillian Erfeloa. Dira sa may Gaisano, Puro Gaisano mga kakifive. Ang Jade's store ara sa may Puro Gaisano sa Alihis, may agalanda sa kay Madama sa Jade store mga kakifive. Ayos! O sige, i-check ta na mga kakifive ang aton sininga patrol. Dari na kita mga kakifive sa aton sininga patrol. Si kakifive Vincento Benek Bidina Coralde, Alan Dizos, Sandra Dizon, mayang aga. Kag si sino pa? Si Ruina, Ma'am Alma Imbang, mayang aga. Sa mga taga-Sears draha, mayang aga lang sa mga taga-Sears. Mimeth Haranilia, si Jean Montesino Arroyo, sino pa? Si Rosini Basa Dizos, si Ma'am Nili Porcadilla, kag si Boss Elmer Porcadilla dira sa Tango Bago City, mayong Tango Bacolod City, may nga galanda kaya sa may proxy side. Salamat gid sa inyo da sa mga Porcadilla, Mr. and Mrs. Porcadilla, nin si Nelly and Elmer Porcadilla. Si Jose Roberto Regalado, mayong aga. Good morning, kay Five Babes Gantanao. Shoutout sa kasasat ko lang. There is kay Fidel Barangay Tortusa, Manapla. Si Hendrin Angel Andrea VK Grace sa Madela Family. O Regalado Family kay Boss Manoy Regalado. Abaw! Oya nga, kon nga idolo. Fave Tubuso. Ang Fave Tubuso, mga kakifive. Red Cat Radio, mga kakifive. Fabulous Tubuso Radio, Click FM. Connected na kita dito sa bongo. Abaw! Salamat kita. Kuya Randy. Si Randy K. Randy Kanki. Si paring Randy K. Ara dela sa Tubuso, mga kakifive. Sally Alminson, ara naman. Jean Montesino Arroyo, Wilma Manzanares Cobia. Good morning, bo. Si Ma'am Manzanares Cobia. Si May Gorsal. Jennifer Tita, si Toto Humong. Sige! O dire na kita, mga kakifive, sa kay kakifive Vincent Dominic Pidina Coralde. Si Sininga Bantay Mercado Update!

0: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki-fi babes, kaki-fi babes. Ari kita sa boundary sa may Ronelio Store.
1: Ito, oh, Ronelio Store, pertingin mo yan nga po diyo.
2: Kisa Ronelio, kaki-fi babes. Kaki, mangkota siya, kung nagsaka, magit ang presyo sa bugas. Kaya kaya naman natin ng wine na katoan, kaki-fi babes. Kaya naman makita natin rin sa buong hasmen, 58, local rice, 58, white rose, 60, ang kanakino, ha? Ang nalawag natin ni 54 man ang planters, kundi ko magsala, local man ni Sir Rono, ang planters mga kaki-five. Kagang aton nga kaki-five babes sa mangkoton. Sir, may pagsaka magid ang presyo sa bugas.
3: Oh, actually, yung matamat mo nila, saka ang persak sa bugas eh. Before, sa July, yung month, 1-50 ang hasmin. Nabuo pa gani da 1190. Nagsamat-amat sa ka asa subong ang iyang capital now is 1330 na.
2: Okay, para naman gina-adjust mo lang ang retail.
3: Di retail ang pinaka na taas mo nga ginanset 3 pesos na taga kilo eh. Okay na natin. Para da sigay lang.
2: Hasmin na oh, hasmin. Kipe babe, hasmin, siko tiyo tiyo. Ano yung magsala ka, Sir Ron, na i-imported mo?
3: Oh, imported.
2: Maraming luwas yan, local rice na lang. Maraming siko tiyo. So, sintali oh, white rose na ton, local mo na.
3: Local siya oh.
2: Oo, magang planters na ton. Siko tiyo ka tiyo at kino. Ang kalabay na ton, kamusta oh?
3: Oo, man, matamat man saka.
2: Brown sugar, 65 pagkabalo ko, 65 ang brown sugar.
3: Oh.
2: Ang refined ba yan?
3: Refined
2: 80. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay.
1: Okay, okay. Grabe na pagsaka. Subong niya masaka naman. Kaya hindi nagsaka na sa liga dyan. Subong, ano may pagsaka naman eh? Kaya man tinagsaka naman ang presyo sa gatong?
2: Mabagay ka, Kipi Babes. Pwede magsalaka ang presyo sa gatong. Ti kwan na ni papalo na ng iban nga presya kwan da produkto ka Kipi Babes kay ti mo na iban ni mo manila rason pero ti kay iban hindi ganyan na punggan ka Kipi Babes saka ganyan presya
3: actually isang wala pa ng saka ini yung pwede before isang September 1 niya before yung sa last week sa August na pabalo na yung mga iban ng mga items sa dinga sa September 1 masaka ya. Example sa mga magic, mga ginisa. Before yan nagpa na sila yung aka na sila yung wipe sa
2: abiso lagi. Abiso lagi sila yung sa luwas sa mga blacklon na mga grocery nagsaka.
3: Oo, ang iba ng mga grocery.
2: Oo, ate, kaki pa babes, kaki may pamangkot ka pa kay Sir Ronelio.
1: Okay naman ah.
2: Okay naman, sir.
1: Tignan nun na. Ang price monitoring na ito, active man sila nga nag-monitor sa mga presyo da?
2: Ang mga price monitoring, sir, active man sila? Ang mga price monitoring?
3: Wala sila ka alaga. Huwag ka maraming ma-monitor sa mga presyo. Wala naman.
1: Naway gino?
2: Ate, mag-away ba man ko na kaki pa, babes? Ate, mo na, makita na ito sa buong kung mag-pilit ka, babes, kung gusto mo yung mag-suman, mag-apon 65 ang kilo kaki pa, babes. So, para mo na, ang presyo na, either sa may Libertad Public Market, Kipi Babes, yung ginadulong sa inyo sa reward sa mga suplemento ang ginalang magluwas si sa ninyo yung mga synthetic nyo dry yung mga kaguba sa atin nga kidney tugutan nyo na bala na magguba ang atin ng mga kidney dry kung na ibang pang mga organs na atin hindi nyo napagulat kahit yung mag-inom kita suplemento along may obra kita income kita tagaan sang kwan pribiliyo man ang lawas naton nga makainom kita ng mga suplemento nga ginalawang naton kiting iba na pamatud-an naman ka Kipi Babes nga epektibo gini ang ato niya suplemento iya pareho sining katulad ni pareho sining klinika di Tribayo ang klinika Detex 500 ang klinika di Tribayo na antibacterial ini mga ka K5 kay luwas kita maka hindi ta kita madali magsiburo bala iti may virgin coconut oil ka Kipi Babes hindi pa kita mabuinan ang aton mga stress kita mga ka K5 ining ko mag supplemento kita everyday ka Kipi Babes tag isa-isa man lang kung may budget ka dira pwede pagit pabutangan mo sang klinika di Detex 500 kaki pa babes para sa mga gagawa na pala shot up na mga kanila sugar sa ilalawas mga kaki 5 hindi na mag pambala hindi mag-inom sa mga kape dira nga mga taas ang sugar kaki pa babes kahit kung mag inom kasi na ano adlaw be gat kuno magatener ng glucose mga fructose kaki pa babes gimo inasang sugar maka-cause para sa imo pagkatambok kay babes pero kung tingin mag-inom kita suplemento kitang klinika Detex 500 kagang ato niya kaping pampasexy kiti ang Detex Coffee Mix kiti bisan pa paano ga-enjoy ka hindi pa kargado sa kalamay kay babes kiti pag slim ka pa kiti kung mag-inom kasi ni butanga mo bisang klinika Ditribayo ang GTX coffee mix ining bulletproof coffee nga ginatawag nila kay Kipe Babes champion this can skip muna ang breakfast muna kay Kipe Babes amo na imnon mo medyo pulo panyaga kadabi 11 kung kaya kung makainom kay sining bulletproof coffee natin naton mga kaki 5 ining GTX coffee mix ang aton nga soft gel dira nga klinika Ditribayo ibubo man ang Kipe Babes nakita ko na yan may nag-ausar ginaya kahit hindi sila kasaw ang Kipe Babes tatay gid yun hindi sila kasaw ang gano din ang Ditribayo yung ay nabubo na nga daan sa GTX coffee mix ang iya klinika Ditribayo kay Kipe Babes ginabubo yan dira sa may GTX coffee mix niya kay kampiyon ko na ito misa magpulaw po din siya bulubalik niya sa iya dira mga kung di breakfast dira, kung ano dira, mga kampiyon, misa may edad na si Tatay Gideon, kaya pa yung Kipe Babes. Kaya mo na kanya ginadadlaw, ginainom, ining ang GTX Coffee Mix, ginaparisan niya sa klinika Ditribayo. Available na, aral sa may Bago City, so kinay ka Kipe Babes. Aral sa may barangay Sumag, Sheila Trading.
1: Dira
2: so,
1: sa may, kuna, sa may Marian Store sa Paglaong Village. Kaya kay Sunny Store dira sa Paglaong Village man available din ang atong sining mga products.
2: Araman sa Jimber Marketing mga
1: Jimber Marketing.
2: Araman dira
1: ang sa Kansi di Mansilingan.
2: Kansi di Mansilingan sa Kunsing Eatery
1: sa
2: Arenas Eatery kay Babe sa Araman dira sa Floor Eatery
1: kaya
2: sa may Delmar de Batuyan
1: na
2: Singkang Airport.
1: Oh, perte.
2: Available na ang mga produkto natin dira sa may Jimber Marketing arada pero may mag-inom si Boss Manny Manuel Ramos kakipe babes kag si Boss Jumel Boss
1: si Marta. Manuel Ramos doon din sa kasahon din sa DTX no?
2: Oh hindi sa butangan niya to
1: kung hindi DTX Coffee Mix may ginabutangan niya pa sa luyot mo?
2: Hindi ka tugabang.
1: Ha? Tugabang. Tugabang, gaya. Inadali, ano? Tingala ko sa iyo, ginabutangan niya pa tugabang, no? May ara sa iyo nga minong nga iyan, no?
2: Okay, miss di saguro sa ulay. Ano may ara sa iyo, kakikipay. Kaya siyempre, tamiyawan talaga, ginapatamiyaw ni Mama Arwin Erbito, kini si Ronnie Gonzaga Erbito kay Kuya Babes, si Gloria Aligon, kag si Rogelio Aligon, nag-monitor kit sa aton, adlaw-adlaw, kag Kuya Babes, sa aton mga kotoram, damo ko salamat sa Jimber Marketing, Ma'am Rosa, Jennifer, sila ni Jessica,
1: sila ni si Irish,
2: sila ni Irish, Ma'am Rose, si Tagi, si Taugi, si Lemuel, arada ka kay Pai Babe. Kaya sila ni...
1: Glibo gulo yung si Taugi.
2: Kakalipa. Sila ni Kid, sila ni Ufis, kay Pai
1: Babe. Glibo gulo yung aking sawag yung Taugi man.
2: Full sign ako naman sa mga... Dumol, gining ato mga grupo na kay Pai
1: Babe. Ang gay mo pangalan na si Manuel Ramos, si Jumil Ramos. Si Gaspar so, ay gagawin. Try ito mimis Gaspar.
2: Ay, ay, ay. Toto Frias sa aming.
1: Toto Frias.
2: Toto Frias.
1: Si Edwin Kapada.
2: Erwin.
1: Kapada.
2: Kapada.
1: Kapion.
2: Nag-monitor sa mga kay Pepe. Manipila mo. Dalo talaga kay Pepe. Kaya wala na. Ara si Mama Christine na Lourdes na kamonitor man sa ato na hindi magkalipat sa ato.
1: Kuya Manay, may nga galanda. Oh, Ate Christine kung Nanay Wilma man sa Nanay Lourdes pila mo.
2: Oh mga kakifay, hindi magkalipat. Tatay Gideon dira, si Mama Edith Binuman, Mama Arlene Canoy, ara na kamonitor si Bus George, Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, mga kotoran na ito, hindi magkalipat ang ato mga produkto ha. magtilaw na ka mo, magtilaw sa mga wala pa nakatilaw. Kiti, para makasabay ka mo sa mga trend subong. Sa kape subong, nilang malam na gawa inom sa details ko, pimbabes ka, kipibabes. Pati mga soltero ka magdalaga na ito. Nag-inom naman sa nga ton. Nga details ko, pimbabes, kiti iba naman. Gag-gym-gym na mga kipibabes na health conscious naman sa mga kipibabes.
1: Advance happy birthday sa kay Mark David Manzanares Cobia.
2: Oh, para boss. Mo, advance happy birthday dress sa ma'am. Nagsato mga kautoran din makalipat ha. Sa liwat ang aton kuma ang inyo da ilok, mabaho be, mauya na kamo. Itra nyo ang Klinika Deo Fresh mga kaki 5. Ang Klinika Deo Fresh naton hindi lang pampakuha sa aton nga ang sod. Pinapaputi pata naton ang ilok naton mga kaki 5. Sa liwat hindi mga kaki 5, hindi makalipat base lechon, ara man sa tubang adet sa may proklechon ng Barangay 36 mga kaki 5. Base lechon, gagangaton nga Mr. Bros, mga kaki 5 tubang Bamsi, magsatubang sa may Bago City, mga kaki 5. So far mo lang at sitwasyon ng kaki 5, base kaki 5 sa ito mga kulturan, hindi magkalipat sa liwat, ang produkto naton na available sa Kansi, Diman, Silingan, mga kaki 5. Opo sa patrol, kaki 5 Wilson Villena, hindi naman si kaki 5 Vincent Corrado para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News.
0: K5 Balantay Mercado News FM.
1: Maraming kaya salamat kaki 5 Vincent Dominic Medina Coralde. Iba, kumawas ka bugwas maayong aga. Katuanta na mga kakifab, si kakifab Walson Villena. Sa isa din nga report mga kakifab sa patrol. Mayra pa, namay. Walson Villena. Mirasol Bandun, Maylin. Congratulations. Sa kwan sa kay Mark David Manzanares Cobia. Okay ako no. Sa September 16 for patrolman, kampiyon. Sige. Ara na. Johnny Mary, Tita Marian Olbido, Maingaga, Marlon De La Cruz. Kake 5 Wilson Belena.
0: News FM. Kampiyon report.
4: K5 Base, good morning. Kagama yung agaman sa aton sinino nga mga tagpalabati sa balitang K5 sa umaga, Siraj sa Bacolod. K5 Base, ang aton sinino nga balita, agikat ini sa Bacolod City Government Center kung saan na in-announce kagapon, no, o kung naging pabalo kagapon, nga nadakpan na tigayon ang nakawatan nga ginatudlo na kapang tira o kung nagapang kuha sa mga steel railings bala sa bahin sa atubang sa Negros Occidental High School kay Fabian. So, pasado ang una sa kaagahon, sa iniang timingan sa isa ka personnel sa puso. Kaga na aktuhan yun, no, nga kapang kuha sini sa mga railing. So, gilayon nga nagtawag sa kapulisan, iniang katapo sa puso. Kagtigayon nga nadakpan, iniang lalaki, no, isa ka lalaki, kay Fabian, kay Robert, nga amuni ang ginatudlo, no, sa likod sa seriyas ang pagpanguha sa mga railing sa lugar kay Fabian, kay Robert. Kabulo ka delikado, gini, kag kinahanglan, importante, gini ang railings kay Fabian, kay Robert, especially na sa tiyon sa aksidente, nakita pa naman ang purpose sini sa railings, no, sa atong isa ka panel, wala ang nasunog, so amo man siya nagsalo sa ining panel track, antes pa man maigo sa pila man kay estudyante nga nagalabay. So sa karon pila na nakarilay sa nagkalaubos na kaginamat-amat ang pagkuha sa kawatan. Kagkanao ang 37 kay Robert, no, kung na matap na nabala ini o nara pagin sa upod ining kawatan, nga amo naman ang magasunod ng pagpangkuha naman sa railing sa amo man sa Japon na lugar kay 37 kay Robert.
1: At least dakpan sila.
4: At isa lakpan na kaga may ano naman to laki doon pa sa kaso sa City Legal Office kay Five Waves and kay Five Roberts. So muna namin atong sinibalita gikan sa Bacolod City Government Center ngayon ginadulo sa inyo sa Kalwan sa my PCD 3 Mayo kag DTX 700. Upon naton si K5 Vincent Curalde na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita Servisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 Balita FM K5 sa Pumaga
1: Maraming kaya salamat kaki 5 Vincent Dominic, kaki 5 Walson Villena, mga kaki 5 The Patrol Jolio Salisan Arnado may ngaga lang dira sa PMMA Palafin Merchant Maritime Academy si Robert Pacardo ato to siya ang manangway na to sa mga kaupod mga kaki 5 Arreglado. Sige, dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. I-check ta nang atong sininga mga sister station Iloilo Roa, Santiki, kag Kalibo. Sa ato nang K5 kamustahan, naka-standby na. Ano nga atong sininga mga sister station? O sige, unahon na to nang Iloilo, kunarang Iloilo, Iloilo.
5: Good morning! Nakapangapin na sa Clinica DTX coverage sa Kapitresya Clinica o sa K5 News FM. It's a madra a K5 Baby Gantalaw.
1: Ay! Sabi ko anay kong baby gandang hari. Salamat si Ray sa Iloilo mga ka-K5 katuan talaga ito sining nga ka-peace ang Pilar ka-peace Sir Jobert Lago.
6: Good morning Sir Babes, ABP, Sir Michael and Sir Nestor, welcome gagmayong aga, kami din sa Pilar, maulano ng kaagahon, halin pagkagabi gapa na ka-mighty sina matagang signals ang Bacolod, back to you Sir Babes.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago kadto antang antike ang tambalang ni Smar sa Sir Nestor and Sir Milmar antike.
7: Good morning Daddy Babe Sir ABP SM Jobert Sir Michael, kampyon ang signal ga sa antike ana kainom raman kami kang kampyon nga kapi ang DTX Coffemex. Balikan nimo Bacolod.
1: Salamat gid tambalang ni Smar sa antike kadto antang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
8: Daddy Babe, Sir Robert, kag kay Sir ABP, Sir Jobert, kag Antiki. Good morning, kampiyon ng signal. Manayan na yan, tiyempo di saman. Pero kaina, may power interruption naman. O, naka-detect, copy mix na kita, kag kampiyon ng signal, naka-ITC pa. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat, kid, Sir Michael Celorio, dira sa Kalibo, mga ka-K5. Sige, dire na kita sa atong sinadalag ko ng mga balita karon nga agad diri sa atong sininga pagpangalagad kadto ang tanang Iloilo Sir Ray Espia Umalay Iloilo.
5: Good morning sa liwat sa atong sininga mga pinanggaga mga tagya palabati sa langan ka panguna natong sininga mga balita kahapon nga daw nagpatigayon sa workshop and the lecture ang K5 News FM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level kag 12 tanan ka mga college level para sa K5 News FM Iloilo Enter School Live Reporting Competition. Kung kahapon mayra kamo dira sang Negros Island Region Radio Broadcasting diri sa Iloilo, natalara naman sa September 27 ang pagpakitang kilas sang 15 tanan ka mga bultuan sa sekundarya kag 12 sa tertiary level para sa makahawat-hawat na kompetisyon sang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. So upod ang mga coaches kahapon nagpatigayon sang workshop and orientation kag lecture ang K5 News FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sang aton mga kabataan sa patag sang pagbalita bilang isa ka mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa may K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga

0: pagbayba sa iya, no? September 13. Suno sa kay saging kasanga operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa tonsining mga pinalangga ng mga tag-palamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sa ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yaray risang market value nga kapin 1.3 million pesos. Natala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amin mga balita na amon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
1: Salamat, Ged, Sir Ray. Ay, ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Salamat, Ged, Sir Ray, sa Iloilo. Kato ang tanang ato, sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
2: Good morning once again sa tumatag palamatian ng mga nagpagunang balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tiko sa Banwa sang Panay mga ka K5. Naglungtad kahapon ngadlaw mga K5 alas 10 ang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon mga K5 nga hinalig lamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo umunggo sa nasambit nga barrier ang iya sini nga Kawasaki 125 wala gid ta wala kaabot sa ospital matapos nga gideklarar sang aton sini nga tining presyon sa Sarawas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulang nga kabuy ang nasambit nga biktima samtang ka I don't know kung kapigaduhon o kung sugo ini sang paggamit sang illegal nga druga no. Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa o sinulod sa mga makawat, mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop na ginagamit sa aton nga mga manunudlo, mga K5. Tuno sa report sa principal nga ginbuksan, ginguba ang mga kandado sa eskwelahan, mga K5, sa classroom kag dito na kuha ang nasambit ka mga kagamitan sa aton mga manunudlo. Wala pa sa lead ang aton mga kapulisan, mga K5, sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz, mga K5. Samtang, subong naman nga adlaw, ABP, ginakuan man, ginatingwaan karon sa aton sa mga kaupatan sa K5 News FM. Nakapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwilahan sa secondary diri sa probinsya sang Capiz. Nagparticipar sa K5 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round. So, naging bugusan sa nagkalain-lain ng mga eskwilahan, kalakip na ang walo pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Amo nga balita diri sa amon probinsya, back to you, Bakuloy.
1: Salamat kada Sir Jobert Lago dira sa Capiz mga K5 kadto ang tanang antike ni kita magpala topleng pa ang tambalang ni Smar sa antike, tambalang ni Smar antike.
3: Thank you so much, Daddy Babe. Si K5 Nestor lang dyan. Ay, sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes, darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay Hamtik. Ang dyang top down halinja sa may Banwa kang San Jose, pauli rin kunraad sa may barangay Lindiro Tobias Fournier apang dimalas nga naglapaw dya or nag-overshoot dyas dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck. Sa kadya may pag-istoryahan ay rin kuno sa tanga kang pamilya kang dyang mga biktima kang driver kang dyang delivery truck. Samtang sa Banwa kang Sibalom kang nagligad nga Sabado kang gabi mga alas 11 media sa may barangay Alangan Sibalom baw magtatay man jaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbugto mga K5. Nagakaturog kuno ang dyang mag-amay sa andang balay kang may nabatsyagan nga may nagapanglibag kabangdanan nga sanda ka dyang nagwa kagrugturan na tabo Banwa. Nakita dang dyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay ura blako nonoy nga ginaparapitan kang dyang magbugto.

0: ang diyang magtatay, bao ang tatay no'y ginlabo sa talinga, porsyon kang ulo, kag sa lubot, samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang diyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital, samtang ang mga sospek na dakpan man kang ating mga kapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Amarang mga balita sa antike, balikan nimo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Nestor, mga kaki-5 dira sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: Morning liwat kay Five Star Business Negros Island Region kon may baybas dira sa ilimi amon man dia. Galing lima lang ka sa Shane. Ang suspect 51 anyos nga lalaki taga Banua ini sa Batan pero nagakadto pa diri sa Banua sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma, no? Ang nasabitan nga suspect na baklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang baybas money nga 1,000 pesos kag sa body search may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga ka K5 no ang na-recover sa iya. Samtang dugan naton nga mga balita, may duha kasunog din natabo sa amo no kahapon mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte may natabo nga sunog rason agin sugan ang basura tapos nagakalhit na ang kalayo mailang kay araman ng mga kalapit balay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kag isa pa kasunog ang natabo man sa Banua sang New Washington mga ka K5 ginalantaw nga rason subong, kandila nga ginbilin nga nakasindi dito sa altar mga ka K5 no. Mixed materials ang balay kag although may bucket brigade pero ang ibabaw nasunog kay mixed materials ang balay kag kahoy kag kawayan ang sa idalom sa ubos ang konkretong parte sang balay mga ka K5 no. Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babe sa balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga ka K5. Ti inenggit patigayon nga reporting competition ba broadcasting competition sa Negros Occidental mga kaki 5 kag sudad sa Bacolod bao gin congratulate gin aton mga kaki 5 gin kilala nga kampion sa K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition ang Negros Occidental National Science High School Victoria City subong ako kagabi gid lamang mga kaki 5. Luwas dire nang konman sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga kaki 5. Samtang naangko naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduhang puesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amoning mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sa inyo.
3: Balita K5.
1: Salamat kay Diloy Lorwas ang Tiki kag Kalibo sa aton sini nga mga sister station. Mga ka K5 ha. Nenet Haranilya, mayang agala na sa inyo. Daw ginakulabos ng kita sa panahon, mga ka K5, may panahon pa pero hindi na aton. Nulumpawan magida. Naulong pawan ang gidang akon kapiot bala range.
4: Ayaw!
1: Ikaw daw masalangan ka pa man siguro kay Chindi ko yung ano kasako gidi. Geraldine, andumahan na Halandumon o Handumon Plaga. Salamat gid ha. Si Liberty Esperancilla Velchis. Maria Elnora Mochilla Shasat. Tere Vergara Sanko mayong aga. Sige, Mameraros Lingaya kag George Lawson. Wari kita panahon mga kaki-5. Lunes na Lunes. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Romel Oy, ako sa kaki-5 babes gandalaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasalutin, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance.
8: Alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya
23: with EQ Diapers
22: e-raffle promo.
24: Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adal sa Lunes, Setyembre 14, 2026.
1: Makita kagmabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 Kagbacolod K5 Station.
3: Para sa atin ng mga pangulong, dinalaan
2: Mahalitang Regional
3: Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026.
1: Duha pa tayo sa reglutad ng aksidente sa Antikantike.
3: Kapitan sa nasunog ng MV June Aster, posible nga buhi pa suno sa PCG.
1: Tatlo patay, 15 pilason antes ang BARM election sa Cotabato.
2: Balita International.
1: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia.
2: Balita Sports.
3: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games.
2: Balita
1: Liza de Castro nagabusong.
2: Balita Negosyo.
3: Kag presyo sang gasolina, posible nga magsaka tubtub 6 pesos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026. Nakuha sa Negros Occidental National Science High School ang kampiyonato sa 11th K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 nga ginpatigayon sa SM City Bacolod Domingo nga adlaw Setyembre 13. Nagpauli ang grupo sang 20,000 pesos nga cash trophy kag medals. Magluwas sa major award, nakuha man sa grupo ang best in script writing kag best male newscaster. Second place Blazer naman ang Mansidingan Agro Industrial High School. Kagbaga pa uli isang 15,000 pesos nga cash, samtang third Blazer ang Sumag National High School. Kag nagpauli naman isang 10,000 pesos nga cash. Nakuha isang MAIS ang Best in Technical Support kag Best Reporter. Samtang nakuha naman isang Negros Occidental High School o kon NOHS ang Best Female Newscaster. Kag Best in Clinical Infomercial naman ang nakuha isang Negros Oriental High School. Ang non-SHS incoming first year students ang may oportunidad man nga magkakuha sang 50% discount kung mag-enroll sa STI West Negros University sa kurso ng communication, samtang ang top 3 winning teams ang may isa ka bulan nga kontrata sa K5 News FM Bacolod agon makaservisyo sa publiko pinaagi sa ilang tingog. Naging madinalago ng kompetisyon sa pagpanguna nanday ka K5 Eljan Castaño, Vice President for Operations kag Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated kag Rayo Foundation.
1: Lalaki na dakpan sakto nga nagapang lagari sang railings. Nadakpan sakto isa ka lalaki nga nagapang lagari sang railings sa sidewalk sa tubang sa Negros Occidental High School kon NOHS. Kagsunod sa Bacolod City Communications Office, nadakpan ni isang nag-duty nga public o kon public order and safety office o kon poso officer takla launa 40 sa kagahong Domingo, September 13. Gindalan suspect sa Bacolod Police Station 1 kapasakaan ni isang kaso sang City Legal Office or CLO.
3: Sa dugang pa nga balita, lalaki nga naglumpat sa San Juanico Bridge padayon nga ginapangita. May balita si K5 Roger Tilana.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa rescue operation ng mga otoridad para sa isang lalaking naibalitang nahulog o tumalon mula sa San Juanico Bridge sa Barangay 97, Cabalawan. Bandang alas 5:41 ng madaling araw, kahapon September 13, nang makita umano ng mga tauhan ng PNP Regional Mobile Force Battalion ang lalaki habang nagsasagawa sila ng foot patrol sa tulay. Tinatayang nasa mid-20s ang lalaki at nakasuot ng itim na sweatshirt at itim na shorts. Agad naman na rumisponde ang Police Station 3 at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection, kasama na rin ang PNP Regional Mobile Force Battalion at Tacloa City Rescue Unit para sa search and rescue operation. Kasama rin sa paghahanap ang mga opisyal at barangay tanod ng nasabing barangay. Patuloy na sinusuyod ng mga rescuers ang mga kalapit na baybayin habang hindi pa rin tukoy ang pagkakilanlan ng lalaki at ang eksaktong mga pangyayari sa nasabing insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News 7.
4: DTX 500 Morning
1: Newscast. Tuwa pa tayo sa regnutan niya aksidente sa Amtikantike. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Dead on arrival sa ospital ang babae nga angkas, samtang ginbawian na rin man kang kabuhi ang driver katong Sabado matapos nga nakabunggo ang ginasakyan da nga top down sa kasugalaw nga delivery truck. Ginabanta alas 12:10 sa tag-irigma adlaw kang Biyernes, Setyembre 11 sa Barangay Igmukagay, Amtikantike.
7: Ang babahi ang saka 43 anyos kag ang lalaki ang nagaedad 63 anyos lunsay residente kang Barangay Lindero, Tubyas, Fournier, samtang ang driver kang truck ang saka 41 anyos. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station ha naging pahayag na nagabiyahi halin sa San Jose pauli sa Barangay Lindero ang top down kang nag-overshoot sa kasugalaw nga delivery truck nga naghali naman sa Iloilo kagpadulong sa San Jose. Bangod sa impact, nakaangkon kang malala nga samad sa ulo ang babahi nga nangintunaan kang anang kamatayon. Sa inisyal nga investigasyon, rejan sa insakto nga linya ang delivery truck kagmahinay ang pagpadalagan kang driver bangod nga korba dahil ang karsada nga gintabuan kang aksidente. Sa talada, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan kag ginahilat pa ang mga indesisyon kang magtimbang nga grupo.
6: Balita regional, halinrija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nursing assistant arrestado sa Bybus operation sa Manhuyod, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Arrestado isang 31-anyos na job order nurse assistant sa isang Bybus operation sa Sitio Bakong, Barangay Balaas, Manhuyod, Negros Oriental. Alas 8:20 ng gabi noong Sabado, September 12, 2026. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Kim Binata, at residente ng barangay Tinaugan na lungsod ng Bindoy. Ayon sa Manhuyod Municipal Police Station, ang operasyon ay isinagawa ng matauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major JPF Dagami, hepe ng Manhuyod MPS, as may pagtulungan ng PDEA. Nakuha mula sospek ang pinaghihinala ang shabu na may bigat na 2 gramo at tinapay ang nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 pesos na Bybus money at isang maliit na 18 na pouch na ginamit sa patitago ng mga droga. Pagkatapos ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan sa konstitusyon, dinala siya sa Manhuyod MPS para sa wastong dis sa posisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News.
1: Onse ka mga balay na sunog sa Rojas Capiz, may balita si ka K5 Rod ni Dalanon.
4: DTX 500 Morning News.
8: Napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puluyan ka Gresto Bar pasado alas 6 sang aga Domingo, September 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa initial nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sang mga puluyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Jonel Alparaki, Jandy Gestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka Gresto Bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka Gresto Bar nga ginapanag-iyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa balitang regional, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Bangod sa wala na palong nga kandila sa altar, balay nasunog sa aklan. May balita si KK5 Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
9: Para sa reborn ng isa kabalay, matapos ginlamon sang kalayo sa barangay Tambak, New Washington, aklan. Sunog kay FO3 Enrico na may isang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa kakonsyal sang barangay. Madasig nga nagpatigayon sang firefighting operations sang mga bumbero. Ako hindi lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapin sa 30 minutos antes ini nga na-deklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay, kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadamay nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga otoridad nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang investigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalayo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News.
1: Sa katapusan nga balita regional, Ahoy Iloilo overall champion sa Congressional District Sports Association meet. May balita si ka K5 Red GD Mayo.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nangin overall champion ang Banwa sang Ahoy sa 5th Congressional District Sports Association o CDSA Met 2026 nga ginhiwat sa Banwa sang Lemery Iloilo halin September 8 o September 12 sini nga tuig. Nanguna ang Ahoy matapos makakuha sang pinakadamo nga bulawan nga medalya sa nagkrenlain nga mga kompetisyon. Sa para games category, nagpanguna ang Banwa sang Lemery samtang first runner-up naman ang Banwa sang Ahoy, kag second runner-up naman ang Banwa sang San Rafael. Sa elementary category, nagpanguna ang Banwa sang Istansya, ginsundan sang Barotac Beho bilang first runner-up, kag Sara Iloilo bilang second runner-up. Sa secondary category naman, nagkampiyon ang Banwa sang Ahoy, samtang
10: First runner-up naman ang Banwasang Istansya, kag second runner-up naman ang Banwasang Sara. Para naman sa mga special awards, nagdaog ang Banwasang Istansya bilang Best in Uniform. Nakuha naman sang Sara Iloilo ang Best in Discipline kag Most Number Delegates, samtang ang Banwasang Ahoy ang nag-angkon sang Largest Delegation. Nahibaluan nga ini ang unang ation nga nag-host ang Banwasang Lemery sa among sporting event. Nagpasalamat naman si Mayor Oscar C. Villegas sa madinalagon nga pagdumala sang lima kaadlaw nga sports competition nga gintambungan sa mga delegado alin sa naglain-lain nga banwa sa Quinto Distrito. Balita nagikan sa Banwasang Lemery, ini naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa
11: Fan. GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
3: Kapitan sa nasunog ni MV June Aster, posible nga buhi pa suno sa PCG. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang kapitan sa nasunog nga barko sa Palawan nga MV June Aster. Nagapati ang mga otoridad nga buhi pa ang kapitan bangod wala ini malakip sa 43 ka mga survivor. Nasunog ang nasambit nga passenger vessel sa tinalikdan nga Miyerkules, Setyembre 9, samtang nagalayag sa kadagatan sang Barangay Turda, Coron, Palawan, gikan sa Pantalan sa Baseco, Manila. Sa record sang Philippine Coast Guard o kon PCG, sininga Domingo Setyembre 13, nagsaka na sa 76 o kon 76 ang kadamoon sa mga nagkalamatay sa trahedya. Antes ang insidente, nabatian ang lupok sa cargo deck sang barko nga posible gintunaan sang kalayo. Padayon pa ang ginaimbestigaran ang nagluntad nga insidente.
1: Tatlo patay, 15 palason antes ang barm election sa Cotabato. Patay ang tatlo ka mga individual samtang 15 naman ang pilason sa naglutad nga pagmalutang antes naman ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon barm sa siyudad sa Cotabato. Naglunta ng pagmalutang sa tunga sa supporters sa duha ka mga partido sa guwasing sa kaskwilahan sa Dato Usman Pamampen sa Barangay Bagua 2. Sunod naman kay Colonel J.B. Bungkayawa, hepe naman sa Cotabato Police, nagugat ang insidente na tuhoy naman sa puesto sa pagboto. Nagresulta ang insidente sa pagtapungulay kag pagmalutang kung sariin nalakip sa mga pilason si Councilor Maropa Bopasawiran. Sa karoon, nagapadayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nagluntad nga insidente.
11: Balita International.
1: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia. Gideklararon nga missing ang isa ka barko samtang nagalayag sa kadagatan sa Indonesia sang kahapon nga adlaw Domingo. Base naman sa report, hindi na makontakt ang barko samtang yara sa Java Sea. Sa diin nagsakay naman ang 243 ka mga pasahero. Sabado nga adlaw, nagbiyahe naman ang barko gikan sa Surabaya padulong naman sa Banjarmasin. Ginpatigayo na ang search operation agud makita ang barko nga Virgo Transport 8 na ibaluan nga hindi maayong panahon samtang nagalayag ang barko sa kadagatan sa pungsod Indonesia. Base naman sa latest update, anum na ka mga individual ang nasapuan nga patay.
11: Balitang Sports.
3: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games. Nagdaog ang Gilas Pilipinas men's basketball team bato Kazakhstan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sabado nga adlaw, Setyembre 12, ginlutos ang Pilipinas ang Kazakhstan sa score nga 109-78. Sa subong may record nga 1 win kag 1 loss ang Pilipinas sa Group C. Setyembre 11, nalutos ang Pilipinas bato Bahrain sa score nga 89-85. Sunod nga pagkaatubangon sa Pilipinas ang China subong adlaw Setyembre 14.
11: Balitang Entertainment.
1: Gliza De Castro nagabusong. Ginpost naman sa aktres nga si Gliza De Castro ang iyang baby bump matapos ini nga nagbusong. Kasado naman ang aktres sa negosyante nga si David Rainey. Nabatsyagan man ni Gliza ang sitwasyon sa mga Ilong samtang nagabusong. Gi-congratulate naman si Gliza sa lunsay niya ng mga aktres nga Sunday Heart Evangelista, Carl Abeliana, Sonia Lopez, Gabby Garcia, Julian San Jose, Ruru Madrid, kagiban pa. Sa De Gliza ka David, ang nakilala na sa Siargao, ka nagpakasal sa Northern Ireland sa itong October 2021. Sang Giocon sa January 2023, liwat naman yung nagpakasal ang duha sa Botolan, Zambales. Luyag naman sa mag-asawa, sang duha ka mga baby.
11: Balitang negosyo.
3: Presyo sang gasolina posibleng magsaka tubtub 6 pesos kada litro. Madugagan na naman ang presyo sang krudo kay gasolina sa Martes nga adlaw o kon Buwas nga adlaw, Setyembre 15. Sunod sa mga source sa industriya sang langis, mahimo nga maglabot sa tubtub 4 pesos kag 50 centimos kada litro ang madugang sa presyo sang krudo, samtang 6 pesos kada litro naman ang sa presyo sang gasolina. Base ini sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Mga ka-K5, mamayad to ang dalagwag ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya za Albay.
1: Kagako naman si ka-K5 Kulin Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. kaupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News. K5 News FM. News
3: FM. Oro sa K5 News FM Philippines. At 6:32 sa aga. Magka K5 102 dias na gitlamang na biniing kag Pasko na.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, kay mga palangga, ng mga tagpalamati. No? Kamusta ka butaran? Welcome sa inyo naman ng palatuntunan. Ang palatuntunan sa tanan kag palatuntunan kung pa.
4: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta ka kipamiyari kang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, nakbanwa sa Bacolod, kagbilog ng Negros Island Region. Good morning, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world.
4: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Pizza 14.
3: Pizza 14.
7: Sang September. Tumatuma.
3: Duha na lang ka. Bayaan na naman ka. Kalawang tulog na lang. Bayaan na naman ka.
7: Mahibay naman ka.
3: K5 Brands, no? Adjason, maguro kami anay ni K5 Eric, no?
7: Kay... Bakalaan siya nga kulor, oh.
3: Do, ano kami nga duha? Hindi, do, kwantas mo nga duha? Do, father and son, kay do bata. Mula ko din nga gamay-gamay. Skillet. Kaya dapat niya.
7: Congrats, puro, ha? Congrats ka,
3: dapat puro father kita mo. Father in son. Ay, hindi. Pari, nag-move kagli. Okay naman. 2% ka na ako.
7: Congratulations ka, Apon.
3: Oo, sa ito,
7: good
3: no?
7: Job, good job, good
3: we
7: job.
3: Would like to congratulate the entire Negros the Island uh-huh. Region K5 News FM family. So, ang mga station managers naton, kag ang aton CEO, would like to congratulate our Dr. boss, Ramil, no? Dr. Ramil Uri.
7: Very good.
3: For a very successful, no? Nga paghiwat sa pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So grabe na mo tao K5 Eric. Kag makita mong kabataan sa intablado, wala gidya kaba-kaba, puro excited mag-deliver sa ilang mga linya na.
7: Looking from the outside kiti kagapon, frankly wa ko kaabot sang program ta. Layo-layo pa biyahe ta. But looking from the outside, nakita ko sang live ga sugod na live. Ang pagtipon sa tao, grabe. Number 1, ang interest ng publiko sa Real Jan, grabe. Ang interest nila. Number 2, ang may mga nagapost kahapon lang nang hindi kita yan mga private mga nagapost-post lang sa mall. Nya kanami may inamian ko to. I was trying to catch ang post niya nadula sa akon nga gitlagan sa lakyan. Ang iya gambal kanami isang K5 no kay do may amo sining ako nga mga event no. So meaning gid appreciate nilang proyekto sang K5 News FM nga ginpatigayon ta with the guidance of course ni Dr. Ramil Oy kag sa imo man nga leadership namian ang publiko.
3: So, pasalamat sa ilang overwhelming support, no?
7: Gag-attentive siyang tao,
3: ha? Ah, grabe, no?
7: Gapamati, ha?
3: Gapamati. Gapamati. Hindi ka bimamati kaysang nagabuka ng baba sa mga estudyante para mag-deliver sa ilang mga linya. Very amazing. Ma-amaze ka kag ilang excitement
7: pwede lang. Pwede tayo nag-urong pasiritan. Grabe. May pasirit kasi na.
3: Dugay-dugay, ha? Banata na ito na karoon.
7: Excited
3: ako. Ipakita itang mga maging pa-ready na kung ito kay kita rin ang champion sa 404 karoon, no? So, Keep my friends, pwede ito rin ma-adjust. Dulong-dulong ko ito. Chief friends.
7: Friends.
3: Good morning.
7: Dulong siya, klaing ko rin.
3: Ma-adjust mo rin. Ari-ari ko rin sa cam na ito na Chief friends. Oh. Medyo madulong. No? By the way, Lunes man sa mga ka-K5. Hindi
7: ko
3: doon ang dugangan ati ko ito, Chief.
7: Kamuray ka muna yung lawan si Ita.
3: Okay na. Madugang-dugangan.
7: Sharpness niya pa, guro.
3: Ang
7: sharpness.
3: Kasalagun, no? Ang sharpness siya, doon na-blur siya.
7: Doon nag-habol.
3: No? Doon nag-habol. Balik-balik ka may juta. No, doon okay na. Balik-balik, B?
7: Isa pa na.
3: Inang doon ka natural amlaw. Okay naman niya. Okay pasalang siya na doon lang. Okay na. No?
7: Sige, larga mula.
3: Pwede na lang mapasi. No, okay na. Keep my break. Okay, very good, very good. Kaya gina-adjust mong sa mga chip teking, ha? Si K5 Eric sa pagkagwapo. Isa no, si Tom Cruise.
7: Ganyan kay Cruise niya, si R.U.Z.
3: Ha? Ang galing. Uy, sa pamilya Miranda, kagwapo, no? Mag-asawa. Thank you so much, good mga sirs, no? Ginaka mga bagay, gina-appreciate na mo ni K5 Eric na nabalaan na mo ng kapamatika. Ang head sang division school sang Victoria's Blau, daw sila nang in charge sa DepEd. Always kuno sila ga-monitor sa aton, nalipat ko siya pangalan.
7: Salamat, no? Gid. Salamat,
3: gid. Thank you very much sa inyong support. Kamalo ka mo kung nag-program kabis kang hinan. Imo sa ning inspirasyon, imo lang listeners.
7: Oo, oh, good, no, good, no.
3: Sila ang rason nga ang you keep on going.
7: Yes.
3: Parang
7: yes.
3: At least preparado ka, no?
7: Hindi ka magkuan, hindi ka magluya-luya.
3: Hindi ka magluya-luya. Kaya ka maluka nga, aras laga pamatisi.
7: Kag nag-prepare, kagid siyang programo, unod siyang programo, pirmi lang na.
3: Correct.
7: Nami ngunod.
3: Kay kun hindi ka magpreparar ti balaan man lang gyapon.
7: Mabalaan sang listeners, maalam
3: ni listeners. Nila maalam na mga listeners.
7: Nya wa gi preparar ni, wa gi. Blagbatan niyo lang kayo.
3: No mo. Ayo.
7: No mo. Kita padagaan niyo lang kami siyang kuwan-kuwan niyo, wa preparar programa niyo.
3: No mo mo. Amo
7: na amo naka cruel ang listeners
3: diyan. Kun sa bagay, amo na ni sumugi na tawag ka. Ah, social media ko na subong grabe.
7: Kani gabi, gabirada tani kadwa.
3: Multimedia platform.
7: Gabirada na si sing ila di og ginagugol man daw. Di man ba siya balagpat lagi gina na utang di na. Amo na that's the reason why we are always prepared.
3: Interactive abi subong ang material na mo ni
7: classic. Kani gabi, jan ka puga pulaw ki kami sa para magpreparar.
3: Kung mata ko subong akon nga no. By the way, pasalamat sa mga professor naton. Kay Professor Dave Kimpo, ang atong Chief Judge kahapon, kay SM Ami Orleans Berondo, SM Arjan Del Curo, SM Ari pa sila, no? Gloria Villas.
7: Ari pa sila, no?
3: Ipatulog kay Kagabi, natakatapos.
7: Kay dito sila sa Kwan, sa Acacia.
3: Salamat sa Acacia Hotel. No? Pero Gabi, ilain naman ng hotel ang tatlo, si Professor lang ato to. No? So salamat, Lokfu. Grabe ang pag-akomodar ni Lokfu Restaurant, Bistro 10, Acacia Hotel. Kag kahapon, ang tanang ni mga managers, dito nagkaon sa Kabalin. Kampiyon gyud galing Kabalin, nagbukas liwat ang Kabalin. Kanamit sa mga pagkaon nga gina barato pa.
7: Hindi ko.
3: Hulyukan.
7: Hindi ko.
3: Kabalin.
7: Hindi ko.
3: Para na sa SM City.
7: Hindi ko.
3: And
7: hindi ko
3: also, pasalamat kita sa SM City marketing team, no?
7: Kay
3: Sir Dave Dadiva, sir. Salamat gid. And silingati, pwede pati inyong elimination renew aton sa SM City.
7: Very good.
3: Happy man sila.
7: Dami.
3: And you know, salamat gid sa partnership po ng SM City
7: Bacol. Balo kaga pamirsa, kung hindi ko sa paghambal mo Kabalin. Kita kung imo nga live mo. Gapasulod ka ginitulo ko.
3: Si SM Arjan to.
7: Ay, si Kay Arjan, gina Kay Arjan.
3: Si SM Arjan.
7: Ang tira.
3: Kay do proud gid siya sang
7: balo kaga ginitulo ko. Kaya kanami isang live nyo kumakaon ka mo. Ako ay pagpanyaga.
3: Ay, galing ka? Galingin mo?
7: Gawin itong ulo ko. Gumawa ka namin sa kaon. Bakulmay ko, puli ko.
3: Hindi sa mga hunghungan. Yan ang gagamit
7: ko man. Atok ko
3: sa piyak ko. Tutukan ka naman.
7: Kupad ako sa tayho.
3: Iway kita mahimo. Kaya ang pangabuhi dapat magkapadayon eh. No? By the way, sa ato ng mga utod grupod, kirong adlaw, basing iban sa inyo, bla, no, di mga kamungabahin sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings din sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, aton naman nga K5 News FM Negros Island. Ang mga page nga live kita, amo man sa YouTube channel, at the same time sa ere, kita sa 89.7, ara kita sa 89.7 dra sa ako na 102.9 sa Kabangkalan. And dra sa Sagay, of course, 89.7. Eh. Mamo nga aton sa the official frequency. And Dreaman sa Bacolod, 101.5. Lumanginihimo ninyo sa abroad kami ni Kipeb Erika. Gatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning ka, good night.
8: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Koro, Delos,
3: Fire. Oy, sa mga utod, tangan ang gabari kuto pa kay Kipeb Erika. Mike Lasse, subungan lang. May opisina. Yaman nga katurog patra dyan. Pagbarang, undo ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlaw undo dyan. Kabigya pa rin yung power do every morning. Ako si K5, Elgin Castanio.
7: K5, Eric Tenerefe. Good morning, everyone.
3: Kami ay inyong riding in tandem. Ah, siya naka-blue. Ako naka... Ah, siya naka-blue. Ako yan naka-beige.
7: Pero ang sulod ko naman...
3: Brown?
7: Pareho naman ano sa mo. Mukha mo mangyapo na.
3: Mahilig to sa mga bat. Siya kong brand to sa mga liter. H naman ang brand to sa mga nung.
7: Amugin din. Amugin din.
3: Why na siyang pinakahapusok-sukon nga daw kabhinit? Permiya mo na mo. Liter H ka brand.
7: Liter H. Pagsuksok mo, kagamog na ang lawas.
3: Ano na sumong ang lab kong bagong mo.
7: Si H.
3: Alin sa pantalon, pakanto sa largo, si H na sumong.
7: Pati jacket, yeah.
3: Ano, lahat na lahat. H na ta. Hinga, dukas. Dukas slick.
7: Slick.
3: Kagkong tulukon doon ka knit lang kay Barberic.
7: Mugin na siya.
3: So, like, sa aton nga mga kautunan ko, kaysa amin lang, paglabam mo lang, waswas mo na lang.
7: Why na ganito?
3: You don't need plancha-plancha.
7: Panganawagos na journalist attire.
3: Baga, imagine mo paglabam mo?
7: Why na doon
3: waswas mo paghangin, na pagsuksok mo doon pinalancha ang itsura mo.
7: Journalist attire.
3: Hindi talaga pagsugin sila, ya.
7: Yeah. Ipos na na, secret na lang ang luwag.
3: Iningat lang mga kagipay. It's a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa isa ka matahom, malinong, kag masanag nga Lunes sang aga. And Lord, we're especially thankful sa imo for the successful first K5 News FM Amen. Broadcasting competition. Salamat Lord sa tanan nga nagbulig, nagparticipate, kag nagsuporta. May this achievement, inspired by our CEO, teach us to do better and continue to serve our community with honesty and dedication. Lord, also bless our fellow employees ng K5 as they go into a one-week vacation sa Cebu, dala sang kaalwan sang amon CEO, Doc Ramirez.

0: Mga ka-K5, here we go with the K5 bantihan tani karon, grabe ni nga balita, no? Pasilitan sa na rin, matinggol tanay, para at least exercise.
1: Mga kontraktor,
0: matira!
1: Hanot!
0: Hanot, keep a brands!

0: Headlines. Foro dello
1: Sports. Headlines. Kami pala sir ako ay syempre nang ginambala niya kami nga dapat pang apat yung seat tapos tatlo lang kami bali do ginoccupy naman ko ng seat bala amanas.
2: Headlines. Grabe, binastos na gid no? Pasahero mo, bastuson mo sa sunod sang
3: salakyan.
2: Ini kami estudyante, nagkanto doon sa K5 News FM because nakasakit si ilan na batsyagan. Okay. Imagine mo, body shaming kang K5, Eric. Ay,
4: hindi na namin. Hindi na namin.
2: Na ako ikaw, nanotice ko, damo bastos ka kung doktor sa modernized jeep.
4: Napiran ko, kaga pa ni Guerrillo.
2: Kag nanotice ko sa ilan, doon batsyagan nila, wala sila respeto sa pasayro nila. Ang pasayro nila, gatan pangabuyan sa ilan.
4: Correct.
2: Kung na kuya sa LTO, suspindi roon ng mga tuntunin ng mga dispatcher ni Gapas. Gapadayaw.
4: Pwera lang sa Mayo, prodo kalabanan kinakita.
2: Nanotice mo,
4: mga bastyan agad.
2: Halin sang liligad ng mga binulan, damo, tariklamo na baton. Ang mga tilaga, bla binastos, bla kagipabirik. Isang pasero, may pamangkot, may reklamo.
4: May singita nila.
2: Lagambal nga to, hindi na pagpasakay, kay gutok di. Imbis nga sundo nila, kay insakto man na reklamo, kapasero, mga aking pamalupan na palawag ka lang.
4: Amo na.
2: Ang panawag na binirtuldo kag binastos.
4: Si dapat, why na dapat na sakwan, why na siya dapat gaubra na? Because, let us remember nga ang mga dispatcher ni kag ang mga konduktor, they're part of the hospitality business.
2: Correct.
4: Resume ini mo.
2: Tiwat if karoon may mga bisita ng ibandang nagasakay.
4: Hindi ko niklawan.
2: For example, labi may taga-Manila nasakay sa modernized jeep. Tabastos kaya, ganyan
4: ito. Mga bastos? Kaya naman estudyante ba? Iambalon mo yan nga. Dapat pang apat na tatlo lang kamo dugangan yung bayad.
2: Inablang, nasubrahan. That's why nga kung kaisa do ginagaba-gabaan ang operasyon, binastos mo ng pero. Bra.
4: Kaga tong kagwa reklamo to, kuan man to mga tamsi to?
2: Ha?
4: Tamsi.
2: Tambok na si Siksi. Actually, hindi na ya. Kabalo ka. Ang bag-uso mo nga pretty amo na.
4: Ano na?
2: Fat is beautiful.
4: Ah, okay. Do you want me to agree or disagree?
2: You have to agree.
4: Agree ko.
2: Hindi ka mag-agree, di ka puli.
4: Hindi ka puli, balay ko.
2: It's not an issue ya kang ipabiyari kung dako o whatever. Kaya amo niya. Hindi mo niya sala kung dako ka?
4: Yes, correct.
2: Does it mean kung dako ka gliya? Pabay doon, kaya mo niya pulok, tawo na karon?
4: You know, kadumdum ka nagligad, I think latos last year, nga may amo man yung tabo.

0: Correct.
1: Ngayon, the same. Oh. Modernized jeep man, gin body shame man ang isa ka extra sa extra large nga babae.
0: Uh-huh.
1: Hindi na nami mo, hindi na nami mga
0: kapay. Ang guwabla, doon ginabastos mong pasero mo.
1: Sabi ko ni mo asawa, imo nanay, imo tiya, amohon mo na sing iba, namian ka.
0: Hindi na pwede. Hindi na pwede. Karoon tutukan na program ta, kaya taga dinig talapak ni K. Pab Wilson Villena.
1: May plate number ka?
0: I-check ta na karoon, no?
1: Ilong patanda na yun?
0: Piyak gabahin. May bago nga police station yung buksan sa Upper East kaya kay Pab Eric.
1: Dumayo na ho.
0: Duha ka mga police station.
1: Dumayo?
0: Pagabuksan sa Upper East mga kay K-5, kag inisya ang panibagong police substation.
1: Mm-hmm.
0: Mandala, gandong ibando, drin lang dalon. Ah, may mga opisina nga gutok, blado, drin na dalon sa Upper East. Kinagdun na rin ang Upper East sa isa kalote.
1: Okay.
0: Di patindugan niya sa police station sa
1: siyudad. Kadi may nasimula na kamasay, no?
0: Duka nami, no? Ara kaya sa tunga, iya sang panawag tanang iya do township.
1: Oh, township ka.
0: Imagine mo, hindi ka maghimaya ka mo ng sitwasyon.
1: Tuduwa
0: din ka mga bago nga building sa police station sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay.
0: Iga to over subong at tuwig, isa na da sa Upper East mga kakipa.
1: Nami, nami na.
0: Sa Piyak Gabahin, ang Maskara Festival na buksan officially kay Kipay Berik.
1: Wow.
0: And doon ang festival site, doon rin sa Mall Blas, SM City, sa may dalan.
1: Tabo.
0: Saan dyan eh?
1: Ang plaza na tabo.
0: Ah, palinas mo mga suga ka bago to. For example, labi mabukas mga ginaplasa kay Kipay Berik. Hindi ka ka-afford nga kung nagdina gustong tao, ang mga bago nga suga ang ipang-install na magkaladunot ang binilyon.
1: Di, amo lang diferensya. Dapat ang nag-design siya na. Why siya nag-design siya nga muna? G-design no, lang siya lain.
0: Nga hindi mo lang mapektuhan tani. Kaya ang plaza, abi, is a place para sa kadamaan.
1: Tingwa ka rin sa plaza, tayak ron nga daw balay mo yan. Ay, hindi ka mo magkanto na kayo ba si makalapak ka? Ay, naano nga yan man.
0: Bakalo, tiwa, higig ka sabay. Ang tiesa, dapat nag-design
1: nag-design siyang...
0: May mga suga, abi, nga lang sa mga tanong lang, ornamental plants na sa dalom.
1: Hindi na siya, hindi na siya dapat. Kaya dapat siya ang bilong na plaza, lapakabol na mo.
0: Aha?
1: Lapakabol.
0: Ay, ako nagaling term. Dapat lapakabol ka.
1: Tingaroon niya kung imo yung plaza, ya, hindi mo magpasudlan kung damo tao. Anong pulos na, Debe?
0: May recap si Kipab Wilson Villena, kampiyon sa pinakauna nga DTX Radio Broadcasting Competition, NIR, K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, ang Negros Occidental National Science High School. Grabe! Dusin isla, ipatpat ni Wilson na karoon ng recap. Grupo sa may estudyante, isa ka pribado ang Universidad sa Bacolod. Nagkanto sa K-5 News FM. Amo to ka K-5 Eric Black. Nagpautyag sang ila siling nga nabatsagan matapos ginpakawian.
1: Dahil no.
0: Kasunod sa modernized jeep. May training sa 20 ka mga priso. Paano ba sila mga ginatraining sa syudad sa t-shirt kag tote bag printing. Doon namin, hindi mo na, pangabuyan. Nasunod ka press one, bisan pa paano ginkam ka K-5 Eric.
1: May makamani ka.
0: Doon namin ka programa. On the other hand, mga ka-K-5, may mga mangungumang nagpanganda na kayo mantingin na pabot na itong epekto sa El Nino phenomenon. Di balantayan na ka-K-5 Eric.
1: Kagang happy days, managsugod na.
0: O ba, nga happy days?
1: Di kay October 1, official na magasuhabri ng galing.
0: Ay, sus.
1: Di happy days for Negros na.
0: Di ko na mong galing happy days. Tino ang happy? Ang kilala ko, Roy. Daman niya rin kay ang tanan niya rin nga why siya blaga pakita soptong kong hindi sa sapi di sabihin niyo kaplag yun sa akon
1: ikaw kung mag-prayer to kung mag-inaguration
0: ang balon yung hindi hindi niyo pwede
1: ikaw kung mag-prayer ganito kung mag-inaguration
0: kadulikado muna ko mag happy days manukot yun ko ni siya kadamo ula sa mga days gamay ka dapat mawian mo gini no, maka happy days ka na
1: sige ang abri galing na mo that's the life blood of the cross mo
0: dapat di happy days na. Di ko mo happy days na. Lokot na amigo mo na yun. Mabalo. Hindi na pide ya.
1: Gisaling ka lang.
0: Pirmi ka lang yaway ha. Punto ka, aray mo ay. Ang happy days mo, suktuntagi ka. No. By the way, amon na na yan. Ano, amon ang mga terminology nga kabilang man kinsindi. On the other hand, mga ka-K5, may mga residente na lagi pala, nanonin niyo lang daw, sing ano, balay mo lang gani niya ka, do, torel mo lang gani niya ka, baboy. Do, tangkal. Pero may gimpaling ka mga residente sa Yolanda Housing, nagapangayo sa bulig kay Mayor Judith Galigo, pamangkot nga gimpaling sila, hindi sila beneficiaryo.
1: Diba si Kon, may mga terms na eh, pero nga, ang itsura ba sa Yolanda Housing, nagulang-gulang lang sa, na, pasinsyagin, no?
0: Nagulang-gulang sa tangkal?
1: Oo, nagulang-gulang
0: lang. Gamay-gamay kayo?
1: Nga nga tani, iway taman ginpatabaan, ginang atong kauturan, no? You know, kumahatag man ang tani, gin kayo-ayo taman ba dito tayo?
0: Tiga pa ba, tiga daan ang mga taga Biancas Cafe, Biancas Coffee Shop, sa Dinisa, Silay at Alisay.
1: Okay.
0: Ti sa ato nga mga utod ko po sa mga adlaw sa nga program. Thank you so much, Gin. Sa ato naman nga baga pangigamalita national, eleksyon sa Barb Tumilinok, Panay, kang ipabiyarik.
1: Ara na, kasinugod na.
0: Kag, ano na, electric vehicle?
1: Hindi na pwede ikarga sa...
0: Because of what happened in Coron, Palawan.
1: Coron, Palawan.
0: Ibaloon ta kung pinakalitis kang ipabiyarik, kami mga naluoy ko. Mm. Kay samtang ginasaka sa Philippine Coast Guard, ginakuhaan video ang barko, nga ti, ganda-daba-daba pa.
1: Oo.
0: Sa sulod, makita mo kay Pabirik ang mga upos nga lawas katawo.
1: Aba?
0: Usya ka kay Pabirik.
1: Ara sa sulod yung kamarote.
0: Nakatulog guro ka kay Pabirik sa matabo ni.
1: Gabi, oo.
0: Ay na, no. Mm. Ni kaluluoy. Kag samtang nagapalapit ang barko nga manug-rescue ka kay Pabirik, batian mo palayo, tabak, tulong, tulong, kay Libion, ganabandabang kalayo.
1: Ang syagit sa mga...
0: Sa mga tao, batian pa. So, kina mo makita na nok sakit blaw.
1: Kustado.
0: Ibaloon, tali karong kinamu, gin ka kipabirik, sobras tinta ang report na nga patay.
1: Mm.
0: Bangun sa ning insidente sa MV June Aster. Isa ini ka barko na nagabiyahe Manila to Palawan. Mm. Kumakachempo kita karon tingwaan ta makakuha update po naman ng K5 News FM Palawan mga ka-K5. Mag-commercial break, K5 Rich. Sinyasi kami, K5 Rich, to. Mapos kami commercial break, nagkabahin na lang sa Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pala sa isi ko na Ucho.
1: Sanbay.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Mabatas mga butika.
4: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
5: Dasig nga ma-develop.
4: Sa Amerika, kaya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
5: So, makasulod sa utok nito.
4: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
5: wala
4: Alzheimer.
5: Wala ka mental block.
4: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskanti gulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
5: Gusto.
6: Gusto, gid Dok Ramil, no? Kag may isa pagid kita ka MCT, no? Si Capric Acid, C10. Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagid sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
4: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
6: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
4: Sa virus man or mabakterya.
6: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
8: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
2: D3 Bio.
8: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
6: Gahitad siya.
8: And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, Why kay ga produce ang gases, hindi ka utot-utot, mm-hmm. hindi ka patay tigab, mm-hmm. hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3Bio, what else? Nami ni siya ang D3Bio sa mga may mataas nga kolesterol, may problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol, mm-hmm. dapat
2: D3Bio.
8: D3Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
6: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides, amuni ang mas may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, parasite man, or example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amuni ang mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni, amuni sila.
2: D3Bio!
6: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP, no, kag-a, ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
2: D3Bio
6: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
4: Alright. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
2: D3Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
10: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
11: Pungod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
10: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulan. Na tayo ng ako niya allergy.
2: Mababa ka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mababa ka sa mga butika.
17: Gan. Machoy ride man to big gan.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko gan.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga. Mag-joyride na ta.
18: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sige ka kidiya.
18: Siyempre. Naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver. Extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
25: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: Let's go!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
28: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
29: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift. OT. Breadwinner.
31: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
32: Drink responsibly.
31: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
33: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
34: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
35: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
36: Play

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: 5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, las 7:13 sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman, kapag natuntunan this time around sa anong program. K5 Eric, ha? Panahon na ni para tisi stretching talawas. Tagit yung maskara na, officially the Lord's. Uy, pasalamat tarang si Mayor Greg Capon, ha? Mayor Greg Gasataya, supported gidya sang activity kapon sa K5.
3: Closer to his heart.
2: Broadcaster, media man sa mo. Closer. Kay Mayor Dance Bacolod is a media by profession.
3: Kaya broadcaster nga ito.
2: Broadcast. Nangalan siya ni Esta, sumong klalagya po sa patag sa pagwaragwag.
3: Sakit mo na magkomentaryo si una mo.
2: Isa sa pinakagrabi magkomentaryo sa una si Honorable Mayor Greg Gasataya. Pero...
3: May sense naka-record mo sa ng drum?
2: Pagtira niya.
3: Lumabog ang ulo na sa drum.
2: O ay siya malairan?
3: Hindi ka malairan na ni Muguloya. Lumabog ang ulo sa drum nang nabili ng
2: steak. Pagpatik niya muslot.
3: Hindi ka inimuhan siya. Nga mayairan na. May gawa patatok ng manager. Tambok lang ng mga nawa. Tagiloy mga nito. Nawag siya ko. Nga part. Nalo ni, may malairan ko diyo. Nga buslot ang drum.
2: Si Mayor Greg is atayo. But anyway, sa mga ututa, here we go with our Mascara Music 2025 and 2026. Una kita sa 2026 K5 theme sa Mascara.
3: Okay, tira! Hey!

0: ka taon sa music, no? Dami dyan to, dahil may gumus ba?
1: Mayugid. Kabugwaso, no? Pwerte, oh.
0: Hoy, morning!
1: Sa kaya
0: piti ang kabagwa. Amo na rin sa utay ito sa kaya ng piti ni Storya.
1: Garit-garit ito, this lucky baby dyan. Yeba!

0: Tugalapin parang iki.
1: Albala!
0: Garit-garit on the isla.
1: Oh, okay, grabe. Doon na tabog tuyo ko, ipabirik ba?
0: Dinami mo.
1: 2 days in a row kung late ang tulog.
0: Kaya mo gina.
1: Sang Sabado, ginatipantang talenta nga dyan, Jess from Iloilo.
0: Okay.
1: O, nagabihanta kay nag-ingress pata sa SM City. Mm. Opo na nga ton nga team. Kapasalamat gikita sa effort sa aton nga technique, sa aton nga program director, si Direk Reni Ugapong, kag ang program program flow nga ginatipan ni Ma'am Lori Gamboa. Bo, grabe nga ton nga foro trivia girl, no? Di siya tong in charge sa program mo, no? Sila ni Direk Tutoy ang nagapadalagan mo, Direk Juno Gapong. Salamat kay Direk. Kagang aton nga technical people, ara na si Chiprens, ikaw to kagapon gawiyat, kag si Sidney Similiano. And of course, ara man ang bulig ni Solomon Recto. Kaya kung wala si K5 Solomon, ang internet, nagro problema, gide.
0: Siya pa na.
1: Sir Solomon, salamat gid. Tatalan niya station manager, salamat gid sa inyo support. Kag pasalamatan namang sponsors ta. Ang nag-imo sa ning activity successful ara ang aton nga Power Trio. DTX 500, Mighty CD 3 Bag. Upo nag DTX Coffee Mix. Salamat sa office ni Mayor Salvador Bading Escalante sa Cavite City. Salamat kay Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, Congressman 3D Sporty Marañon. Salamat gid. Kung 3D, salamat. Mayor Bading, salamat. Mayor Greg and Congressman Javi, salamat. Of course, sa mga bulig, sa mga station managers, tam, ilang mga sponsors, kani Congressman Dino Yulo, Congressman Jules Desma, Mayor Rene Gustilo, salamat gid. Kagang namit ka panyaga sa mga managers, Kabalen, salamat sa effort. Kabalo kasi noong nag-effort siya na. Friday na nakagnahuman ang Kabalen. Okay. Bangun sa kapisa ni Wilson Villena. Inablang, wala ka magpangayo, pero gambal yan nga, sir. Kay Kabalo siya ang panyaga, majalibi lang ang mga manager mo.
0: No, tingin Kabalen niya, good.
1: Siling niya, mga ma-food chain lang, bayad, mantag ibakal talang. Ang ato mga food sa mga participants na, amot si Proambos ang in-charge. Distrito M, ang Gonzales, ang Silia Flor. O Proambos team sila to. No? Salamat sa food committee ta, kay Boom, no?
0: Kapisyo kay Boom kukuha, igin, no?
1: Salamat kita.
0: Wow, kita, very good. Ah.
1: Oh, kag namin nang yumiuhom, eh, kay ti Amswell Toscaso mo.
0: Ay!
1: Amswell Tos, si Boom, Broom, Boom, Boom.
0: Saan mo mo tayo nabili saan pa rin?
1: At least.
0: At least.
1: Enjoy
0: finally.
1: Finally, the game is over.
0: Ayos. How I wish.
1: By the way, si NN Genia Vlog, pamati sa aton, you deserve a break, ha? Karon na. Tapos program na mo ni Sir Eric, dumalisin siya kung ano yung mapiyong. Uy, kagapon bala. Gintreat gin ni Doc Ramiloy ang mga managers naton nga halin sa Iloilo.
0: Okay.
1: Kay ti kalayo, nagabihan mo yung naging papuli. No, sige nga, you enjoy and you must have your time sa travel by tomorrow.
0: Ah, okay.
1: Doc, salamat kita.
0: Gabi na mo, no?
1: No, ginatipan niya gito kapon, no? Gina-treat gin ni boss ang iya manager from Panay. And upunta kagabi si Assistant Station Manager Marv Aranwes. Grabe, bilib pasalamat ko kay organize ang aton posting under the leadership sa aton documentation head, Assistant Station Manager Marv Aranwes.
0: Okay.
1: Ang KDN K5 Digital News Presentation updated kay ara si Wilson Villena.
0: Okay. Imagine mo na. Dito ko nagkuha news si Iyak nga. Pong kayo nangigamit.
1: Nakita mo kung ano ka-organize. Ang nagkuha sa video, ka nag-update from time to time sa video presentation, Wilson Villena.
0: Okay.
1: Ang nagasulat sa update, Marv Aranwes and Mihi Kelyana.
0: Duha ko tiyo po ni Lorena.
1: Grabe. Hindi mo makita, no? Ato man to si Kisaya, ara na siya sa klinika, pero tandem sila ni Lori, sila gabuligay sa show, kay anad ni sila. Kagka namin isang flow sa program, no? May mga dapat lang tayo correct, lang medyo malawig yung mga entrada.
0: Normal.
1: So, we can just make correction to that. And hopefully, we can perfect it by next year. Sir niya Tutoy, kay Rene Ugapong, direct Rene Ugapong, sir, salamat, Gid, sa
0: airport. Very good, oh.
1: Kabaloka, last size pa lang sa nga, gato na siya si SM. Direk Rene Ugapong. Upon sa grupo niya kanda Jack Aluhipan. Jack, thank you. And of course, si Sir Sidney do ka na, may ilang bulan, do ka tawa, ilang bulan kakipay break, do something like, everything is just going fine, nga duwa ilang duro, gamo?
0: Ang natabo, abe sa aton, no ka, ang tao do nagkibot na si Reljan, nga may amun ang klase program, kagka-organisado, kagka-tom sang aton, nga guwa sa production, nami, good.
1: Ang mga tao sa likod, sina mo nang gina-credit, ta, no?
0: So, muna nga, kung magtanaw ka, ako watching from the outside, ginawa ko man tayo kadali ka makaabot, yung mga paduding man tayo kutustong ko, why ka abot? So, pero kung magtanaw
1: ka na sa silpo, why ka nagdamo ka niya utang mo? Sa, kung isipay, nga laba-laba, naging imutang, sabang, Tita Gina, daman niya ni sa happy days, tanan niya sukot niya,
0: ubos niya. Mamalo siya kung mag-happy days na, hindi niya happy hour, happy days niya.
1: Hindi lang tayo sa happy hour, hindi niya nami, para sa ato nga doon, happy days yung ato, hour yung gamay lang.
0: May isa ko ka na miyaan kagapon si Reljan. Uh-huh. Whoever you are, ginapangita ko until na muna kainap ang scroll ko sa cellphone ko. May isa ka nag-vlog kahapon nga si Ara sa second.
1: Masalamatan, tanay, by the way, mga katahong vloggers ka nag-support sa aton.
0: Oo, kadamo man.
1: Archipelago.
0: Archipelago, Ara.
1: Couples Fit. Salamat gin sa inyo. Kay Permina sila ka-partner. Mm. And ang pinakanami, amuni, ang DepEd Regional Office nagpadalagi niya sa ilang representative, okay, si Sir Buelos, mm-hmm, no?
0: Para nga mag-intra.
1: Magpakita sang suporta, no? Mm-hmm. Sir, salamat kay Director Oitico, mm-hmm, Ramir Ortico, Dr. Oitico. Salamat, sir, no? Mm-hmm. Sa support. Kagabi mo, balik nila siya, sir. Sige-sige nga partnership. Mm-hmm. And you are contemplating na next year dito naman tas Dumaguete, mabinyo mo. Elimination Bacolod. Dumaguete ang finals.
0: Pushing ganun, lumabiyahin.
1: Kasi Bernie, dumalakas naman si manager.
0: Ulat ako na partner Bernie, si Bernie. Migo, ikaw may nagawa mo. Malukan naman, pinagsamahan sina.
1: Ibang klase. Audrey sa Bacolod, mabalbala na. May Bacolod finals. Mm. Ang madaog sa Bacolod finals, dalun to sa kwan?
0: Dumaguete.
1: Dumaguete.
0: O, namin na.
1: So, matabo, de, SM City Gapon, no? Imagine, blablak may lugiskulahan nga rin din. Matilob na sila. Plus, may Battle of the Brain pa kita nga naka-standby. Anong natabo kapon, Kay Pebrens? May good story yan.
0: Dire na kita.
1: Sino nagdalaog kag Kay Pebrens? May arad na video ko nun. I-ready mo ang winning sa 404. Amo ng ilang video. Ang champion na to is Negros Occidental National Science High School sa Victorias. Ay kadua, ang nadala sa wildcard, Mais Mansilingan Agro-Industrial School. Ang pang-tatlo is Sumag National High School, kagipabirik.
0: Dala ang first is
1: Science. Negros Occidental, Science High School. Kadawa, Mais.
0: Mais, Mansilingan.
1: Ang sunod is Sumag. Pakulod tanan. Pero ang kampiyon sa infomercial, hindi ginya matago, taga Negros Oriental. Nami si infomercial. At hindi pa matitam lang. Ay, taga Science High School man sa Negros Oriental. Nami sa gila production. Bilib nag-meeting o ganami.
0: Nami magdala.
1: Ma-impress kang maluyag ka sa mga presentation nila.
0: Ha?
1: Dumaluyagan mong ila presentation. Ang presentation. Hindi ka matabinas kay mga tao ng ekron. Si Mercy Martisano. Tapos na. Johnny Mayri Tita. Good morning, Sir Eric. Mayong aga. And,
0: kompleto?
1: Ha?
0: Toto Alarcon Araneta rin na Gina Burhara na ganyo.
1: Ay, galing ka? Aga pa sila. No?
0: Aga pa sila.
1: So, ara na si K5 Wilson Villena. Check that. Para i-recap sa aton, what happened yesterday? Ano ba na nagkalinabo? K5 rin si pang-ready. Ito mga photo kag video support ni K5 Wilson. Ara na si Wilson, ay. I-check ta sa line number 1, son. Ano na tabo kapon sa pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition? K5 Wilson, please do the recap. Good morning.
0: Morning, son.
2: Okay lang, okay lang.
1: Dumidyo na notice ang aton yung tagpalamati, bla. Isa sa mga sound engineer na pamati sa aton, si Brad Eugene Belvar. Ang yeser permi muno sa aton, hindi balance ang hambal sang anchorman kay reporter, kay hinay gid yung ilaw joke.
0: Lubong ang reporter.
1: Hindi pwede na maramidyuan to, noy. Palapit-lapit. Pwede tani son mapalapit-lapit mong imong ano son, ang imong audio hampal sang tekta. Son, imong lang na mouthpiece ilapit sa baba mo. Son, go ahead.
2: Lapit na niya rin, lapit na ko sa akon nga ano, galak-tok-lak-tok.
1: Na amo na, okay lang na Kim Pavilson, at least tunog. Go ahead.
2: So, Kim Pavilson, kita
1: na, na mo na.
2: Okay. Nagdugay kita sang apat ka oras, no, kagapon sa sulod sa ano. Kahit ito mo na mo, pinatawag ka sa Valjan.
1: Okay.
2: Yan sa masobra, 1,500, no, sumada. sang SM City Bacolod ang nagpatulong ng mga audience, no, kung mga tumalanaw, agot ng tampong sa pinakauna nga K5 NIR DTX 700 radio broadcasting competition kay Sir Aljan at kay Sir Eric. Kung sa din, nanging kabahit din, no, ang 12 tanan ka mga eskulahan gikan sa Negros Island Region. Actually, kagapon, ganing kay Sir Aljan, kay Sir Eric, kabalo ko mag-inotek yun siya ngayon, Greg, sa tayo sa imo, especially ang tagabayawan to, malang kalayo ba? So nakibot siya nga as far as sa Bayawan in Dumaguete.
1: In Negros Island Region, kagi 5 Wilson. Wa, bal, ano, Mayor, nag-sponsor siya sa isa ka regional event nga ang host Bacolod.
0: Kita mo ilan na.
1: Very good. Ibot sa Mayor Vigas, tayo Bayawan. Kintra mo.
2: Bayawan, wari pa din nag-join. No? Buti mo na, still, it's a Negros Island Region wide thing competition. That's why, as far as Bayawan, Dumaguete, we have further Negros man nga nag-join, no? Kag-even South, nera man kita sa Southern Negros, no? Nga nag-join. Sino isang ato, sino nga radio broadcasting competition. Kanti, kaya nga dyan, kaya nga rin, successful, gid. Kaya pa paano, no? Kag na-pull off, gid. Although, first time, hindi nga ginpapitayon sa K5 News FM, ang radio broadcasting competition, nakita taman kung paano naging successful ang aktividad na K5 Aljan at K5 Eric. But before kita mag-breakdown sa ato, sa inyong mga interview, K5 Aljan at K5 Eric, no, unahon ta kung sino wala ang mga nagdalaog.
0: Okay, that's good.
2: Sa ato, sa minor award. So, mayroon kita sa ang best in radio script writing, may best in technical support, may best reporter, may best female newscaster, kag may best male newscaster, kag best in clinical infomercial. So mauna kita na sa best in radio script writing ang nagdaog diri, of course, halino sa Negros Occidental National Science High School. This is from Victoria City, KFM Aljan. And then, ang best in technical support, nanotice na ito, KFM Aljan and KFM Eric, laban babahe ang mga technical sa mga
1: school. Naghibi ng best in technical support, hindi siya magpating, hindi siya ang mapilian mo.
0: Ano nga school?
1: Ano nga school to, son?
2: Manselingan Agro Industrial
0: Okay.
2: High
0: School.
1: Grabe ang synchronization, ang timing kagi pa
0: very. Ang sulod yung commercial niya.
1: Mayo man ang science high school kag ang aninag. No. Galinag sanay actually gagmay gagmay lang kaban si Anay. May mga grabe kita basta nami ah. Kagi pa very ko na toka to, kun ikaw nag judge. No. Sakit ulo mo.
0: Ayawan ka.
2: Abot ko ito yung kaya dyan, kaya pa rin, kaya nagtumpok na kamo. Maskin, madyanab na tusi, kabilo kaya mo dyan, lalustan na nasala.
1: Ang judges, kundi, grabe ka deliberation kay Kipay Berik mo.
0: Ang goya, best of the best ni Kipay Berik dyan, Kipay Berik.
1: Kundi ka pungko mo ng mga judges meeting.
0: Oo.
1: Ano niya mo ni between mo niya mo ni grabe kag Kipay Berik yung meeting ngayon kundi may score. Sige evaluate sang tanan nga score, sige evaluate evaluate ang matrix nila. Grabe ka kapoy sa mga judges na kabilang naloy. Ti ano gyud decision niyo? Sige go ahead kag Kipay Wilson.
0: Very good.
2: Ito naman nga best reporter kay Sir Aljan kay Sir Eric of course halin sa Gapon no sa Malsilingan Agro Industrial High School. So may ara man kita sang best female newscaster from Negros Occidental High School. Best male newscaster, gika naman sa Negros Occidental National Science High School. Kag best in clinical infomercial, Negros Oriental High School, Kevin Aljan.
0: Okay.
2: So, isa man, sa mga nanotice na ito, Kevin Aljan, Kevin Erika, na although may pila ka mga eskulahan na na-include no, sa mga minor awards, hindi siya Kevin Aljan patimaan na posible masulod siya sa major awards.
0: Okay.
2: So, not even, you know, even ang mga audience.
1: Oh, for example, Larry.
2: Yes, Kevin Aljan, even ang mga ang staff ng SM na surya natin, unpredictable niya Kevin Aljan kay each na...
1: Actually, kagay pa, for example lang, nga kung ikaw best male newscaster, it doesn't mean ikaw daog.
2: Yes.
1: Because nami ka nga lalaki nga newscaster, propigaw pares mo.
0: Oh, kaya ang guwas na individual award, SM.
1: Individual award.
2: Amo na sa Kevin Aljan, nga tiyan mo na kadami kagapon, kaya inabala ang thrilling, pala nga... nga babatsyagan mo nga wala kang ikabaloy ako sinuog imposible ang madaog kayo nandiyan sa mga major awards na to. Pero still tatlo ka mga eskulahan get ang nagpasundayag.
1: Sabi mo anong mga review sa mga nagtanaw Dorio Vlog. Good morning Sir Eric kay si Dorio ni ara niya sa abroad
0: sa Australia ni
1: sige nga, K5 Aljan, 11 o'clock na kuya sang gabi nagtulog kay nagtanaw ko sa inyo live kay lain ila to nga oras mo. si Mercy Martisano katahom sa mga presentation sang tanan kahapon do katula kabigin sa ilatanan. No. Bumalo si Jeffrey, puro positive ang review kay nagtanaw mo. Hope the son relax sila kay kita ko grabe ang vibes nila, super excited sila.
0: No? Correct. Amo na notice yung isa. Why sila do hindi tensionado? Do hindi ang, makitan?
1: Ang iba hindi sila tensionado, pero ang iba niyang ilang mga delivery bla na sobrahan kahit.
0: No?
1: May iba niyang lively pero relax.
0: Kaya amo na to nagligat.
1: Sagad gali sa mga kabataan ka keep Eric, no?
0: Nagligat yung tip pinambalta, relax ka mo kag never modulate your voice. Yung hindi mo tangi tuno
1: nang ang iba niya may modulated man kag keep Eric, pero kasagad sila mga gano. Tingin nila ya tanda na ni kaya mo na ning naanad na sila.
0: Sa bagay.
1: No? Oh. Di ato nya duha kay di talaga kinang lang ato nya duha nagay kami nga
0: DTX copy mix
1: ng copy mix ka dapat naman. Keep up Wilson, go ahead Keep up Wilson. Ano pag ganda na tabo?
2: Ano ba yung ito? Sino ka mga major awards, no?
0: Ari na, ari na.
2: Ako na doon ang third place.
0: Okay.
2: Kung sa rin nakapaton, ini sila sa trophy and at the same time, 10,000 pesos cash kito ko dyan.
1: Wow.
2: From Sumag National High School.
0: Palakpakan, Sumag National High School.
2: And of course, no, may arak na trophy. Ang ato naman sila nga second naman place. So, kita ko dyan, kita na rin nakabaton sa 15,000 pesos kaga trophy na sa Quiapon from Mansilingan Agro Industrial High.
0: Wow! Mansilingan Agro! Congratulations!
1: Congratulations!
0: And the champion.
2: And the winner na nakabaton man sa 20,000 cash sa trophy, kita ko dyan, kakamon yung pinakanami, ho.
0: Ano na?
2: Tanan nga mga estudyante na incoming first year college halin sa ining kabulutuan, 50% discounted sila for mass communication course dito sa may STI West Negros.
0: Wow! Perte!
1: Grabe.
0: Kampiyon!
1: So, ang isa pagayon, ang top 3 ka K5 Wilson, may 1-month contract sa K5.
0: Ang 1-2-3.
1: 1-2-3. May 1-month contract ka maghimos na broadcast na rin. With talent fees, ano sa CEO?
0: May TF pa sila.
1: Oh, ang CEO. Presidente. Si presidente niya sa K-5 na gambal.
0: May TF. Inaya, everybody
1: inaya,
0: happy.
1: Inaya, lingin na sa... Nga sir, bala may top 3, may contract sa K-5. Tapos may TF.
0: Grabe.
1: Papainalize na this week ng boss na to.
0: Di kampiyon na. Kampiyon na. Wilson?
2: The Cross Occidental National Science High School
0: Nabaw, from Victoria City. Congratulations.
2: So ako ini sila ang makakuha.
0: Do mga Wilson, kay Pebble Jan, do mga artista nang sila no, kita mo may 50% discount sa STI ang nagdaog. Ang winners 1 to 3 may 1 month contract with talent fee sa K5 News FM through our CEO kay Doc Ramil. Oy.
1: Tisubong pay ngagaw ko ipa-present, ipakilala ta ang perpetual trophy. Kaya ang nag-champion, dalaya puli ang perpetual trophy. Kipa Brands, kita mo naging padala ko na Kipa Brands. Liyo ko BDL now. Okay.
0: Pwede pa sample yung nag-champion.
1: Ariyo ang champion, no? Partinsindihan na ito, mga ka-K5. Ay, countdown, galina. Ang perpetual trophy lang, Rems. Ari, pabati na mo, 404 ka Kipa Brands. Saging pasa kong aling kay na, 404. Ari, ang winning piece. Standby ka na, so na, why man ni-perd yun, 10 minutos, pamatian,
0: kami ng presentation. Okay lang.
1: Ladies and gentlemen,
0: arang intro na,
1: presenting to you, the first ever K5 News FM, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Combination Champion, Negros Occidental Science High School. So, ari pamatian, ilan ang presentation.
0: Abe.
1: Keep, grabe ba? Ready na ni Renz? Toto Renz, ready na ni? Here we go! Go, Keeper Brands!
0: The winning
3: team. Mic check.
1: Sound check na 2 minutes preparation. Pati anta.
3: Magdang hapon mga ka-K5, ako pa rin ang inyong...
1: Sound check na.
3: Derek Sindina.
4: At ako naman ang inyong... K5, ay nakakaras. Ako naman ang dumara sa job para sa balitang nasyonal. Ang inyong show this diva, Chica Dora, K5, The Reese Palabrica. At ako naman ang tagapagdaloy sa balitang national at international.
5: KK5 Elisha Elercosan.
6: Aba syempre, hindi rin magpapahuli ang inyong field reporter at sportsman, KK5 Dave Badero. At kasama rin namin sa balitaan ang ating swabbing technical director, KK5 Rainier Mabakyao.
7: At kami ang pangtuling bibida. Ika nga nila.
0: Grabe
5: yan din. Save the best for last.
7: Oras sa K5-7.
8: Hello, Mike.
7: Hello, Mike.
8: 1, 2, 3. Super. Sa mikropono.
7: Hello, Mike.
8: Super. Sa mikropono.
7: Sa dalawang tatlo. Hello, Mike. Sa mikropono. Hello, Mike.
1: May countdown sa likod.
7: Umabanse. Last 30 seconds.
6: Umabanse.
8: Mike, check.
7: Mike, check. Hello, mic check.
1: Importante abi ang mic check para masigurado mong audio level mo.
0: Gamit na mga kampyonal. Sure na tanan. Sure na tanan.
8: Mic check.
0: Oh, microphone pa lang na kampyon.
1: Grabe, ginang design ni. Ara na, ara na.
9: 3 2 1. Timer stop. You're on air.
7: Aras sa K5 News FM Philippines, alas 6 ng hapon. Hatid ng SM City Bacolod.
5: All for you!
6: We got it all for you.
7: Mula sa FM band sa angmang sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang makabalitang batas at makatotohanan. K5 News FM 101.5
1: Station ID.
7: Championing the lives of the Filipino.
5: Dennis, K5 News FM na!
8: Excited na ako sa mga balitang hatid nila!
5: Chikahan!
8: Or,
5: nagpapanahong balita!
8: Pag sinabing K5,
0: Pampiyon, no?
1: Time na kiba, Amerika?
0: Narigid daw ang ilamin ang kolo. Doi mo gitin yung...
8: 15,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste.
7: At nagkusanan liters ng tipon para sa tapat na pamamahala. Panibagong hakbang alamin.
8: Samantala, DILG pinayuhan ang DepEd na turuan ang mga mag-aral na gumamit ng emergency 911.
7: Pagpapalaya kay dating DPWH Chief Bonoan, iniutos ng Santigan Bayan.
8: Naku partner, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz.
7: At para sa ating sports
0: timeout,
7: Alex Ayala pasok sa third round ng US Open.
8: Para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame.
7: Manatiling nakantabay dahil magbabalik ang K5 News FM.
6: Sino yan? Ay, ikaw pala yan, Bes.
5: Anong nangyari sa mukha ko?
6: Stress lang yan, Bes. Mag-DTX 500 ka lang.
5: Ano?
6: Tara.
10: Tara, let's. Tara, let's. Dito na sa DTX. Wow. Tara, let's.
6: Tara, let's. Stress ay bawasan. Sugar ay bantayan. DTX 500, huwag kalimutan.
7: Magdamagdang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Maayong adlaw, City of Smiles.
7: Ngayon ay 13 ng Setyembre 2026. Ako, si KK5 Derek Centina.
8: At ako naman, si KK5 Ayana Caras. Hatid namin sa inyo ang mga balitang patas para sa Pilipinas.
7: Partner, simulan natin ang balitaan. Ang balitang lokal ay hatid ng DTX Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, nakapag-detox ka pa!
8: At iyon, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste. KK5, Derek Cintina para sa iba pang detalye.
7: Higit 5,000 hektarya ng tubuhan sa Cadiz City ang tinamaan ng peste ng Red Thrips Insect o RSSI na nagpapunta sa produksyon ng tubo at kabuhayan ng mga magsasaka. Kumikilos na ang mga otoridad sa pamamagitan ng likas na pagkontrol sa peste upang mapigilan ang pagkalat ng kulisap at mapanatili ang produksyon ng tubo. Para sa K5 News FM, ako si KK5 Derek Centina.
6: DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
11: At Negroson leaders nagtipon at itinulak ang tapat na pamamahala. Alamin kayo K5 ay anakaras.
8: Nangako sina Congressman Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Batug III at Bago City Mayor Marina Javigiana Yao na isusulong ang kapakanan ng mamamayan, responsabling paggamit ng pondo at pamumunong may integridad sa 3rd Anniversary Good Governance Summit ng Mayors nitong August 22 sa Diamond Hotel, Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera, at ako ang inyong anchor 2, Ayana Karas.
11: Ngayon mga ka-K5 mula sa SM City Bacolod, nandoon si ka-K5 Dave para sa updates ng gaganaping K5 Radio Broadcasting Competition. Dave, kamusta ngayon dyan?
12: Nandito tayo ngayon ka-K5 Derek sa SM City Bacolod at ramdam ng lahat ang init ng laban. Maghaharap dito ang 12 finalists mula sa iba't ibang paaralan sa Negros Island Region para sa finals ng K5 Radio Broadcasting Competition.
11: Ayun o, Dave, matanong lang, kamusta ang paghahanda ng mga kalahok dyan?
12: Naku ka K5 Derek, sa makikita natin dito ngayon, grabe ang paghahandang ginagawa ng mga contestants. Lahat sila ay nagre-review para ma-familiarize ang kanilang mga script at ang iba naman ay pumapasada kasama ang kanilang mga technical directors. Live mula sa SM City Bacolod para sa K5 News FM, ka K5 Dave Padero.
13: Masupo!
14: Sandali lang!
13: Wow! Ang drawing mo naman!
15: Bubusi-busila, ganyan ang magkakabeauty so. Anong sikreto mo? Bakit ang glowing to?
14: Ziriax Beauty Soap, kinang nawagas, parang Christmas star na walang kupas.
11: Kaagapay sa balitang national, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
8: DILG, pinayuhan ng DepEd na turuan ng mga mag-aaral na gumamit ng Emergency 911. Ka-K5, Edicia Ilercosa, ibahagi mo.
14: Hinimok ng DILG Secretary John Recrimula ang DepEd na ituro sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng Emergency 911, lalo na sa oras ng panganib. Samantala, nagdalaga na rin ng mga kapulisan sa labas ng mga pabubikong paaralan sa pagpapatupad ng seguridad. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Ilercosa.
12: Mighty C and Alkaline Vitamin C.
11: At magpapalaya kay dating DPWH Chief Bunawan, iniutos ng Sandigan Bayan. Para sa ibang updates, narito si K5 Flores Palabrica.
14: Dating DPWH Secretary Manuel Omani Bonoan, inilabas mula sa government custody nito ay ikatatlo ng Setyembre. Dalawang araw matapos siyang alisin bilang akusado sa graft at plunder cases, kaugnay ng umano'y higit sa 500 milyong pesos kickback scheme sa flood control projects. Magiging state witness din siya sa iba pang kasong may kaugnayan sa flood control corruption scandal. Para sa K5 News FM, ako si ka-K5 Doris Palabrica.
16: Anong ginagawa niyo dyan?
17: Wala, anak.
18: Nagpapainit lang kami.

0: pag-atake ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mas titindi ang magiging tugon ng Iran. Samantala, sinabi ng US Central Command na hindi naging matagumpay ang Iran na paputukan ang dalawang bangkong pangtigmaan ng Amerika. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa K5 News FM, ako si K5 Elnesha El Arcosa.
1: Para sa ating sports timeout na Alex Iala, pasok sa third round ng US Open. Ka-K5 Dave Paderog, bring it on!
2: Umabanse sa third round ng US Open si Alex Iala matapos punisin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine 6-1-6-4. Sa kabila ng matinding rally, agresibong baseline play at matinding ground stroke ang naging sandata ni Iala upang selyuhan ang panalo at makamit ang pinakamalaking breakthrough ng kanyang US Open campaign. Ka-K5 Dave Paderog, rumoronda sa Sports Balita.
0: At para sa showbiz chika, Broadway legend Lara Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame. Ka-K5, Luis Palabrica, ibahagi mo! Si Broadway legend Lara Salonga matapos magkaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa California noong ika-4 ng Setyembre. Nagpasalamat si Salonga sa mga taong nagbahagi ng kanyang 45 years na karera. Inalala niya ang kanyang mga karanasan at kung paano siya nito hinubo para marating ang pandigigang entablado. Ako ang inyong showbiz diva, Chika Dora, ka-K5, Luri Palabrica. Ngayong nagsimula na ang Bermas, kasabay nito ang simoy ng Pasko, saya at pag-asa.
3: Ngunit bago ang mga regalo, alalahanin muna natin ang ating mga lola at lolo.
0: Ngayong September 13, ating ipinagdiriwang ang Grandparents Day bilang pagpupugay sa kanilang pagmamahal.
3: Mula sa K5 News FM sa ating mga lola at lola,
0: maraming salamat po!
3: Championing the lives of the Filipino, hatid ng Mighty C,
0: DTX Performance,
3: D3 Bio,
0: at DTX 500. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito.
3: Hanggang sa muli, ako si Ka-K5 Derek Sentina.
0: At ako naman si Ka-K5 Ayana Caras.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
4: Okay!
5: Kampiyon.
4: Dali lang, kayo doon natang mandubulyo.
5: Kampiyon, kampiyon.
4: Okay, kampiyon, kibot mo ko sa akong
5: namin, namin.
4: Wow, si Josephine Jucades, grabe ang mga feedback ha. Grabe ka namin, isang mga estudyanteng report, mga batid na ginya sa reporting. Sining nasa isa ka, sining ni Boy Sulweta, Sir Boy, isa ka judge. Sir, pwede mo na ipabakasyon nun ang tanahan mong reporter. Sila anay, tanong ibulos mo.
5: Ito namin.
4: Iyan yung palakpakan, pag-ibaberik.
5: Ang namian ko to, ang ilang nga angkor,
4: laki,
5: no? Ang the modulation nami, ang tingog, okay, uh-huh. Nami mag-pacing. Ang pace blank, paglaka-laka, isang panghambal.
4: Uh-huh.
5: Ang babaeng sub-anchor niya, nami man magdala, although nga masyado sa kalapit sa mic, nag-blarb siya blank, pero ang delivery, ang pacing, ang the manner she delivers the news.
4: Grabe.
5: Legible ang tingog. Hindi, huwag ka na mual.
4: Medyo malate na tagamay sa commercial break, kaya ipabati ta ang second placer. Noy, ara ng mais, Noy. Ang amo ng mais ang Mansilingan Agro-Industrial School. Diri niyang best and technical director.
5: Amo ning second place ni.
4: Second place. Pamati ang taki Pabirik. Ang ini gamay dala na sang Mighty C ang Alkalag Vitamin C kag D3 Bio. Amo ning mais noy, amo ning lang mais. Ara babae ribi ng technical nila
5: amunin kapon. Amo ning si Kwan si Tamsi.
4: Oh, ibi na. Okay, ready. Okay. Ojo kag ipay friends.
5: Tira.
4: Mansilingan.
6: Husay!
7: Boses ng kabataan!
6: Tinig ng sambayan!
7: Boses ng kabataan!
6: Tinig ng sambayan!
7: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
8: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
9: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
10: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
11: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
12: Pwede mo tanong? Never grow old?
7: Sa detalye, nabunganog ba ang bagang balita? Ako ang inyong Anchor One!
8: Para sa nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor

0: 是个 K5 使得个好啊 ，K5 use up 啊，
1: 啊我是个 K5 就唔系咁样标个 ，K5 use up 啊，
0: 我哋慢试试下上保利斯卡斯特 ，K5 use up 啊，
2: 啊记得话 K5，last
3: 30 seconds，
2: 啦啦啦啦，
4: 好 DZRB， 我做四个半都晓得，
2: 大大唔好意思。
5: Timer's done. You're on.
1: Oras sa K5 News sa FM Philippines. Ganap ng alauna ng hapon. Oras din sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.

0: Championing the lives of the Filipinos. Magandang umaga, SM City Bacolod. Mula sa bulwagang pampalitan, kung saan katotohanan ng aming paninindigan.
1: Mga balitang para sa bawat Pilipino sa lampanig ng mundo.
0: Para sa pagbiyag ng balita, servisyo publiko at kasiyahan sa SM City Bacolod. K5 News Japan. Ako si K5 Cyrus Kumarista.
1: At ako naman si K5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang Radyo K5 News Japan. Ito na ang mga nagpapagang balita para sa Balitalukan. M4GG, itinaos ang 3rd anniversary of Good Governance Summit and General Assembly.
1: Sa Balitang National, dating House Speaker Martin Lomales inaresto kaugnay sa 7.4 billion gun control scandal.
0: Para sa Balitang International, Nepal nagsagawa ng day of mourning matapos ang maluwagang pagbaha.
1: Sa Balitang Sports, inuuna ang bayan, 2026 Asian Games, mas natibang kay Ali Siala.
0: Para sa Balitang Entertainment, late night hit comedy talk show na Gandang Gabi Vice, opisyal na magbabalik.
1: Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng patastas na ito.
2: Hello? Nakita mo ba yung eyeglasses ko?
3: Ay, naku, makakalimutin ka talaga, love. Ayun, ay, nakapatong sa mesa.
2: Hello, thank you, love. Pero ikaw? Hindi ko malilimutan. Araw-araw, I love you.
3: Asus, I love you too. Oh, uminom ka ng D3 Bio para maging healthy ang iyong buto, puso, balat, at para mag-boost ang brain function mo. Tumatanda na talaga tayo, love.
2: Okay, love. Para hindi kita malimutan, ISE, para araw-araw kitang mamahalin.
4: D3 Bio knows your needs.
0: Para sa Balitalukan, alamin natin ang pangyari sa Negros Island Region. K5 Slider Gamboa, ipalita mo!
5: Aabot sa 54 kilometers na farm-to-market roads ang matagumpay na napaunlad sa lungsod ng Cadiz mula 2021 hanggang 2026. Ayon kay Mayor Salvador Escalante, ang patuloy na pagpapatayo ng mga kalsada ay layuning magatid ng mas malawak na oportunidad at mas magandang buhay para sa mga magsasakang Cadizanon. Ako, si K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
0: Ang Balitalo ay treat sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkabag-coffee ka na? Nagkabag-detox ka pa? K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
5: Inaos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly noong 22 ng Agosto. Ayon kay Representative Javier Miguel El Benitez, good governance is proven in practice and our mayors are proving it. Tinalakay sa buong araw ng programa ang mga hakbang para sa transparent, accountable, at people-centered governance. Ako si K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
0: Grabe! Mainit rin talaga K5 Patricia mga balita ngayon. Mula dito sa station ng K5, alamin natin ang pangyari sa SM City Bacolod. K5 Slider Gamboa, ibalita mo!
6: Maraming salamat K5 Kumarista. Narito tayo ngayon sa SM City Bacolod Activity Center. Nagsimula bandang alas 2 nitong hapon ang radio broadcast competition ng K5 NIR DTX 500. Ka-K5 Kamarista, 12 paaralan sa buong Negros Island Region ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampiyonato.
7: Ka-K5 Gamboa, anong inaasahan ng mga kalahok na matanggap sa kompetisyon?
6: Yes, ka-K5 Patricia, para sa kanilang papremyo ay makakatanggap ang kampiyon ng 20,000, 15,000 naman sa unang pwesto at 10,000 para naman sa ikalawang pwesto. At hindi naman uuwing luwaan ng mga kalahok ka K5 Patricia dahil bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Mula dito sa SM City Bacolod, ako si ka K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
8: Ikaw man na? Ano na tabo sa guyamo nga na ba? Tuknay na!
9: Abot ka nito ay ah! Nasunog ang mukha ko sa 7 minutes sa Manila! Feel mo? Kaya ko pa iniayahan mo, fix
8: Dye! Oo! Tingnan mo pala ang guya ko, Dye! Kahamis, kagaputi-puti!
9: Ari akong sikreto, oh! Hangat ba ang makinis na kutis? Na, ito ay mahalaga sa balat at protektado ka from sun damage. Di tulad ng ex mo, iwan ka. Mag-GDX Beauty Soap nga para sa malinis at makinis ng kutis.
0: natin ang balitaan sa K5 News FM.
7: Mula sa mga balitang lokal, tumako naman tayo sa pambansang balita. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
6: Arestado si dating House Speaker Martin Romualdez noong Lunes, September 7, formal na isinilbi sa kanya ang warrant of arrest habang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kaugnay ito ng 7.4 bilyong plunder case na isinampa ng Sandigan Bayan na nag-uugnay naman sa kanyang umano'y kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control projects. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
0: Gabay sa pag-atid ng mga nagpapagang balita nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ka-K5 Patricia Bisenya, ibalita mo!
7: May tala ng Pilipinas ang pinapataas na scores dito sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading Mathematics at Science noong 2025. Ayon sa DepEd, napagdala ang Pilipinas ng 373 na puntos sa Science, 371 sa Mathematics at 367 naman sa Reading sa 2025 edition. Mas mataas ito kumpara sa 2022 PISA kung saan nagdagdagan ng 17 puntos ang Science, 16 na puntos ang Mathematics at 30 puntos naman sa Reading. Ako, si K5 Patricia Bisenya, K5 News FM.
9: Ating pakinggan ang testimonya ni Dodong Guapo sa Sport Biotics.
10: Ako galing si Dodong alias Guapo. Nung hindi ako mainom ng Sport Biotics, palagi akong umuutot, tumitikay at nanlalamig ang paat kamay. Suka na suka at palagi matamlay at madaling mapagod dahil pala sa malalakong ulcer. Buti na lang, narinig ko sa radyo ng K5 News FM ang Sport Biotics. Simula nang uminom ako ng Sport Biotics, nawala lahat ng iniinda ko karamdaman. Salamat kit sa Sport Biotics, ha!
7: Nagpabalik ang K5 News sa balitaan. Ngayon, silipin natin ang mga pangyayari sa labas na bansa. Ka-K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
9: Nagsagawa ng National Day of Mourning ang bansang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ng wadawat ng Nepal na makikita sa mga opisina ng gobyerno at lagay sa missions office sa ibang bansa. Ako si ka-K5 Jamaica Labiogo, K5 News and Best!
7: Ngayon, tumungo tayo sa mundo ng malakasan. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
6: Hindi kabilang ang tennis star na si Alex Tiala sa listahan ng mga kalahok sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Sa isang hakbang na umani ng papuri mula sa mga Pilipino sa buong mundo, mas pinili ni Tiala na pumatawan sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagaganapin naman mula September 20 hanggang October 5. Ako, si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
7: Pagkatapos sa balitaan, silipin muna natin ang mundo ng showbiz sa tid ni ka-K5 si Yesha Castro.
11: Ito na ang inyong latest, chika! Late night comedy talk show na gandang revive! Official ng magbabalik, tumula sa linggo tuwing alas 10 ng gabi sa September 23. Ito ang panibagong kolaborasyon ng GMA at ng ABS-CBN. Kabilang sa mga kapuso stars na imbitahan ni Vice Ganda, Marian Rivera at Alden Richards. Ako, si K5 Siesha Castro, K5 News 7.
0: Ngayon, inyong nalaman ng balita hindi natutulog.
7: Mga balitang tapat at walang kinikilingan.
0: Para sa